0: pinakamadali para sa taga-usig yung mga prosecutors. Kasi paperless ito eh. No? At alam nila, medyo talagang technical, magkakaroon ng mga teknikalidad pagdating ng mga dokumento. Di ba? Tingnan nyo nangyari kahapon. Di ba? Nasilip ka agad nung ni Attorney Sheila Singson yung mga presentasyon ng taga-usig, kinontra at pinaburan siya, no? Ng Senate President base doon sa rules or procedure ng impeachment court. Itong grave threat, sabi ng mga nag-aanalisa, madali lang ito kasi sinasabi nila doon sa pag-aakusa, inakusa na patayin si presidente, yung vice president, yung asawa, di ba? Yung mga authenticity lang ng video, sino bang kumuha niyan? Sino bang nag-akusa? Sino bang gusto mong papatay kay presidente? Tatanungin mo lang, kaya yung NBI, two NBI agents, pinadala ng subpina kahapon, subpina dus stecum, at subpina testificandum. Mabigat yun. Kailangan talagang pumunta sila doon. Dahil sila ang magsasabi kung may grave threat ba yan, authentic ba yan, siya ba talaga nagsasalita, hindi ba AI yan. Doon lang eh, doon lang magtatanungan eh. No? Pero dito sa confidential fund, mabigat-bigat na yun kasi papelis ng pinag-uusapan doon eh. At alam ng panel of prosecutors na may sagot yung depensa, mga kaibigan. Kaya inuna nila yung madali. Ito yung pinakamadali doon sa apat na articles of impeachment. Ito yung grave threat na mamaya, pwede nyo mapanood, mga kaibigan, ng live sa XFM Palawan, 104.7 yung page so ng XFM, at sa FM band. Kung nasasakyan kayo o meron kayong mga radyo, pwede nyo dalhin at pakinggan ninyo. Lalo yung mga nag-aaral ng law, mga kaibigan. Okay? So, doon sa nangyari kahapon, although, sabi nga, parehas naman. Pero mayroon lang na naka 1-0, sabi na 1-0. Di ba? Kasi may pumabor dito kay Depensa. At saka si ano, Bon? Si, ano ba yung kumakalat ngayon, di ba? Parang ano ba yung Congressman Luistro, parang may puti siya dito sa bibig habang nagsasalita. May laway ba 'yon? Parang laway na namuoy, no? Sige, kasi parang pinagtatawanan eh. Ayun, no? Oh, ano ba 'yon? Laway? Ayan, no? Ayan, lapit mo na ako. O baka may kinakain siya na bubble gum? Hindi nga, Laway ba yan? Paano nag-ano? Ito naman mga taga-senado or sekretary niya, hindi mo kalabitin, ma'am. Panyo. Ayun, binigyan ng panyo. Oh, pero ulitin mo, saka pa binigyan. Pero kitang-kita eh, di ba? Oo, hindi naman bula, sabi ano eh. Si... Pinagtawanan nga eh, di ba? Doon sa mga komente, parang doon sa debate nila ni Attorney Sheila Singson, bumula daw yung bibig. O, kaya tinitingnan ko, bumula ba yung bibig? Ayun, no? Pinunasan. Pero nandun pa rin eh. Oo, merong ganyang tao, Bon, no? Na pagka parang nanunuyo yung labi, tapos naiipon yung laway sa tagiliran. O parang may kasamang, dapat uminom muna siya ng tubig. O parang may gigil. May gigil eh. Oh. Medyo nasa laula dito yung pagkatao ni ano eh, no? Kahapon. Oo nga. Meron mo sinasabi, bumubula ang bibig. Tao, bumubula ang bibig. Ang alam ko lang, bumubula ang bibig. Yung asong nauulol eh. Oo? Laway lang yan. Siguro magtanong din tayo sa ano. Alam ng doktor yan eh. Naiipon dito sa may ano. Laway-laway, hindi siya bubble gum. Kasi kung bubble gum, paano mo nagsasalita ka, kakain ka ng chewing gum o ano? Diba? Ayun, pinunasan, no? Oo, pero may naiwan pa rin ng konti. Ano ba yung sinasabi niya rito, Bon? Yung hanapin mo nga, parang may gigil na ano eh. Sige daw, parang mo nga yung sinasabi niya habang may... Hindi ito bula ang bibig, laway, ano to, parang laway ito. Mga katropa, sige.
1: Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Perhaps the great... This is about whether loyalty was purchased rather than earned.
0: Yo.
1: Government cannot function if loyalty is purchased. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad.
0: Yo.
1: Kapag nabibili ang
0: bibili ang katapatan, nawawala ang integridad. Doon, lumabas yung puti eh, dito sa may Tagiliran. Hindi siya ano eh. In fairness, hindi siya bula. No? Kasi ang sinasabi, bumula yung bibig ni Luistro, ni Prosecutor Luistro. Hindi yung bula, iba ho yung ano eh, bumubula yung bibig. Siguro pagka nakagat ka ng asong may rabies. Pero kahit na eh, di ba? Papa-injection ka lang ng anti-rabies, wala na eh, di ba? O mga kaibigan. Meron talagang ganon, yung pagka nagsasalita ka tapos malamig, kailangan talaga iinom ka ng tubig para hindi nanunuyo yung labi. Pag nanuyo yung labi, parang naiiwan yung ano eh, naiiwan yung laway. Yung laway. Oh. Ngayon ko lang nakita si ano, si madalas ito magpa-presscon eh, si Prosecutor Luistro sa iba't ibang mga forum, no? Pero hindi siya malinaw, hindi siya bubblegum, ha? Hindi rin siya bula ng bibig. Oo, laway talaga siya na naipon doon sa Tagiliran ng bibig, no, mga kaibigan. Ayan, no. Okay. So doon sa medyo nag siguro may kasamang galit, no? Kasi naano siya kahapon eh. Medyo nasupalpal. Hindi naman ano, ha? Pero 'di ba kasi pinipilit niya siguro 'yun na napag-usapan nila joke, no, nila dilema na ipilit si BP Sara na papuntahin doon kahapon, which is sabi ng anong iba, iyon na 'yung pagkakataon na magpaliwanag si BP sa harap ng milyong-milyong Pilipino, 32 million 'yung bumoto sa kanya. Ipaliwanag niya. No. Pero yung kanyang mga abogado nakasilip na hindi na kailangan ng kliyente namin 'yan. Eh sa rules of procedure, hindi na present si BP Sara ngayong araw na ito sa pamamagitan namin mga lawyers niya. At sumagot siya sa mga doon sa pre-trial conference nila, doon sa mga subpoena. Sinagot niya through her lawyers. Bigat ang mga abogado, mga bata pa, pero mga membro ng yung mga law firm nila, Narbasa, Purtun Law Firm, Pambira Milyon ng Acceptance Pinyan. Ha? Mga kaibigan, ano? Parang dito sa Puerto, ha? Parang sina Attorney Joel Tan yan, eh, yung Joel Tan Law Firm. Mga kaibigan, oh, hindi na kailangan. Tsaka doon sa isa na medyo nasupalpal si Prosecutor Luistro, yun nga pinipilit niya kasi kaya natin gustong dalhin dito si BP Sara kasi kayo mga trial judges magdedesisyon kayo per article eh. No, supalpal na naman doon, sabi naman ni Sing, hindi, wala sa rules of procedure 'yan. Ha? At sinigundahan naman ni Senator Escudero. Tatapusin lahat ng four articles of impeachment bago ang desisyon. So, the request of the panel of prosecutors denied. So, tapos na ron, 15 minutes, Prosecutor Luistro, to for your opening statement. Doon na, yun, lumabas na yung puti sa bibig niya. Hindi bula, laway yun. Laway na parang matuyo, mga kaibigan. Okay, so mamaya, antabayanan po natin, mga kaibigan, alas dos po ng hapon, bibigyan daan natin ito yung mga programa namin dito sa XFM. Unahin muna natin ito. Importante ito eh. No? Mga kaibigan, para masubaybayan natin per article at Lunes, Martes lang ho ang trial. Kaya medyo matatagalan siya kasi marami pang trabaho itong Senado eh. Maraming nakabinbin ng mga batas na hindi pa nila napipirmahan at hindi pa nila nagagawa. Ay naka-focus na lang dito sa impeachment. Kaya Lunes, Martes, tapos next week ulit. Kaya ang tagal pa nito. 9 months. Uuna pa lang ito. Unang-uuna pa lang mga articles of impeachment ang bubuksan. Magbabalik si Bullseye pagkatapos nilang pala.
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santone Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
12: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, XFM.

0: 2020, nang umaga. Mga tropa, ang paladundun ng Bullseye. At idya din niya ng Yes to Health. Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang, Brad, ha? Kailangan talaga palakasin mo ang resistensya mo. Kaya, yung simpleng paraan lang, hindi na komplikado, di ba? Yung simpleng pagkakapila. Pero, hindi ordinaryong kape. Shanton Gold Coffee Mix. Shanton Gold Coffee Mix. May mangosteen ito. May antioxidant, may moringa, may spirulina. Parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na. Healthy pa! Di ba? Oo! Ah, mga kaibigan. At ito pa ha, yung napapansin mo na parang dull yung skin mo. Di ba? Mapapaisip ka eh. Yung bang parang ayaw mo nang uminom ng kung ano-ano. Kasi itong Shanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan, may collagen, may glutathione. After ilang weeks, makikita mo, ha? Parang preska. Oo, kape lang yan, ha? Shanton Gold Coffee Mix, mga katropa, produkto ng Yes to Health. Your number one complementary and alternative medicine provider. Pailin Lina Nasir. Good morning, Sir Louis. Pabati naman po sa Indalawan, Balabac. Malayo ah. Kamusta kayo dyan sa Indalawan, Balabac pala? Jerfield. Tanong lang katropa. Sinong babayad sa 15 attorney ng prosecution? Baka taong bayan. Hindi ko alam eh, Sir Jerry. Baka mga pro bono yan. Tanong natin kay Attorney Congressman Luis Tro. Ikaw, Sir Jerry, Jerry Field. Tingin mo, sino yung nakapuntos kahapon? Depensa o taga-usik? Brenda Trinidad. O, kaano-ano mo si Jeff Trinidad, Ma'am Brenda. Morning, Calloway. Eto na mo na nga pala. Batiin mo na natin ang happy birthday. Happy birthday pala ngayon. Happy birthday, Puerto Princesa City Mayor. Lucilo Rodriguez Byron. Happy birthday, Mayor. Nagtanong ba si Mayor? Kasabay ni Mayor Byron na nagdiriwang ng birthday niya ngayon ay si yung kaibigan natin, ha? Kapitbahay natin dyan sa Santa Monica, Dr. Mitodio Lasso. Happy birthday, Dr. Lasso. Happy birthday po sa inyo, sir, ha? Happy birthday sa... At sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday sa araw na ito. Winston de la Cruz, good morning. Kakosang Louis, pabati naman dito sa Ghost Farm. Ha? Ghost Farm? Ghost Farm, de la Cruz family. Santo Cosa, yung Ghost Farm. Ba't tinawag na Ghost Farm? Marami bang multo dyan? Dito Boboy, good morning, katropa. Ingat, ingat po. Good Preuyos, good morning. Sa nangyayari sa Pilipinas at sa impeachment, tingin ko may kinalaman na dito ang deep state ng Amerika sa mga nangyayari sa Pilipinas, lalo sa usaping pampolitika. Baka pinapakialaman na ng CIA yan. Ano na kaya? Antindi na ng turn of events ngayon eh. Antindi na ng turn of events. Biro mo si Marcoleta. Senator Marcoleta, start ng impeachment trial, inaresto. Hindi, sabi ni Senator Marcoleta, siya ay sumurender. Pero sabi naman ni ng DILG, hindi yan, sumurender man yan o hindi, inaresto. Pagka sumurender ka, aarestuhin ka. Ganun ba yan? Tapos si dating congressman Migs Dating congressman, sino may hawak sa mga Marines? Oh, inaresto din kahapon, no bail, Ambira Plunder. Ako po, antindi talaga. Gerald Philip Paalan, Mike DiPinson. Dalawa sila ni Senator Marcoleta. Plunder, walang piyansa, nasa Quezon City Jail. Alaga naman, oo. Aldrin Cuyos, good morning, Idol Louie. Isang gomni kulang sa inyo. Yung tubig dito sa Hulo, Roas, Palawan. Ano to, tanong buwan na palang tubig hanggang ngayon. Hulo Rojas. Wala raw tubig. Anong ano yan? Sino nagbigyan mo nga ako ng ano, Aldrin, ng detalye. Kung bakit wala kayong tubig diyan sa Hulo Rojas, so, para magawa natin ang paraan, ha. Ding Estrella, good morning Katropang Louie. Good morning, ha. Thank you nga pala. Oh, si Sarge Nabien Aquino. Sarge Nabien Aquino. Ang James Bond sa buhay ni Kapitana Aquino ng Barangay Maningning. Kapitan Evangeline Aquino. Morning, Sarge. Depensa, kinain ng buhay ang prosecution. Mga kaibigan, kahapon. Dito muna tayo sa national. Yung local naman, marami naman yung araw na pwede nating talakayin. Ito naman, Lunes, Martes lang ito, impeachment trial. Ito yung mga ganito, Axel. Ito yung mga gustong-gusto natin mga panoorin. Kasi marami kang, lalo sa amin, broadcaster, reporter, marami kang mapupulot . Kahit di ka na mag-aral ng law, babasahin mo lang yung sinasabi nila, mapipick up mo na . Kahapon, nagbigay din ng opening statement si Attorney Sheila Season. Hindi siya pag-ano, kanya-kanya tayong ano, ha. Ito, kahapon ko lang siya, hindi siya kilala . No, hindi siya kilala. Pero doon sa Manila, sa mga korte doon, kilala siya na isang debater lawyer, no, litigator. Gusto niya yung mga debate, no? At alam niya kung saan ka alam niya pag lawyer ka, mga alam nila kung paano ka inisin para mawala ka sa focus. May mga ganun yan . 'Di ba? Yung mga abogado noon sa impeachment, sila Joker Arroyo, Senator Miriam Defensor, Senator Enrile, Drilon, yung mga dekalidad. Tapos yung mga nandoon pa, yung mga abogado ni ERAP, sila Attorney Estelito Mendoza, pero patay na yun . 'Di ba? Ang gagaling, pambihira. Kaya itong mga ganito, para sa amin, talagang maganda siyang panoorin ko na ng impormasyon. Kahapon, Bon, nagbigay ng opening statement si Attorney Sheila Season, yung lead counsel ng depensa in favor of BP Sara, no? Kanina napakinggan natin si Attorney Prosecutor Luis Tro. Ito naman si Attorney Sheila. Oo. Pakinggan natin ito, ha, mga kaibigan.
1: Son of the distinguished lead prosecutor.
2: Yes, Your Honor, may I comment?
1: The lady may proceed.
2: Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion
0: message niya
2: to arraign the respondent.
0: Yung message niya, yung di ba nagbigay siya ng mensahe. Ano yan?
3: Your Honor, whether this is arraignment or...
0: Nagsagutan sila niya ano na natin kanina yan. Yung message na lang, 15 minutes sa message niya, opening statement. Kasi nagsagutan na sila dito ni ano . Parang kinain niya na ng boy dito si Luis Tro . Supalpal si Prosecutor Luis Tro dito. Bagamat masakit sa pandinig, no? Nasupalpal. Yun talaga yon. Kasi denied yung motion ni Luis Tro ng panel of prosecutor. At kinatigan ng Senate President yung depensa. Diba? So, ibig sabihin, totoo yung sinabi ng depensa na wala sa rules of procedure na per article of impeachment, didesisyonan ng mga trial judges. Kung hindi, tatapusin muna yung articles of impeachment, apat yun bago magdesisyon yung 16 for conviction at 10 for acquittal. Oh, kinatigan ng Senate President yun. Ibig sabihin, yun ang nasa rules of procedure ng impeachment court. At hindi yung sinasabi ni Prosecutor Luis Tro na kaya natin gustong dalhin dito si BP Sara at basahan siya, arraignment today, basahan siya, basahan yung lahat ng apat na articles of impeachment at pasagutin siya ng guilty or not guilty plea. Oh, so hindi pinagbigyan si Luis Tro. Hindi pinagbigyan. Sa halip, kinatigan ni Senate President si Singson. Ibig sabihin, kung titingnan mo, tama yung sinasabi ni Singson, ni Attorney Singson, lead counsel ni BP Sara. Wala nga naman doon sa rules of procedure. Kaya sabi ni nila, hindi na kailangan dalhin si BP Sara dito kasi nandito na kami. Yun ang nasa rules of procedure. Lahat ng akusado ay pwedeng irepresenta ng kanyang abogado kahit wala siya doon sa proceedings. Mga kaibigan, ano? Pero sinasabi naman ng iba, kailangan nandito siya. Para ito na yung pagkakataon para sagutin ni BP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero alam ng mga abogado niya na pag pumunta ka rito, kaya ka naming idepensa sa pamamagitan ng pagsagot doon sa mga ilalabas nila, pero sa court of public opinion, dudurugin ka. Diba? May ganon. So paglalaroan ka, pag nag-testify ka ron, katulad ni Luis Tro kahapon, bumula, may laway sa tagiliran bibig. O ano nangyari? Lumabas na parang dahil doon sa debate nila ni Sheila Singson, bumula yung bibig. Eh, sa court of public opinion, durog ka. Di ba? Mga kaibigan, durog ka. Kaya marurunong yung depensa. Hindi na namin dadalhin yung kliyente namin dito. Dudurugi, ipapahiyaan nyo lang yan eh. Kami na lang sasagot. Katulad ng ginawa nyo doon sa mini-trial ninyo sa Quadcom, anong ginawa nyo kay Sara Duterte? Dinurug-durug ninyo. Pagkatapos yung burden of proof, hindi nyo napatunayan. Wala kayong naikaso sa kanya. Kung hindi, yun lang mga inilabas ninyong mga confidential fund na pinaglaro-laruan doon sa media. Diba? Kasi kung talagang doon sa Quadcom pa lang, ang Quadcom pwedeng mag-recommend eh. Sa NBI, sa Ombudsman, nakasuhan nyo to kasi ginastos niya yung confidential fund niya nang wala sa ayos. Eh wala namang na-establish na ganun. Kaya ang ginawa, ito impeachment. Mga kaibigan. Okay? So itong mga panel of lawyers ni Sara marurunong. Kung titingnan mo, ayaw nilang ipahiya sa court of public opinion si Sara. At sila na ang sasagot. Tulad mama, yung grave threat. Tingnan natin kung paano ito, ha? Pero may sinasabi si Attorney Singson, ha? Mga kaibigan, siya nga pala, si Senate President, anong tingin nyo rito? Parang tanga siya ron. Hindi man parang ano, di ba? Katabi siya ni... Dapat bumaba na lang siya doon sa mitbaba. Para lang siyang nagsilbing ano doon, eh? Si ano ba? Si Gatchalian? Si SP? Oo. Ayan, o. Nagsilbi lang siyang tagalista kung ano sabihin ni Escudero. Lilista niya. O, dapat... sa baba na lang siguro siya. Para siya nag-OJT. Di ba? Para siyang, nung una sinusubukan niyang mag-presiding judge eh. Binakbakan siya ng dalawang Cayetano. Yung isa, Ateneo. Di ba? Oh, sumabit pa si Robin Padilla, graduate din siya ng UP. University of Prison, anak ng tinapay na ito. Oo. So, sinusubukan ni Gatchalian na mag-preside. Abay, sa, doon pa lang sa una, eh, bakbakan siya ng dalawang mga abogado, mga veteranong senador. Abay, baba. Mabuti si Lacson, si Ping, Inahawat. Tika mo na, bakantehin na yan. Mapapahiya lang tayo dito. Impeachment court tayo eh. Tayo-tayo nag-aano dito. Dapat tapos na yan eh. Oh, si Escudero. Anyway, pinagbigyan, yung 15 minutes ni Sila Singson, abogado ng depensa. Sige, pangyarap.
2: Thank you, Your Honor. Your Honors, fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the party's evidence, and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting President, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President, and in a manner not compliant with the Constitution. In a July 25, 2025 decision, the Supreme Court unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and 278359, that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision, with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused, and that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability. Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse. This fairness is what our democracy is all about. It is in light of these reminders that we draw attention to certain fundamental legal principles that we think we must not forget throughout this trial. Mga batayang prinsipyo na dapat nating tandaan sa buong panahon ng paglilitis na ito, anuman ang ating kulay o politika. If we are to be true and honest to our proclaimed values, such as the pursuit of accountability, justice, and integrity in our system of government, then we must remain possessed of an unyielding resolve to ensure that the trial and judgment in this case are done in accordance with the command of the Constitution, the majesty of the law, and the discipline required by the rules. Otherwise, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful.

0: Every accused is presumed innocent until proven otherwise. An accused has in her favor the presumption of innocence, which the Bill of Rights guarantees. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but the speck of particular molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis,
1: alright, last 2 minutes na lang sana yun. Yung pa naman yung mga pinaka-highlights ng mga sinabi ni Attorney Sheila Singson. Yan yung opening statement ni ng defense lawyer, no? Yung panel of prosecutors naman, meron din, no? Mga kaibigan. Kaya lang, doon pa lang sa opening statement kahapon, binabanggit nga natin kanina, nakapuntos yung depensa, no? Kasi kinatigan ni Senate President, yung binabanggit ko nga kanina, o ni presiding judge ng ating presiding judge, yung Senator Chis Escudero, yung mga points, mga puntos based on the rules of procedure ng impeachment court, no? At dininay yung gustong mangyari ng panel of prosecutors, no? Dahil hindi to si BP, basahin yung articles of basahin per articles of impeachment at pasagutin siya kung guilty or not guilty, no? Dahil later on magdidesisyon ang mga trial judges per article. Doon pa lang, so ewan ko kung napag-aralan nila yon, o di ba? Sabi ni Senator Chis ng presiding judge ng impeachment court, hindi ganoon. Tapusin natin yung 4 articles of impeachment bago tayo magadesisyon. 16 for conviction, 9 for acquittal. Ruling na yon. So denied yung motion ni Luis Tro. At kinatigan niya yung mga points na sinabi ni Attorney Singson based doon sa rules of procedure. So anong tawag mo ron? Di ba? Puntos yun? Sa depensa, mga kaibigan, doon medyo umalingaw-ngaw ang pangalang Attorney Sheila Singson. Abay, litigator pala ito, ha? Valedictorian. Ang kanyang law firm ay Narvasa Fortune Law Firm, no? Mga kaibigan, hindi naman natin talagang, tayo naman nag-oobserba, no? At napapabilib sa mga ganito kasi kung walang basis yung sinabi ni Attorney Singson doon sa dadala kay BP Sara sa request ng panel of prosecutors doon sa impeachment trial kahapon, no? I-deny nila yon. Hindi, mali kayo, depensa. Pwede, tama yung sinabi ni Congressman Luis Tro. Sa ating rules of procedure, dapat nandito yung BP natin. At babasahin natin per article of impeachment at pasasagutin natin siya kung guilty or not guilty. Eh, hindi pinagbigyan. Ibig sabihin, wala yun sa rules. At tama yung sinasabi ni Singson. Eh, di puntos nga, mga kaibigan. Kahapon yun, no? Hindi natin alam ngayong araw na ito na kasi may magagaling doon, nandoon si Attorney Chiodorte, nandoon si Attorney Kapu.

0: Nan, dapat yun na lang ang kanilang pinagsalita doon eh. Eh gusto ni Luis Trus siya talaga. Ayun, bumula yung, ay bumula. Lumabas yung laway sa tagiliran. Di ba? Eh gusto mag-prant doon, siya yung talagang sinang-ayunan ng buong panel of prosecutors. Ikaw na lang. Nando naman si Dilema. Nando si Jokno. Di ba? Si Kapuna nandun. Magagaling yan. Attorney Chudorte nandun. Eh, gusto niya si Ata. Eh, yung, yun. Yung laway, lumabas dun sa... Pero wala yung laway. Ano lang yan? Hindi naman kasama sa ebidensya yung laway na namuo dun sa tagiliran bibig ni Prosecutor Luis Troll. Hindi kasama yon. No? Hindi rin na ilagay doon sa hindi na ilagay ng secretariat ng impeachment court yung laway-laway niya. Wala yun. Doon lang yun sa court of public opinion. Talagang pinagtawanan lang siya doon. Mga kaibigan. Okay? So, labanan ng ebidensya, no? Doon sa ating saligang batas, inuulit-ulit nga ng depensa na unless proven guilty. Walang ano yon, walang malinaw yon. Mga kaibigan, no? Sa mga nangyari, yung mini trial, yung Quadcom, eh walang napatunayan yon. May napatunayan sila sa Court of Public Opinion. Talagang durug-durug si Sara Duterte doon. Pati si Digong. No? Mga kaibigan. Oh. Pero dito sa Korte ng Pilipinas, walang kaso na nagaling doon sa Quadcom trial na yon eh. 'Di ba? Kaya maganda rin dito, magkakalabasan talaga 'to. Yung dating mga kaso doon sa Quadcom nila Barbers, yun din yung dinala nila rito sa ano impeachment court. Kasi sabi ni Attorney Singson, 2024 pa yan eh. 'Di ba? So hindi na bago sa kanila itong articles of impeachment. Alam na nila kung paano sasagutin, mga kaibigan. Okay? So tingnan natin ito dahil battle of the minds. Battle of the lawyers, mga kaibigan, no? Presentation of evidence, burden of proof. Yan yung mga lumalabas eh, yung burden of proof. Kailangan, ang burden of proof nandun na sa prosecutors. Ikaw ang nag-akusa, patunayan mo. Dahil kung hindi mo mapapatunayan over this impeachment trial o impeachment court, hindi mo ma-establish ang burden of proof. Ibig sabihin, nag-akusa ka na hindi mo naman napatunayan. Wala yon. Di ba? Pero iba ito ah, kasi impeachment court, court yan. Pero yung court of public opinion, iba rin yon, mga kaibigan. Okay. Attorney Season. Sorry. Attorney Singson tayo. Attorney Season. Thank you, Mary Kison. Gusto ko lang laging manood ng impeachment trial. Marami tayong natututunan sa impeachment trial. I admire Attorney Season. Franco Victorino, yun ang maganda sa impeachment. Kasi dami nang nalunod sa baha. Yun pala, maraming korap na politiko. Yung sinasabing maraming korap na politiko, totoo naman yan. Kahit dito sa Palawan, sa Puerto, talagang merong korap na politiko. Hindi lang nakikita. Yung iba nakikita, pero yung iba hindi nakikita. Yung iba nakikita, pero nakatakip ang mata. Di ba? Oh, meron talaga niyan. Ang kawawa, itong si Marcoleta at si Mike Defensor, inaresto, plunder. Si Marcoleta, Senator Marcoleta, tumanggap daw ng ano, ng mga regalo, pera. donasyon. Eh, pambira, lahat naman ng kandidato tumatanggap ng donasyon, iba? Ba't sila? Kulong si Marcoleta, plunder yun, walang piyansa. Naku po, isko. Mga kaibigan, matatapos pa yung ano, matatapos na yung impeachment, baka hindi pa nakakalabas yun. Edad na rin pa naman si Senator Marcoleta, ang init-init doon sa Quezon City jail. Kasama niya si Mike Defensor doon. Talaga naman yung mga turn of events, mga kaibigan. Okay! Pero isa lang ang ano rito, ah. Isa lang ang punto rito, sabi ni Attorney Singson. Isa lang. Ang target dito is i-unseat si BP. Tanggalin sa pagka-vice presidente. Hindi na makatakbo sa 2028. Yun lang yun. Lama, yun na rin ang sinasabi natin na talagang... dito, medyo tahimik pa ito, ah, yung mga trial judges natin. Pagdating ng mga 5 days, yung last articles of impeachment, 5 days before conviction, dyan naman magkakatalo. Di ba? Sabi ni Senator Cheese, 16 for conviction at 10 for acquittal. Kailangan buuhin mo yung 16. Eh, ilan pa lang sila ngayon? 12. Oh, eh, kulang pa ng ilan? Nawala pa yung isa, nakulong. Oh. Doon naman magkakatalo yan, yung kailangan ng 16 trial judges para sa conviction, para masabi na si Sara Duterte ay guilty. At pag guilty, ano mangyayari? Mga parusa. Diba? At tanggalin sa serbisyo, hindi na makakapasok sa anumang sangay ng gobyerno, anong posisyon, hindi na pwedeng tumakbo, yun eh, mga kaibigan. So, yun ang gustong ipahiwatig. Okay, mga kaibigan, mala na ho tayong ganong oras. Maraming salamat. Mamaya, every trial, impeachment trial, mapapanood nyo yan ng live sa, parin na kayo maghanap ng maraming live feed. 104.7 XFM. Click nyo lang yung live, naka-live po yun doon. At doon naman sa mga bumibiyahe, ayaw nyong maputol. Kasi mahaba ho ito eh. Mamaya, grave threat, no? Article po. Yung pag-uusapan, yung sinasabing nagkaroon ng pagplano o yung gustong ipapatay si BBM. O, yan yung pag-uusapan na mamaya sa, kung siyempre ayaw nyong putol yung panonood ninyo sa Facebook, pwede naman sa radyo. Habang bumibiyahe kayo, 104.7 live yan. Hanggang matapos, mga katro. Wala na tayong ganong oras, mga kaibigan, sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po inyong lingkod, Kaluy La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Bele Bena.
1: Nasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
5: versus the pain.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palagi pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uli ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM. XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot dyan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus
21: Herbal Oil.
24: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 16 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo, mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ngayong araw po ng Martes, ikapito po sa buwan po ng Hulyo taong 2026. Magandang tayaan ito sa Loto, 7-7-2026. Talaga naman, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Samahan ninyo kami hanggang alas 11 ng tanghali. Sa ngalan po ni Katropang Ken Dancel sa bahaging teknikal. At sa ngalan ni Katropang Gerald Gales, meron po siyang hearing. Alam mo naman yan, masipag sumama yun sa mga drug bypass operation eh. Kaya meron siyang hearing ngayon sa korte.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya kailangan niya muna doon. Tayo muna pansamantala ang halili sa kanya. Sana ay mabigyan natin ng katarungan itong kanyang programa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ako po yung lingkod kagawad, Mike Escote.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang ating pong programa, atin po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. Alam niyo po itong Santon Plus Gold, mga katropa, merong ampalaya. Alam niyo yung ampalaya ay mayaman po yan sa vitamin C na tumutulong para po labanan ang atin pong mga karamdaman. At madaling gumaling yung mga sugat ninyo. Lalo na yung may mga diabetes dyan. Diba? So, kailangan natin ng ampalaya ng vitamin C na nasa ampalaya. Ha? Meron maliban po sa vitamin C, meron din po yung vitamin A at beta carotene sa ampalaya na nagpapaganda naman ng kalusugan ng ating mata. Yan mga katropa ha. Yung pala yung ampalaya, yung merong vitamin C, merong vitamin A. Ha? Tapos nilalabanan din ito ang inflammation. Pinapababa ito talaga maganda yung blood sugar levels natin para sa may mga diabetes. Saka yung mga bad cholesterol levels, pinapababa din yan po yan. Ha? Mahalaga po itong ampalaya. Ha? Napakasarap nitong ampalaya eh. Almusal natin ito sa... ampalaya. Yung ampalaya na yan na napakayaman... na grabe ang tulong para hindi po tayo magkasakit, abay nandyan po sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Capsule, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaya kung ikaw po may nararamdaman ka, meron kang sugat na hindi gumagaling, meron kang diabetes, ito po ang inumin ninyo, Santon Plus Gold, kasi nga po meron itong ampalaya na tutulong para gumaling ang karamdaman mo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Eh, saan ba ito mabibili, Katropang Mike? Eh, siyempre doon po yan sa Yes to Health Clinic natin. Mabibili po dyan po sa may San Manuel. Dito po sa Bayan ng Roa, sa Bayan ng Nara, meron din po.
1: Serbisyong Katropa.
0: At siyempre sa mga kapartner natin na butika, yung Yes to Health Clinic natin, pinapakita ni Katropang Kino, yung Yes to Health Clinic natin, dyan sa may Inokinox, sa San Manuel. Makikita nyo dyan po, meron pong Santon Plus Gold dyan. At doon sa Roja, sa may Asmis. At dyan naman sa Nara, sa may Caltex. At sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa Puerto Princesa, sa PharmaMed Drugstore, Kermes Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, La America Pharmacy, Pharmastop Pharmacy, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medici Pharmacy, Best Life Pharmacy, Palawan Drugstore, PharmaLife Drugstore. At sa iba pa po natin mga butika.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nanood ba kayo kahapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
1: Serbisyong Katropa!
0: Sir Bobby Balame, good morning. Boss Mike, kay Robby, nag-aral sa UP. Ako sa FEO Fulbright University, ha? Joke lang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ako nag-aral din na sa UP. University of Pulang Lupa.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Kumuha ako dyan ng ano eh, ng Ismao Welding. Alam mo kung saan yung University of Pulang Lupa? Alam niyo kung saan? Pag pumasok kayo doon, paglabas ninyo, pula na ang sapatos ninyo.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Dyan sa Barangay Santa Monica.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Dyan lang yung University of Pulang Lupa. Dyan, ha? Nag-aral ako ng Ismao dyan eh. Diyan sa Pipisat, yan. Ha, University of Pulang Lupa. Kaya tingnan nyo yan, yung mga sapatos nyo, pagpunta kayo dyan. Ha? Pula yung sapatos ninyo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay, merong mga kababayan talaga tayo no, na marami pinag-uusapan talaga. Ito talaga yung topic ngayon eh. Ha, pero ano ba yung mga takeaways kahapon? Ha? Maraming mga takeaways kahapon. Sabi nila, medyo yung first day, eh, pumabor. Ha? Mukhang tagumpay yung depensa. Ha? Yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pangunan ni Attorney Sheila Sison.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Parang ayaw kong maging professor ito sa School of Law. Ha, dati nag-aaral ako diyan eh. Ang matindi doon dati si Attorney Trump eh, 'di ba? Eh ito pag naging professor mo 'yan eh. Ay nako, parang ayaw mo maging professor 'yan sa School of Law.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Si Attorney Sheila Sison, matindi talaga yung aura pa lang eh, malupit na eh. Oo. At siyempre sa kabilang panig, yung prosecution team sa pungo naman ni Congressman Attorney Gervel Roistro.
1: Sir Bishong Katropa.
0: Roistro. Pero ano nga ba yung mga kahapon ng mga pangyayari? Balikan lang natin ng konti. Eh, kahapon nga po, eh, hindi po dumalo po si Pangulong Vice President Sara Duterte sa pagbubukas po ng kanya pong impeachment trial po, mga katropa.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Eh, hindi na rin naman niya kailangan ang kanya pong mga abogado humarap po sa kanya. Ha? At sa pagtatapos po ng ura o unang araw ng paglilitis, halos wala na po, walang naipakitang resulta ang prosekusyon sa kabila po ng paglahok ng 11 membro ng Kamara at 15 pribadong abogado nila.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Binagong ano nga pala yun, in-update pala kahapon, 14, no? Yung nandun. Pero yung nagsasulat nila, 15 daw. Pero kahapon, nandun yung 14 na private prosecutors. Ang tawag ay councils of prosecutors, ha? Yung tawag doon sa mga congressman na prosecutor, panel of prosecutors.
1: Sir Bishong Katropa.
0: So yun ang mga legal terms, na si Senator Chess Escudero, yung presiding officer, yung dahil siyempre hindi naman abogado si Senator Sherwin Cachalian. Ako, akong gagawin ko din. Kung ako si Senator Sherwin Cachalian, ganun din eh. Sa tindi ng mga terminologies, mga legal terms kahapon na nabitawan, parang kung hindi ka abogado, mahihilo ka talaga eh.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Eh kung si Senator Sherwin Cachalian yon, hindi niya alam yon, hindi naman siya abogado.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Kaya nga lang, pag Senate President ka, kaya hindi po pwedeng, hindi mo alam, kailangan aralin mo talaga.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Kaya hindi basta-basta maging senador. Kailangan talaga yung mga senador dyan ay mayroon talagang background. Hindi man lawyers pero may background sa law.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Ano ba yung mga tagumpay ng depensa kahapon? Ito. Inutos po ni Presiding Officer Francis Chess Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman umano ng mga record sa buwis, yung tax record ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Hans Carpio.
1: Sir Bishong Katropa!
0: Ayon po kay Escudero, bagamat nasa Senado na po yung box, meron pong box na rin, yung mga nakalagay doon yung dokumento sa tax nila. Hindi pa ito opisyal na bahagi ng ebidensya ha, ng impeachment court, mga katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Dahil wala pa raw legal na kautusan para ilipat ito at wala pa rin formal, ha, wala pang formal na presentasyon bilang ebidensya yung kahon na yun.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung tax records na yun. Ha? Kasi isa ito sa ano sana eh, pangbala ng prosecution. Oh, para doon sa yung lumaki yung kanilang kita, 'di ba? Isa sa mga articles ng impeachment yung corruption, yan nga yung bilyong-bilyong ano daw, bilyong-bilyong yaman, ha? Na hindi nakalagay doon sa salin.
1: Serbisyong katropa.
0: Ito sana yung ebidensya ng ano eh, ng prosecution. Pero yun nga po, ibinalik sa BIR. Ang kahong daw ito ay tinuturing na mahalagang bahagi sana ng aligasyon ukol sa umano hindi may paliwanag na yaman, ngunit hindi naman ito po nabuksan.
1: Serbisyong katropa.
0: So iyan yung isa sa mga tagumpay ng depensa, ha? Laban sa prosecution.
1: Serbisyong katropa.
0: Pangalawa, ito yung sa hininga sila ng pangbungad na statement sana, pero may manifestation ang prosecution tungkol sa arraignment, kung ano man tawag doon, gusto niyang ipabasa kagad yung articles of impeachment.
1: Serbisyong katropa.
0: Anong tagumpay ng depensa? Walang nangyaring arraignment, walang plea, at walang malaking eksenang pampublikong nangyari.
1: Serbisyong katropa.
0: Kasi po, nais po ng prosecution sana kahapon na formal na basahan ng sakdal si Vice President Duterte sa loob mismo ng Senado.
1: Serbisyong katropa.
0: Ngunit iginiit ni Atty. Sheila Sisson, ng depensa na sapat nang kinakatawan siya ng kanyang mga abogado at walang tuntunin na naguutos na personal siyang humarap upang pakinggan ang mga sakdal, mga katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: At sumang-ayon sa depensa, ito pong si Senator Judge Presiding Officer Senator Chess Escudero.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung nais mangyari ng prosecution, denied.
1: Serbisyong katropa.
0: So pangalawang ano yun? Pangalawang points, no? Pangalawang points ng depensa na pumabor sa kanila yung impeachment court, no, mga katropa. So kumbaga naka 2 points na.
1: Serbisyong katropa.
0: At 2 points. Pangatlo, hindi siya po dumalo at wala itong naging kapalit na parusa.
1: Serbisyong katropa.
0: Hindi dumalo si Vice President. Siyempre gusto nila sana padaluhin. Maaga pa lang po inanunsyo na po ng kampo ni Duterte na hindi po siya dadalo at ang kanyang legal team na lamang ang hawak sa usaping ito.
1: Serbisyong katropa.
0: Dahil po dito, wala pong eksenang nakula ng kamera na maaring magamit laban o maging laman ng balita at social media si Vice President Sara Duterte.
1: Serbisyong katropa.
0: Bigo sila, hindi nila na puwersa na papuntahin. Eh sa rules po pala, hindi naman kailangan na pumunta pa, umatin pa ang Vice Presidente.
1: Serbisyong katropa.
0: Pang-apat na tagumpay daw ng depensa.
1: Serbisyong katropa.
0: Tagumpay ng depensa. Ito po sa tingin natin, ha, na ukol po ang malaking bahagi ng sesyon sa pagpili po ng presiding officer, pagtanggap sa mga abogado at magkabilang panig at pagtalakay sa iba't ibang motion.
1: Serbisyong katropa.
0: Dahil dito wala pong pagkakataon ang prosekusyon na maipresenta ang kanila pong mga ebidensya o mailatag ang kanilang buong kaso kahapon.
1: Serbisyong katropa.
0: Panglima, ang depensa po na kapaglatag ng pangunahing mensahe sa unang araw.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa kanyang talumpate, sa opening statement, piningyang din po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng pagdedesisyon batay po lamang sa saligang batas at sa mga ebidensya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung una kasing yung Senate President, di ba, bago nagkaroon ng botohan na ang presiding officer sa impeachment court ay si Senator Chess Escudero, ang si Senator Win Gatchalian muna nagsasalita.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ipinalala po ni Attorney Sheila Sisson na minsan nang pinagwalang bisa ng Korte Suprema ang impeachment complaint at nagbabala siya laban po sa paggamit ng impeachment bilang kasangkapan para po sa mga party interest.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa mga interest ng bawat party.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dahil po dito, nauna na pong nailatag ng depensa ang kanilang pananaw bago pa man may paliwanag na prosekusyon ang mga aligasyon laban po sa mga Duterte.
1: Serbisyong Katropa!
0: Isa pong pinakamalaking puntos kahapon, yung desisyon po ni Senator Chess Escudero, presiding officer, na 16 votes para ma-convict ang isa pong official, impeachable official katulad ni Vice President Sara Duterte. Sa puntong ito, 16 votes ang kailangan, 2/3 ang kailangan, at ang pagbabatayan ay 24 senators yung bilang. 16 votes para po ma-convict.
1: Serbisyong Katropa!
0: So kasi ang tinitingnan sana ng prosecution, di ba? Kasi wala yung tatlo eh. Wala si, may bagong bangsa ngayon, BGMP. O BGM pa lang ang wala. Si Bong, iba pala yun, yung mga nakulong pala yun. Pero yung wala ngayon, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, at si Senator Marcoleta. So wala yung tatlo, so 21. Ini-expect ng prosecution, doon magbabase ng threshold sa 21.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero ang nangyari, sinabi ni Senator Judge Escudero, 24 ang batayan, magiging 16 ang 2/3 ng 24.
1: Serbisyong Katropa!
0: At kung meron daw 2/3 sa desisyon na yan, napapunta kayo sa Korte Suprema.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mga katropa. So kung titingnan natin, magiging ano pa rin, numbers game pa rin dyan sa Senado eh.
1: Serbisyong Katropa!
0: 13 ngayon yung majority. So kailangan pa nila ng tatlo.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9 lang ang kailangan ni Vice President Sara Duterte para siya po ay ma-acquit sa kaso.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun ang mangyayari. Ngayon, titingnan natin sa pagtakbo ng impeachment trial, sa pagpresenta ng mga ebidensya, makakakuha ba ng 16 votes ang prosecution at tuluyang ma-impeach, mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte o yung siyam na mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ay talagang i-acquit siya sa kanyang impeachment na ngayong kaso ngayon sa Senado.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun yung mga aabangan. So sa puntong yan kahapon, wagi yung defense team. Kasi nga, yun talaga din ang gusto nila. 24 ang pagbatayan. Mga katropa, 24 senators.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun po yung atin pong analysis sa nangyari kahapon. First day pa lang yan. Hindi pa po natin malalaman kung ano pa yung mga mangyayari kasunod. Mamayang hapon, ang tabayanan ninyo, live po yan dito sa XFM Palawan. yung special coverage natin para po sa second day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mamaya mukhang may iharap na ang prosecution. Pag may iharap na ang prosecution na mga testigo, yung dalawang mga taga-NBI. At ang unang-unahin, yung grave threats, yung pagbabanta. Pagbabanta daw po ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta, at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kasi medyo madaling patunayan daw yon kasi nga may video. Kaya lang, ang sinabi ni Vice President Sara Duterte doon, kung may mangyari sa akin, meron akong kausap na hitman, pag mapatay ako, ipapapatay ko din kayo. Yun ba may legal question din doon? Yun ba ay may tuturing na grave threats? Pasok ba yan doon pag binasa mo yung elements of grave threats? O kaya yung conspiracy? O yung murder? Conditional eh. Walang naganap naman eh. Walang pag nagaganap eh. Mali yan ang pagtatalunan na naman. Mamaya po mga katropa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabi ni Sir Bobby Balami, pag nag-guilty si Sara, sino papalit sa Vice President? Kukuha sa House Speaker or Senate President? As lang po.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pag-usapan niya ng Senado at ng Kongreso. Pero nung mga nakaraan, ay si Vice President Gingona, yung dating Senate President, parang siya yung panahon ni Gloria, di ba? Si Erap na nag-resign. Tapos pumalit si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung Senate President, yung napili na pumalit bilang Vice President.
1: Serbisyong Katropa!
0: Meron siya lang yung rules kung paano pumili.
1: Serbisyong Katropa!
0: 9:39 na umaga, mga katropa. Ang atin pong oras, atin po sa inyo ng Santon Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Kahapon sinabi ko meron niyang malunggay. Ngayon naman meron po yang isa rin sa kanyang mga sangkap, ito pong Karika Papaya Fruit Extract. Pag papaya, tumutulong po yan para po yung atin pong balat ay maging makinis. Yan na. Contains pa pain, promotes healing of the skin, enhance collagen secretion that keeps skin healthy, enhance skin elasticity, yung mga wrinkles natin matatanggal, yung mga acne makokontrol, antibacterial din po yan yung papaya, antifungal and antiviral properties sa skin, skin lightening properties po meron din, clears out blemishes and pigmentation. Talaga naman, gaganda ang kutis mo kapag ito ang iyong sabon. Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Mabibili din po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at ng atin pong mga kapartner na pharmacy. Yan po sa norte ng Palawan, sa Bayan ng Roa, sa RSM Drugstore, sa Olim Drug House, sa Cian Pharmacy, sa Roxcom Pharmacy, sa Bayan ng San Vicente, sa Walperos Pharmacy, sa Pharmarich Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, sa Bayan ng Taytay, sa Faye Drugstore, sa Bayan ng Kuyo, sa Griserlin Drugstore. Mga katropa. Mamaya, sa Southern Palawan naman yung ating babanggitin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mag-comment po kayo, ha? Pwede rin kayong tumawag sa amin kung ano po ang reaction ninyo sa first day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Mamaya kaya, may bubula na naman ang bibig? Si Senator Wen Gatchel yan, mukhang naging sekretary na lang ni Senator Judge Pang Escudero.
1: Sir Bisho Katropa.
0: Pero nauna-una ako sa Senator Gatchalian. Mahirap talaga maging presiding officer sa impeachment court. Ang daming mga legal terminologies.
1: Sir Bisho Katropa.
0: Ano pa ang reaksyon niyo dyan? Pwede ho kayong mag-comment.
1: Sir Bisho Katropa.
0: 9:42 ng umaga, kami po ay magbabalik. Marami pa tayong mga pag-uusapan mamaya, huwag po kayong aalis.
1: Serbisyo Katropa.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
4: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidji.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: Hanilo ng Laguna.
18: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidji.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay, at inaantok sa work. Pag

0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.

0: Balik po tayo sa ating programa, Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: O ingat tayo sa mga motorista ha, parang mayroon na naman daw banggaan dyan sa may kanto ng Welcon, dyan sa may barangay Siksikan. Alaga naman oo, palagi na lang dyan oo. So ingat-ingat mga motorista, dapat defense driving yung gamitin natin ha. Para hindi tayo mabangga.
1: Servisyo Katropa!
0: Pakitawagan mo na sir, sino mga kakausap natin? Yung mga hingi ng tulong, so open na tayo sa mga nais, manawagan, nais, humingi ng tulong. Pwede kayo tumawag 0953-514-1303. Sige, yung kasunod na lang kung sa meeting pa, sikap. Yung mga nasunugan pala ha, dyan sa Barangay Liwanag, meron ng ibinigay na financial assistance yung ating City Social Welfare and Development Office. So mamaya alamin natin kay Kapitan kung kaano at saka ano ang plano nila doon na pambili ba yung pagkain o pampagawa ng panibagong bahay.
1: Servisyo Katropa!
0: Kawawa naman yung mga nasunugan natin dyan sa Barangay Liwanag. Yung Kalipi pala ha, Kalipi Siksikan, thank you very much ha. Nagpakain kayo kahapon ng madaling araw sa kanila sa mga nasunugan.
1: Servisyo Katropa!
0: Yung mga nais magbigay ng tulong doon po sa nasunugan, pwede po kayong dumiretso dyan po sa Barangay Liwanag ha. Dyan po sa tanggapan nila sa Barangay Hall po ng Barangay Liwanag.
1: Servisyo Katropa!
0: Wala pong mga naisalba na gamit eh. Kailangan po ng mga damit, pagkain, mga gamit sa bahay, lalo na yung gamit pang kusina. Pakina lang po, baka mayroon po kayo pong mga sobra-sobra dyan. Magbigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayang nasunugan.
1: Servisyo Katropa!
0: Nasa kabilang linya natin si Ma'am Ashley. Si Ma'am Ashley, tama ba, Mahado? O si Ma'am, itong si Ma'am Ashley Mandado. Ma'am Ashley Mandado, magandang umaga po. Live tayo po sa programang Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito.
2: Magandang umaga po.
0: Opo, ma'am, nag-misses po kayo sa page namin. Mukhang may nawawala po ata yung pera ninyo. Pwede po pakikwenta po, pakikwento po yung pakisalaysay po sa amin. Ano po ba nangyari?
2: Ano po, nagsakit po ako ng principal kasi papunta po ako ng hospital. Diyan po sa medbandang kanto ng Nabal, West Comrade po, nalaglag po yung bone ko na wallet. Then, hindi pa po kami masyado nakakalaw ng ano ng pwede kasi nagisakyan ko. Is napansin ko na po na nilaglag po yung wallet ko. Kasi saka po ako lang po sa bag ko. Then may palit po po yung wallet. Kala ko nalipot po po sa kamay ko. Yung pala nadulas lang po nilaglag diretso sa kalsada po.
0: Okay.
2: Then nag-stop po kami ng tricycle driver po. So sabi ko, kuya, nawawala po yung wallet ko. Then, napagalan po kami kasi gincheck niya po lahat ng gamit ko. Then, pagbalik po namin, wala na po kami napansin na ano,

0: wallet ko sa daan. Nagbalik po kami ng bahay. Tapos wala din doon po doon. Tapos nagbalik po kami doon sa may bandang malaglagan po. Yun po, nagtanong-tanong po kami doon kung sabi po ng mga nakakita po, isinalaki daw po yung nakadampot po.
1: Mm-mm. Okay. Magkano po yun naman ang wallet nyo, ma'am?
0: Nasa 3,700 po, pang down payment sa tuition ko po.
1: Ayun, 3,700 pesos pang down payment ng tuition nyo. Saan po kayo nag-aaral, ma'am?
0: Mag-enroll po sa
1: STU. Mag-enroll sa STU. So ito po sana yung pang-enroll ninyo.
0: Opo, pang-down payment.
1: Pang-down payment. Ano po kinukuha niyong course?
0: Civil engineering po.
1: Oh, civil engineering. Pangarap po maging engineer.
0: Mm. Opo.
1: Okay. Kayo po, ma'am, ay taga dyan sa San Miguel, sa Wiscombe Road.
0: Diyan po ako nag-swimming sa tita ko po, pero taga-Espanyola po ako.
1: Ayun, taga-Espanyola, okay. Saan po kayo sa Espanyola? Anong barangay po?
0: Barangay Pulot Center po.
1: Barangay Pulot Center, Espanyola. At diyan kayo pansamantala nakatira sa tita mo sa Wiscombe Road. Yung mayroon kayong pinadalang CCTV footage sa amin, at kita nga dito, ito yung lalaki, nakamotorsiklo. Siya ang dumampot ng wallet ninyo.
0: Opo, naka euro na 175 na blue po.
1: Opo, euro ano po, ano yan? Ano po?
0: Euro 175 po na blue.
1: Euro 175 na blue na motorsiklo.
0: Opo.
1: Oo, okay. Medyo malabo lang yung mukha niya eh, naka-helmet eh. Oo, hindi makita yung mukha eh. Itong video na po ito, yung nakamotorsiklo, galing din doon sa loob ng Wiscombe Road, tama?
0: Galing po siya sa loob ng Naval po.
1: Ng Naval. Itong ibig sabihin itong yung kanto na yan, yan yung papunta doon sa Naval.
0: Opo, yung lalaki po lumabas po sa Naval doon.
1: Oo.
0: Nakita niya po yung wallet ko sa kalsada. Sadyang pinuntahan niya lang po tapos nagpa-respond na po.
1: Oo, okay. So, galing doon sa Naval, may ano diyan eh, may mga tapos lumiko na siya sa mukhang nag-park pa. Oo, may tindahan ng karne. Oo.
0: Opo, barbecue. Nakita po yun nilalos lang.
1: Ha? Oo, yan diba? Kasi yung tindahan ng may karne dyan, kaklasiko yung may-ari dun eh. Yan. Oo, kaklasiko yung may-ari dyan sa may tindahan ng karne dyan. Oo, minsan nga may mga tinda pang kambing. Oo, itong brown na wallet ito, ma'am?
0: Opo, brown na may wallet na may kitchen na white po,
1: na maliit. Oo, wala ho ba kayong ano doon, address na nakalagay or any ano, walang ano?
0: Meron po, kompleto po yan, may school ID po. Tapos sa likod ng school ID, may number po ng parents ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos an ATM card po, tsaka mga resibo, mga card po. Tsaka thinking po na bigo sa akin ng tita po.
1: Ayun, so kung gusto niya talaga isauli, makukontak ka niya.
0: Kaya nga po.
1: By the way, ma'am, kailan po pala ito nangyari?
0: Nang Sabado po, ng gabi. Ano, 7:51 niya po nakuha yung wallet ko po.
1: Okay, 7:51 nung Sabado. Oo. Pina-flash po namin itong inyo pong CCTV footage na nakuha. So, hindi niya kaya. Binuksan niya, oh. Nung pagdampot niya, tumabi pa siya, oh. Ang daming tao doon, oh. Binuksan niya, oh. Oh, binuksan niya yung wallet mo eh.
0: Kaya nga po, nakita po siya ng mga tao doon din, tanongin po sana. Kasi nga lang, nakita po siya, dinampot niya na po, di rin po ng mga alam na tao kung sa kama po ba yun.
1: Mm-mm. Ayun, ano siya oh, parang bumalik din siya kagad sa ano eh, umikot.
0: Nagpaano po siya, nagpa-Wiscombe na.
1: Dito na sa may, ano, umikot, pabalik ng Wiscombe Road.
0: Opo, galing siya sa Naval, then nadampot niya yung phone ko, ay wallet ko po, tapos nagpadiretso na ng Westcom po.
1: Oo, pagka-dampot niya ng wallet mo, huminto pa?
0: Opo, nagpatabi pa po siya.
1: Nagpatabi pa siya, kinuha niya yung binuksan niya eh. Oo, binuksan niya. Tapos, lumarga, umikot, pabalik ng Westcom Road.
0: Opo.
1: Oo, tama ba? Pabalik siya, pabalik?
0: Opo, pabalik niya.
1: Oo, hindi na siya pumasok doon sa may Naval.
0: Nagpunta po kami dun sa May Nabal, din may mga ano po dun sundalo po. Nagtanong po kami kung taga dun po yung lalaki. Sabi po nila hindi daw po taga dun kasi walang suot daw po na reflector. Kaya baka taga Western po.
1: Oh, kasi merong ano diyan, kung doon sa, 'di ba, may gate doon na may ano doon, may posting ng ano doon ng Navy. Yung mga sundalo. Meron diyang may kalsada diyan pakaliwa.
0: Opo.
1: Oh, hindi mo kailangan ng reflectorized doon. Pag pumasok ka pa doon sa loob, 'yun ang reflectorized ang kailangan. Pero pagka pumunta ka diyan sa diyan sa may kala doon sa area nila malapit kala Doktor Katakutan, 'yan yung kala Marine Joy Casio, 'yan. Alam ko 'yan, napupunta ako diyan eh. Oh, yung inaanak ko diyan nakatira eh. Oh. Yung classmate ko diyan nakatira eh. So, minsan diyan ako nagkakape. Sa umaga, pagkagaling natin sa isla, alas 7, pupunta ako doon, nagkakape ako doon. Kaya alam ko yung area na yan. So, may mga bahay yan doon. Hindi mo kailangan ng reflectorize pag doon ka pupunta. Pinasok nyo ba yun? Pinasok nyo yung ano na yun, di ba? Paglagpas mo doon sa mga sundalo na dalawa or may ano doon sa gilid. Di ba? May rough road na kalsada. Pumunta kayo doon?
0: Wala na po kasi hindi na po kami pwede pumasok doon.
1: Hindi po pwede yun eh. Yung dito lang eh. Yung doon sa Nabal talaga, yung sa may gate, doon mismo, hindi ka makapasok doon. Pero yung...
0: Ay, yung sa may gate o sa may rough road?
1: O yung sa may rough road. Sa may rough road lang.
0: Wala na po kami nakapasok.
1: Oh, may una kasing ano dyan, yung posting, di ba? Pero walang gate, di ba? Walang gate. Meron silang outpost. May outpost. Sa pagpapunta ka ng Nabal, meron sa kaliwa, may outpost dyan.
0: Apo.
1: Yon, paglagpas mo doon sa kaliwa, mayroong rough road na kalsada papasok doon.
0: Apo, yung medyo maliit lang po na ano.
1: Oh, yun, may mga bahay yan doon.
0: Nagpunta po kasi kami doon, ano po yung tapos po nung nawala yung wallet ko mga 9 po, mag-10 na po kami nag-ikot.
1: Ah, madilim yun doon, madilim kaya hindi na kayo pumunta.
0: Opo. So, bukasan na umaga, pumunta po kami doon. So, hindi na rin po kami kasi ang ginahanap po namin yung mga CCTV po sa mga tabing bahay.
1: Kaya yung problema natin ngayon, hindi makuha yung ano yung mukha eh, kasi naka-helmet.
0: Kaya
1: naka-helmet. Tapos yung plate number, hindi rin nahagip?
0: Wala po kasi sobrang silaw.
1: Oo. Yun ang ano natin eh. Kung yung plate number sana, ang tagal niyang ano eh, ang tagal niyang huminto oh. Tagal niya. Oh, wala ba ibang ano doon? Wala bang ibang CCTV kayong na ano doon kung nahagip yung ano niya, plate number ng motorsiklo?
0: Meron ba akong hawak na isang CCTV ko pero hindi rin po kita yung plate number niya.
1: Kasi nga...
0: Kahapon po nag-ikot kami doon din. May mga nakita po niya CCTV na baka hagip po kasi nga lang kailangan pa po nila i-review tapos nahirapan din po sila i-review.
1: Oh, pero itong damit niya, ito, i-zoom natin itong pakisumo engineer. Yung damit niya, makikilala. Yung damit niya, itong damit niya, oh, may, kung sino yung may sando na ganito dyan, makikilala ito dyan, mga taga Wiscombe area. Yung damit niya, yan o. Yung motor niya, kulay blue. Madaling ano eh, kasi kung, lalo na yung mga kapitbahay niya, oh, may mga kapitbahay niya na, ay, siyempre, nilalabhan niyang damit eh. Siya sampay, uy, damit mo yan. Baka may mga nakakilala sa lalaking ito ha, makikisuyo tayo. So, paano yan? Hindi ka makaka-enroll ngayon.
0: Kaya nga po, nag-aantay na lang ako ng pabala ng manak.
1: Oh, naghingi ka na lang ulit.
0: Opo.
1: Oh. Ang ano doon pa, yung amo pa, yung ID mo, nandun pa, so...
0: Opo.
1: Oh, baka tinapon niya na sa basurahan.
0: Saka yung ano po, ATM card po.
1: Naku, yung ATM na paano mo na ba sa bangko? Napablock mo na?
0: Wala na rin po yung laman na withdraw ka na karaan.
1: Ay, mabuti na lang. Mabuti na lang. Sige, sige ma'am, manawagan ka po sa lalaking ito. Baka makonsensya.
0: Sige po. Hi po kuya, sana kadampot po ng wallet ko dyan banda po sa May Nabal. Sana po pakibalik na lang po kasi kailangan ko po yun. Importante po yung mga laman na nandoon. Sana po may mabuti kang puso na mabalik sa akin ang wallet ko.
1: Yun. Kaya nga, yun ang ano. Sige po, ma'am. Ipopost din po namin ito para po maulit-ulit natin. Kasi yung damit, sa tingin ko, makikilala ito sa damit talaga eh.
0: Opo.
1: Kasi mga kapitbahay niya, imposible naman na... Tsaka yung kung may misis ito, kung may pinsan, kung may magulang, aba, yung damit mo, yan, ikaw talaga yan eh. Di ba?
0: Ganun eh.
1: Para ma... Ano namin. Sige po, ma'am Ashley. Salamat po sa pagtitiwala po sa atin pong himpilan, ma'am Ashley.
0: Thank you po.
1: Thank you po. Ingat po kayo. Si ma'am Ashley Mandado. Sir, pakibalik mo yung wallet ni ma'am Ashley. Kawawa naman yung estudyante. Mag-i-enroll. O, 3,700 yung pera niya. Pang down payment niya sa enroll sa HTU. Yan o, mayroon naman palang ID dyan. May numero yung ID niya. May cellphone number pala. Bakit hindi mo tinawagan?
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga nakakakilala dyan sa may West Cove Road, ha? Sa may Naval area din, kung dyan siya. Pakitulungan naman po tayo. Kawawa naman po yung estudyante. Oo. Sabihin na po natin na... nahulog na. Hindi niya na, wala namang gustong magsadya na maghulog ng wallet, di ba? So, nahulog po ito. Pero ano dito, ibalik natin. Hindi sa atin yan. Dapat ibalik mo, boy.
2: Servisyong Katropa.
1: Mapasensya ka naman. Ang laki ng katawan mo, di ba? Oh, ang laki ng katawan mo. Pwede ka naman. May siguro naman, may trabaho ka. Ibalik mo naman. Sa mga nakakakilala, sa lalaking ito, umikot. Umikot. Dumiretso ng pawiskom. Yan. Sa mga nakakilala po sa lalaking ito, kung yung damit, yung engineer yung damit, kasi yung plate number, hindi maano, ito yung damit, ha? Ipaso mo yung damit. Yan. Yan po yung damit niya. Sando, na may mga kulay-kulay. Hindi natin maano kung anong drawing yan. Kung anong drawing. Pero kayo pong nakakasama niyan, alam niyo kung sino yan. Tapos yung motorsiklo niya, yan, kulay blue. Makikisuyo, busing! Kung nakikinig ka, nanonood ka ngayon, maawa ka naman doon sa bata. Ang laki naman ang katawan mo. Isauli mo na yan. 3,700 lang pang down sa school. Talaga naman oo. Siguro baka may anak ka rin siguro. Makonsensya ka naman.
2: Servisyong Katropa.
1: Pang-enroll ito ng bata eh. Pangarap maging civil engineer. Di ba? Pang-enroll eh. Pang mag-enroll pa lang eh. First year pa lang eh. Sa mga nakakilala po ha, ito pong kalsada dito sa amin sa Maylibis. Diretso yan doon sa Kalikasan. Ayan, tapos sa may Naval. Doon yan yung mga tindahan dyan sa may Kalikasan. Sa may front ng Kalikasan, Wiscombe Road. Dyan nangyari. Dyan siya pumarada dyan. May karinihan nga yung kaibigan ko dyan. Maring Ives, baka nahagip ng CCTV ninyo. Pakisabi kay Sir. Baka po pwede kung yung plate number kasi yung ilaw niya kasi. Hindi makita yung plate number eh. Baka po pwede, baka kilala niyo po ito, mga taga Wiscombe Road, itong lalaki na ito. Baka pakisabihan naman, makonsensya naman siya, isauli niya yung 3,700 pesos pang-enroll, pang down payment nung bata na mag-aaral dyan po sa HTU.
2: Servisyo Katropa.
1: Please lang, meron naman palang ID doon sa wallet na merong cellphone number. Dapat tinawagan mo.
2: Servisyo Katropa.
1: Diba? Sabi natin nangangailangan ka ng pera. Sino ba hindi nangangailangan ng pera ngayon? Hirap na nga buhay ngayon. Pero pag hindi sa atin, huwag nating pakikialaman.
2: Servisyo Katropa.
1: Huwag nating pakikialaman, hindi sa atin eh. Nahulog na wallet eh. Dapat gagawin mo, punta ka ng PNP. O kaya punta ka ng mga radio station.
2: Servisyo Katropa.
1: O kaya may social media ka naman, i-post mo. Sino ang may-ari nito? Sabado pa nangyari yan eh. Ano pecha na ngayon? Martes na. Oh, sa mga nakakakilala po ha, sa lalaking ito, makikisuyo po, pakisabi sa kanya, maawa naman siya doon sa bata. Ibalik niya naman yung pera pang bayad dyan sa school.
2: Serbisyo Katropa!
1: Maawa naman yung bata eh. Boy, malaki naman ang katawan mo. Kung hindi ka naman naghihirap, pakibalik mo na rin.
2: Serbisyo Katropa!
1: Ha, paki-ano mo kung hindi dito sa amin, maraming radio station sa K5 diyan sa may BM Road, sa Radyo Bandera doon sa may Rossi Street, sa Brigada sa kanto ng Libis, sa Radyo Pilipinas sa Santa Monica. Han pa ba? Saan pa ba ang radio station? Sa DWIC doon sa may Astoria Hotel. Maraming radio station pwede mong isauli para yung bata ay hindi naman problema sa tuition niya.
2: Serbisyo Katropa.
1: O kaya naman sa PNP. Pwede niyong i-ano sa PNP dyan sa Station 1. Dyan sa may Mendoza Park. O kaya dito sa San Pedro. Marami. O kaya gusto mo dyan sa Western Command. Kung taga dyan ka sa may Westcom, doon mo isa uli.
2: Serbisyo Katropa.
1: Importante dito, maibalik natin doon sa bata. Nangangailangan yung bata sa 3,700 pang down niya. Doon sa HTU, mag-aaral eh.
2: Serbisyo Katropa.
1: Hindi naman po pwede yung HTU. Hindi man magpayag yan ang HTU. Ha? Hindi man magpayag yan yung HTU na hindi mag-down sa na ang dahilan ay nawala yung wallet. Buti sana kung magpayag yung HTU ng ganun.
2: Serbisyo Katropa.
1: Makikisuyo na lang sa mga taga Westcom ha. Diyan sa Westcom road area. Pakilala nyo po yung lalaki na yan.
2: Serbisyo Katropa.
1: 10:12 na po ng umaga. What? Good morning. Pakul naman ang paliko. May nag-trim na puro ng mangga dito sa Golden Harvest. Napadikit yung naputol na mangga sa high tension wire. Naputol. What? Dito kasi yung nag-street light servicing si Kagawa Jonathan Soto. Naga naman o. Sige. Mamaya pagka-commercial, tawagan natin yung paliko. May nag-trim daw ng puno ng mangga dyan sa may Golden Harvest. Homeowners Association sa area ni President Makiling.
2: Serbisyo Katropa.
1: 10:30 na umaga mga katropa. Sa atin pong pagbabalik, pero pa po tayong mga pag-uusapan. Virgil Sabueso, hello po. Mark Sabueso po. Godfrey Oyos, mag-backtracking ng CCTV sa area. Nga po yung ginawa po nung bata, patulong siya sa kanyang tita, sa mga tito niya, nag-backtracking sila. Ang problema nga lang, yung plate number hindi po makita.
2: Serbisyo Katropa.
1: Yung plate number ng motorsiklo hindi makita eh. Pero yung sando, siguro naman yung mga kapitbahay niya, familiar sila dyan. Yung mga kasama niya sa bahay, familiar sa dyan. Baka pakisabihan ninyo kung kayo kamag-anak niya na maawa naman siya sa bata. Oh. Wag niya namang pag-interesan pa yung hindi sa kanya.
2: Serbisyo Katropa.
1: Tiningnan niya na eh, binulat-lat niya na eh, di ba? Huminto pa eh. So, dapat na, ano siya, nagtanong siya doon sa mga tao doon, ang daming tao eh. Dapat tiningnan niya, oh, sino ba ang naka-may-ari nito? Di ba? Wala siyang effort na gano'n eh.
2: Serbisyo Katropa.
1: 10:14 na umaga mga katropa. Magbabalik pa yung programa Serbisyo Katropa. Huwag po kayong aalis.
2: Serbisyo Katropa.
3: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sandown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Confimex. Sarap.
16: Sandown Plus Confimex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sandown Plus Confimex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: XFM.
0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
27: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
28: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
29: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
31: Ha! May pimples na naman ako!
32: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
33: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
34: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Mabilis sa mga bukika.
37: Supple Plus Gold.
38: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
39: Santon Plus Gold.
40: Mabibili sa mga butika.
41: Boy, gising!
40: Ano ka ba?
41: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
40: Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
42: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
43: Mabibili sa mga butika.
44: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
45: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
46: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
47: Vision X Plus Softgel Capsule.
46: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
47: Vision X Plus Softgel Capsule.
46: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa
0: dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: XFM.
10: XFM.
4: Serbisyong Katropa.
11: Four 25 na umaga, mga katropa. Nako, umulan na po dito. Umulan na po dito sa atin pong kinalagyan sa Barangay San Pedro, sa lungsod ng Puerto Princesa.
4: Serbisyo katropa.
11: Mukhang yung super typhoon Inday.
4: Serbisyo katropa.
11: Mukhang hindi naman po maglalandfall sa atin pong bansa. Ay sana nga po hindi po mag-landfall dito, kaya nga lang yung habagat po ay kanya raw pong papalakasin. Kaya antabay pa rin po tayo sa mga pag-ulan, ha. Bukas po mukhang darating na si Super Inday sa atin pong Philippine Area of Responsibility. Bukan natin makahingi ng update mamaya sa Pag-asa.
4: Serbisyong Katropa.
11: For yung mga mangingisda natin, mayroon pong super bagyo. Ingat-ingat po tayo. Yung Coast Guard, mayroong binigay ng mga numero. Habang pakitawagan mo na, sir, ha? Habang binabanggit ko itong mga numero ng Coast Guard. Yung Coast Guard District Palawan, sabi dito, as Typhoon Bavi is expected to enter the Philippine responsibility between tonight o kagabi at ngayong umaga, yung Coast Guard Palawan ay fully prepared to respond any weather-related emergencies. Ito po yung numero nila. Coast Guard District Palawan Operation 0975-110-7858. Mga mangingista natin, ha, sa mga papalaot. Action Center 0970-216-8956. So, yan po yung numero nila. Meron din mga substations. Sa substations, dito po sa Puerto Princesa. Sandali. Sa Puerto Princesa, 0969-117-7495. Sa Brooks Point, 0951-672-7095. Sa Coast Guard Batarasa, 0906-214-3199. Sa Coast Guard Rojas, 0966-963-6196. So yan po ang tatawagan ninyong mga numero, mga katropa. Just in case magkaroon po kayo ng mga emergency sa dagat or merong mga binabahang area dyan sa lugar ninyo, kailangan ng Coast Guard. Meron silang i-deploy na 80 response group activated na daw. Yung kanilang mga assets, yung land assets, yung kanilang mga small boats, yung aircraft, yung drones. Yan po, naka-ready na po yung Coast Guard District Palawan. Mga katropa, ha? So, ini-encourage daw po ang lahat na i-monitor ang weather advisories mula po sa Pag-asa. Siguraduhin po ang mga bahay ninyo ay maayos, yung mga fishing boats, yung di ba pang mga property ninyo. Mag-prepare daw po ng emergency go bags at essential supplies. Save emergency hotline numbers. Avoid unnecessary sea travel as weather conditions begin to deteriorate. Yan po, ha. So, tingnan nga natin sa mamaya konti, tingnan natin kung dumating na pumasok na sa ano, ha, yung si bagyong Inday. Na mayroon lang tayong nasa linya ngayon.
4: Serbisyo Katropa.
11: Samantala, si tama ba, Renan? Ano pangalan ulit, sir? Renan? Mula po dyan sa bayan ng Nara. O, Sa bayan ng Nara, merong idudulog sa atin. Magandang tanghali po, Sir Enan. Welcome sa programa Servisyo Katropa. Si Katropang Mike Scotty po ito.
3: Sir, magandang tanghali po, Sir Mike.
11: Oo, magandang tanghali po. Saan po kayong barangay dyan sa Nara?
3: Dito po, Sir, ay sa Lord Mike, sa Barangay Buriraw.
11: Sa Barangay Buriraw?
3: Opo.
11: Buriraw, ay, uy. Nandyan si, ano, soon to be Kapitan Joey Igloria. Matutulungan kaya dyan. Kilala mo si Sir Joey?
3: Opo, Sir.
11: Ayun pala. Sige, patulong tayo. Ano ba problema mo? Ano bang na-scam mo? Na-scam ka?
3: Opo, Sir. Sa ano po namin, Sir? Sa refrigerator po na pinaayos.
11: Anong nangyari dyan sa refrigerator na pinaayos mo?
3: Tinawagan po namin, Sir, si yung nag-ayos ng refrigerator.
11: Mm-hmm.
3: Noong June... Ano, June 9.
11: Mm-hmm.
3: Tapos pumunta po siya agad dito sa bahay.
11: Mm-hmm.
3: Kinuha niya po yung ref namin. Tapos dinala niya po sa shop niya daw.
11: Opo. Mm-hmm.
3: Tapos tuwit daw po yung pabayad niya.
11: Mm-hmm. Taga Buriraw din niya? Taga Buriraw?
3: Hindi po. Taga, hindi po siya nag-serve mo saan siya.
11: Taga
3: bayan daw po siya. Mara.
11: Ano lang. Ikot-ikot lang.
3: Opo.
11: Okay, sige. Ano na nangyari ito? Naayos ba?
3: Nung dinala niya po doon, Sir, hindi po niya, pa ano, sinawagan po namin ng isang linggo na doon yung rep namin. Sinagot niya po, tapos sabi niya, ihatid niya po sa, ano, sa punod araw.
11: Mm-hmm.
3: Tapos, nung hinatid niya na, hindi po gumagana, Sir.
11: Hindi rin, hindi gumagana.
3: Hindi pa rin po gumagana.
11: Pero,
3: tapos nadagdagan po yung sira. Marami na pong mga gas-gas.
11: Nako, pero tinanggap mo rin?
3: Opo, kasi sabi niya, Sir, ano daw, normal lang na po yun dahil sa biyahe daw po sa top-down.
11: Oo.
3: Pero ayos na po yung rep.
11: So, hindi mo muna tinisting bago mo tinanggap?
3: Umalis niya po agad, Sir. Tinanggap niya lang po yung bayad na 2-8, tapos umalis siya agad.
11: Hindi na pala na-testing.
3: Sabi niya po, huwag mo nang, ano, huwag mo daw pong...
11: Panda rin.
3: Kasi ugasan pa daw.
11: Ay, ganun.
3: Opo. Tapos, nang sinaksak na namin sa kuryente, mga dalawang araw na po, ganun pa rin po, hindi pa rin po lumalamig, hindi pa rin tumitigas.
11: Hindi pa rin tumitigas yung, ano nyo, yung ice. Yung yelo. Opo. Talaga naman, oo.
3: Nadagdagan pa kayo, Sir, yung sira.
11: Ano nang sira? May gas-gas na.
3: Opo, marami na pong gas-gas. Tapos, yung dati, nag-ice tayo ng yung kabila, yung kabilang side.
11: Mm-hmm.
3: Ngayon, hindi na talaga, Sir. Wala na talaga.
11: Wala na talaga lahat.
3: Wala na.
11: No,
3: sabi niya, ano daw, 6 na buwan daw yung warranty.
11: Mm-hmm.
3: Kasi magaling daw siya na nag-aayos.
11: Mm-hmm.
3: Pero hindi na po gumagana, Sir. Wala na.
11: Hindi gumagana. Anong pangalan ito?
3: Si Marlon Enriquez.
11: Marlon Enriquez. Meron ka ba cellphone number niya?
3: Meron po, Sir.
11: Oh,
3: alam pa talaga, Sir, na scammer kasi nag-iwan po siya ng number doon sa amin.
11: Mm-hmm.
3: Yung linagay niya po na pangalan niya ay yung apelido, Kabalik.
11: Kabalik.
3: Mm-hmm. Opo. Pero meron pong kapagsabi sa amin, nakapagbahay namin, na sa malayo lang, na hindi daw po Kabalik yung apelido, Enriquez daw po.
11: Enriquez. So hindi ka rin sigurado sa apelyido niya?
3: Hindi po sigurado, Sir, sa Kabalik.
11: Oh, pati si Enriquez, baka hindi rin sigurado yan.
3: Sigurado po, Sir.
11: Oo.
3: Meron po siyang Facebook account.
11: Oo. Yung number ba na binigay sa'yo, sumasagot pa?
3: Hindi na ngayon sumasagot, Sir.
11: Pero na nagre-ring, wala?
3: Minsan po, nagre-ring. Pero dati po, sumasagot niya.
11: Mm.
3: Sabi niya, doon po siya sa Taytay. Pag-uwi niya raw, mga huwibis. Puntahan niya po dito sa bahay, pero matagal na po, Sir. July 6 na, wala pa.
11: Mm-mm. Sige, ganito. Panawagan mo muna. Panawagan mo si Marlon. O, panamanawagan ka.
3: Pero, Sir, yung pangalan niya po, God Mike, sa Facebook niya, ano? Si Lunmar Enriquez.
11: Lunmar, o, biniligtad niya.
3: Oo, po, biniligtad niya.
11: Sige, okay. Okay, sige, Sir. Manawagan po kayo, Sir, para baka sakali, marinig niya.
3: Kasaling nagtinig man si Sir Marlon Enriquez, sana po hindi niya po kami lulukuhin kasi si Mama po, senior citizen na, tapos si Papa, tapos kami, PWD pa po. Hindi naman sa nakawa sa amin, sir.
11: So, ngayon pa, paano yung mga ulam nyo dyan? So, hindi na mag, ano, bulok na?
3: Oh, wala na, sir. Naluwi na nga siya, do?
11: Naku talaga naman, oo. Pero ano bang, ano, yung kapitbahay ninyo na nakakaalam sa kanya, hindi niya ba alam yung bahay?
3: Hindi rin po niya alam.
11: Hindi niya alam. Basta ito, yung itong si Marlon Enriquez, na nagpakilala si Marlon...
3: Kabalig ba po yung video?
11: Bumalig?
3: Kabalig.
11: Kabalig?
3: Kabalig po.
11: Kabalig. Na nagpakilala si Marlon Kabalig, ay ano lang ito, kumbaga...
3: Nagbanggit ang pangalan niya, sir. Pinido na po. Kabalig na po.
11: Oo.
3: Unang-unang kilala niya. Kabalig lang na siya.
11: So ano to, naglalakad-lakad lang yung pero di ba may mga may nagsumisigaw-sigaw lang serang rep o nag-aayos ng serang payong mga ganun.
3: Sabi niya daw sir, home service daw po siya.
11: Home service.
3: Opo. Opo. Yung pinuntahan niya po dito yung rep, dinala niya po sa shop niya daw. Nara.
11: Sa Nara. Bayan. Pero paano niyo siya nakilala?
3: Ano po sir, mayroon na pong nagsasabi na nag-aayos daw siya ng rep.
11: Oh, ano siya, napadaan sa bahay ninyo, pinuntahan nyo, paano nyo siya nakilala?
3: May nag-recommend lang po sa amin, sir, kasi merong nakilala sa kanya.
11: May nag-recommend. Tapos tinawagan ninyo?
3: Opo, tinawagan po.
11: Okay, sige. Hanapin natin itong si Marlon. Napablatter mo na ba ito sa barangay?
3: Ah, hindi pa po. So, ikagawad, Mike?
11: Oh, sige, ipa-blatter mo ito sa barangay para meron tayong reference, no?
3: Yung concern ko lang po sana, Sir Mike, na ibalik niyo na po yung kuwait namin.
11: Ibalik na lang yung pera kasi hindi naman ayos.
3: Hindi naman ayos. Sabi niya, 6 na buwan daw yung
11: warranty.
3: Oo. Wala man. Hindi man nagagana. Nagwala pa. Tapos kung binalik niya dito yung trip namin, yung ano, marami na pong gas-gas, tapos may mga laruan pa ng bata sa loob.
11: Nako, talaga na paglaruan nata yan. Pag home service kasi, dapat doon mo sa bahay nang nagpapakayos gagawin.
3: Okay, kaya nga po, sir.
11: Home service ka eh. Di ba?
3: Sabi niya po, sir, yung ano daw, yung rep dalahin niya sa shop niya.
11: Sa shop niya.
3: Palitan niya rin ng tubo.
11: Tubo?
3: Opo.
11: Ang alam ko diyan pagka ganyan yung ano yan eh para ano bang tubo ang papalitan diyan 'di ba yung hindi lumalamig eh so doon lang yung may problema siguro sa makina 'di ba 'le ang gusto niyo
3: sabi mo sir baka Freon daw
11: oh Freon kasi yung Freon yung nagpapalamig eh
3: opo bro sabi niya marami pero yung Freon inayos na pinalitan niya lang yung tubo na may kalawang daw.
11: Yung tubo, pinalitan pa. So ang gusto mo na lang mayari, yung 28 ibalik na lang.
3: Opo sir, kasi masyado na logo sir.
11: Oo, kaya nga. Nakailang buwan ba? 6 months warranty. Nakailang buwan na ba?
3: Ay, ano? Tatlong linggo pa lang po sir.
11: Oo, tatlong linggo. Dapat kung may 6 months warranty yan, ayusin niya, balikan niya. Tapos, sa susunod, pagka nagpaayos mo yan, bago mo tanggapin, itesting mo na dapat. Oo.
3: Opo, sir.
11: At saka alam mo talaga kung saan yung shop niya. Oo. Pagka magpapaayos ka, ha?
3: Nag-shop mo, kinato ng kapatid ko, sir. Si Marlon Enriquez. Nag-reply po siya. Sabi niya, hindi na daw mabalik yung 2-8. Kasi, binila niya na po ng pizza.
11: Hindi nga umandar, eh.
3: Hindi nga umandar, sir, bro. Hindi mo lumalamig.
11: Hindi lumalamig, oo. I-chat mo nga kung saan siyang barangay, dyan sa Nara, para mapatawag sa barangay.
3: Hindi na po siya mag-aan, sir. Naka-optatos na po.
11: Naka-ano na?
3: Hindi na po siya nag-reply.
11: Sige, ganito. Pakibigay mo yung number sa technician, ha? Huwag mo ibababa, ha? Yung telepono, para subukan namin matawagan, ha? Sige.
3: Opo.
11: Oo, pagka may problema ka dyan sa ano, puntahan mo lang si soon to be Kapitan Joey Igloria dyan sa Barangay Buriraw.
3: Ayan. Kilala po yan namin dito, sir.
11: Kilala, tatakbong kapitan yan dyan sa inyo. Sabi mo yung kaibigan niya sa siksikan, ha?
3: Opo.
11: Punta ka doon kay Sir Joey. Doon ka muna magpalamig ng ice.
3: Maghingi ng ilo doon, sir. Mahina sa panahon.
11: Ha?
3: Maghingi na lang ng ilo sa kanya. Oh. Mahina sa panahon.
11: Oh, maghingi na lang. Tatakbo naman, kapitan eh. Maghingi mo ng ilo. Sabi mo, sabi ni Kagawad Mike, bigyan mo daw ako ng yellow. Kaibigan natin yan, Sir Joey Gloria eh, ha?
3: Isipan namin, sir, na maghingi ng tulong sa XFM sa inyo po. Kasi lugi-lugi na pong taro, sir eh.
11: Kaya nga, oh. Salamat naman sa pagtitiwala. Actually, pinapalight ko lang yung usapan natin para hindi ka naman masyadong ma-stress, no? Okay. Pero susubukan namin siyang mahanap, Marlon Enriquez na taga Nara. At kung inaanam natin, i-research natin kung saan barangay ito siya para doon sa barangay, mapatawag natin doon sa barangay.
3: So, sir, sa Facebook niya po, yung pangalan niya si Lunmar.
11: Lunmar Enriquez. So,
3: binaligtan niya po yung
11: parang... Hindi ka nagtanong-tanong dyan sa mga shop? Kung baka may mga shop dyan sa bayan, kung doon siya nagtatrabaho o kung may shop siya?
3: Hindi po, sir. Wala po kasi siyang ano talaga, sir, na taga-saan siya. Sabi niya, sumayan lang na po.
11: Oy, may nag-message sa akin. Taga Barangay Elvita raw ito.
3: Ay, Elvita pala yan.
11: Oh, Elvita. Oh, ngayon, may nag-message sa akin ngayon, no? Please hide my identity. Okay. Sige. Si Marlon Enriquez, taga Barangay Elvita. Ngayon, sige. I-repair ka namin doon. May number tayo dyan ni Kapitan. Sa ano, punta ka ng Barangay Elvita. Punta ka doon kay Kapitan. Ipa-invite.
3: Ano po kasi, sir? Pwede po kasi ako, sir?
11: Sino pa pwedeng kasi kailangan personal kasi magpunta doon eh para mapapa-invite natin.
3: Oh. Malayo po kasi sir, pa Burera lang po kasi kami.
11: Oo nga, hindi, kailangan kasi natin na makapunta doon kay Kapitan para itong si Marlon Enriquez ay mapatawag. Ang bahay daw niyan malapit sa Catholic Chapel, highway lang ng Elvita. Papasok pa, pero yung may shop sa may highway ng relative niya rin daw yun. Yung kailangan kasi natin, sir, makapunta, sir, ng ano eh, ng barangay hall. Baka meron kayong ano dyan.
3: Tawagan lang po siguro, sir.
11: Hindi kasi, ang ano kasi dyan, siyempre mag-ano tayo doon sa barangay, hinalapit natin to sa barangay kay Kapitan. Kailangan po ni Kapitan yung presensya nyo doon kasi mag-ano po kayo ng ano doon, ng form, na ipipilapan kayong form para po may patawag po itong si Baron Enriquez, ipapasubon po ng barangay para magharap po kayo. Hindi po kasi po pwede yung tatawagan lang natin si Kapitan para maipatawag. Kailangan po meron kayong pipirmahan doon po kay sekretary, sa barangay sekretary.
3: Pero meron naman po number si Marlon Enriquez sa amin, sir. Pasan lang niyo sa inyo.
11: Sige, pero just in case na hindi siya mag-ano talaga, halimbawa, hindi talaga siya, kung magmatigas siya, ang gagawin natin ay ipatawag talaga siya sa barangay. Sabi sa akin ng impormante ko doon sa dyan sa Nara, wala po yan siyang shop, sa bahay lang niya inaayos. Oh, so sa bahay wala pala siyang shop, diyan lang sa Elvita. Oh, yun ang kasi ang mangyayari diyan. Sige, tawagan namin siya. Pero kung magmatigas siya, ang gagawin natin, ireklamo talaga natin siya sa barangay, Sir Renan. So kailangan yung presensya nyo, makapunta talaga ng barangay Elvita, makausap si secretary, makapag-file ng complaint para maipasumon. Oo. Yun po yung gagawin natin, sir.
3: Nabanggitin ko po yung number niya, sir.
11: Dito na lang, sa teknisa na lang. Pero yun ang gagawin natin, ha? Just in case na magmatigas, ipatawag natin ito sa barangay.
3: Opo, sir.
11: Pero kailangan talaga yung presensya nyo doon sa barangay Elvita. Kailangan makapunta kayo doon kay Kapitan.
3: Si Mama, sir, pwede na siguro, sir?
11: Oh, pwede. Walang problema. Si Mama mo, walang problema.
3: Ano po kasi, sir? Hindi po kasi ako makakita, sir.
11: Hindi ka makakita. Okay, sige. Okay, pasensya na. Oh, kailangan kasi ano, si Mama mo na lang.
3: Opo, sir.
11: Si Mama mo na lang, papuntahin natin sa barangay Elvita. Sa Elvita lang pala ito eh. Ang bahay daw nila malapit sa Catholic Chapel.
3: Gastos na kami, sir.
11: Oh, kaya
3: nahihirap siya ng panggasolina niya sa amin.
11: Oh, kaya nga ipatawag natin ito sa ano, sa wala pala itong shop sa bahay niya lang daw pala. At least ngayon, naano na natin sabi ito. At least ngayon nalaman na natin kung saan barangay.
3: Sinungaling talaga.
11: Oh, kaya nga at least sir, nalaman natin kung saan barangay ito si Mr. Marlon Enriquez.
3: Opo, sir.
11: Oo, sa barangay Elvita lang pala ito. Sige. Sige, sir. Yun ang gagawin natin, sir, ha? Si mama mo, papapuntahin natin doon sa barangay. Para
3: o barangay
11: Elvita. Para mapatawag itong si Marlon Enriquez. O, para mag-ayos kayo doon, mag-usap kayo doon, kung anong inyong mapagkasunduan sa harap ni Kapitan.
3: Pero kung sumagot siya, sir, sa tawag...
11: Ay, mas maganda. Kung ibalik niya na, wala na pa tayong patawag.
3: Para hindi na po humantong sa... Ano? Sa barangay yan? Kasi para hindi na po siya magkahiya sa barangay niya. Sana sumagot na po siya sa tawag niya sa FTPM para sa amin po, ibalik na yung tuwit, sir, eh.
11: Oh, pero mas maganda kasi na magkaroon ng pirmahan doon. Magkaroon ng kasunduan. Oh, sige po, rin po natin. Sisikapin po natin na makausap siya. Pero pag ayaw niya ano talaga, yung request niyo po, ay dalhin po natin sa barangay, sir, ha? Si mama mo, papuntahin mo doon.
3: Opo, sir.
11: Sige po. Salamat po, Sir Renan.
3: Maraming salamat po, sa sir, sa inyo, sa Exupin Palawan.
11: Opo, huwag niyo po papatayin yung, ano, ha, yung cellphone at kausapin kayo ng technician namin para makuha yung number.
3: Opo.
11: Sige. Salamat po. Salamat po sa pagtitiwala sa programang servisyong katropa.
3: Salamat po. Agawan, Mike.
11: Oh, basta Sister Joey and Gloria, yan ang kapitan natin. Hindi, biro lang. Biro, kaibigan natin yan eh. Sinusulsulan ko pa para lumakas ang loob. Salamat kay Sir Renan. Buti na lang. Salamat po sa informante natin, ha. Diyan po sa, alam mo naman, ako ay kinukonsider ko rin ang sarili kong taga Nara eh. Dahil si Mrs. ko ay taga Barangay Malatgaw, ha? Manara, malapit lang dyan sa Elvita. Dalawa na informante ko, taga Barangay Elvita po yan, babaan ng tulay, bahay niyan, don't mention my name, sir. Okay. Salamat sa, doon lang pala sa may babaan ng tulay eh. Sabi ko sa iyo eh, ay... Taga Malatgaw si Mrs. kaya marami akong informante dyan sa Nara eh.
5: Tropa!
11: Yan, subukan natin tawagan yung ano yung si Sir Marlon Enriquez. Si Kagawa Jonathan Soto, taga Nara din. Ako, taga Nara na rin. Juan, magkapit bahay na tayo doon. Yan, dahil meron siyang property dyan sa ano, sa Estrella. Talaga naman si Kagawa Jonathan Soto, nagkakabit ng ilaw dyan sa Urok Sampalok sa Golden Harvest. Kasama si Kuya Nilo Cuyos at si Sir Salde Parangue. Ingat kayo dyan, ha? Sir Pres Ronel, pamirindahin mo yung tatlo na yan, ha?
5: Servisyo Katropa!
11: Talaga namang matindi ang tatlo na yan, eh. Masisipag.
5: Tropa! Servisyo Katropa!
11: So, subukan po namin na makontak ito pong si Sir Marlon Enriquez. Hindi makontak? Nagre-ring ba? Para makuha naman yung side niya. Inayos niya naman. Kaya nga lang, hindi pa rin lumalamig.
5: Servisyo Katropa.
11: Yung ice hindi pa rin tumitigas.
5: Servisyo Katropa.
11: Talaga naman, oo. May 6 months warranty naman daw eh. O, hindi 3 buwan pa lang naman. Sabi daw ni Sir Marlon Enriquez may 6 months warranty. May 3 buwan pa lang, 3 linggo pa lang pala. So, pwede niya pang ayusin yan.
5: Servisyo Katropa.
11: Parang meron tayo ng number ng ano eh, ng kapitan ng Elvita. Na-interview na natin yan yung kapitan ng Elvita, yung bumaha. Diyan ata sa... Meron mo tayong may ano dyan, ano natin, ilapit natin. O, hindi makontak si Sir Marlon? Nasubukan po natin makausap si Sir Marlon Enriquez para po sa panig niya naman.
5: Servisyo Katropa!
11: Ayon sa ating mga impormante, ay taga Barangay Elvita, Nara, Palawan.
7: Serbisyo Katropa.
11: Ay, dyan sa mga baryo-baryo, magkakaano lang naman eh. Magkakakilala ang mga tao dyan eh. Sir Marlon, pwede ho kayong mag-message sa amin para po sa inyo po, ano ha, panig ninyo, panig. Para ayusin lang naman natin ito. Actually, maliit na problema lang ito. So, ano lang, mag-usap lang. Yung request ay balik na lang yung pera.
7: Serbisyo Katropa.
11: Ay, hindi naman lumamig eh. Yun ang ano, hindi ibig sabihin hindi ayos kasi hindi lumamig.
7: Serbisyo Katropa.
11: Ayaw ni nakausap po Sir Marlon, hindi. Ha? Ayaw sumagot. Si Cap wala, wala tayong number, may si Cap na kay Cap na lang i-refer natin ito kay Kapitan. Mabait yung kapitan dyan eh, nakakausap ko na minsan eh.

0: O naman, PWD pa, hindi pa pala nakakikita si Sir Renan. So, Sir Marlon, maawa ka naman sa merong kapansanan. Kung ayaw mo na ibalik yung pera, ayusin mo ulit yung refrigerator nila.
1: Serbisyo.
0: Patigasin mo yung ice.
1: Serbisyo.
0: Ayaw tumigas ng ice eh. Eh, paano kapag bubuhos na isang paano makakairam ng malamig na tubig yan? Mga taga-Borero, magandang umaga ha, kasi kapitan natin dyan, si Sir Joey Gloria ha.
1: Sir Bisho,
0: sabi, sul pa, sige pa, para mapilitan tumakbo.
1: Sir Bisho.
0: Nag-uumpisa daw yan sa mga sul-sul eh, yung mga gusto mong patakbuhin, na mga barangay official. Yung ano, para susulan pa natin, para pag natalo, yari tayo. Hindi, mabait yan si Sir Joey.
1: Tropa.
0: Mga taga-Borero, mabait yan ha. Mataling lapitan, mahirap hanapin, biro lang.
1: Servisyong Katropa!
0: Sinusubukan natin kontakin, hindi natin makontak. Paano mo daw, sir, kung mag-ring, i-on-air lang natin? Kung mag-ring o hindi, para nakikinig yung mga taga-Buriraw eh. Tsaka mga taga-Elvita. Oo, oh, yung mga taga-Elvita, parang Elvita, nakikinig ngayon sila.
2: Sir.
0: Naku, babae yung sumagot. Bakit babae yung sumagot, Sir Marlon?
1: Servisyong Katropa!
0: Yan po, denial po namin, hindi makontak. Medyo mahirap din yung signal dyan eh. Mamaya area na yan. Oo, nung nakausap natin na karan, medyo mahirap din talaga yung signal. Pero yan po, kay Sir Renan, i-ano na lang po natin ito. Dulog natin po ito, ilapit natin po ito sa barangay. So dahil hindi po natin makausap si Sir Marlon, ang mas maganda pong gawin ay sa barangay. Parang wala dyan sa cellphone ko, sir, pakitingin mo daw kung nandyan yung Cap Elvita, meron nandyan tayo eh. May number ako dyan dati eh. Basta lang may passcode pala yan. Doon sana sa contacts natin na kapitan ng Nara. May dyan sana na subukan natin, kapitan ng Elvita. Magandang umaga muna kay katropang Jomar Manarang. Ha, kumusta ka na, Mar? Naghahanap tayo ng number nung kapitan ng Elvita. Kumakita sa cellphone ko eh. Pero na-interview na natin siya one time.
1: Servisyong Katropa!
0: Manawagan na lang natin kay Sir Marlon, ha? Sir Marlon! Paki-ayos na lang po itong problema na ito, ha? Ang gusto lang naman nila, ibalik yung pera, pero sabi, nag-chat ka daw, hindi daw may babalik. Ganito na lang, ayusin mo na lang ulit.
1: Servisyong Katropa!
0: Ang gusto lang naman nila, lumamig yung refrigerator nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Tumigas yung ice nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Kawawa naman, hindi nila yung mga pagkain nila mabubulok, yung isda nila mabubulok yan.
1: Servisyong Katropa!
0: Baka po pwede Sir Marlon Enriquez ha. Sinusubukan po naming tawagan kayo, hindi ho kayo makontak.
1: Servisyong Katropa!
0: Ngayon po, ipapatawag na lang po kayo sa barangay, mag-usap kayo sa barangay. Yung mama ni Serenan, papunta dyan sa barangay Elvita, maghahain po ng formal na reklamo.
1: Servisyong Katropa!
0: Pero open po kami, Sir Marlon, dito sa ating himpilan. Open kami dito sa iyong panig. Para po maibigay mo naman yung side mo, ano ba ang nangyari, bakit hindi mo naayos yan.
1: Servisyong Katropa!
0: We acknowledge may mga binili kang pyesa, kaya lang ang ultimate kasi dyan, dapat ay naayos talaga. Lumamig lumamig yung refrigerator at saka tumigas yung ice.
1: Servicio

0: at saka yung mga isda nila, mga karne nila ay hindi mabulok.
1: Servisyo Katropa.
0: Sige lang po, ipa-follow up po natin itong bagay na ito, mga katropa. Apat na minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng tanghali.

0: Wala na po kaming oras at panahon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa atin pong programa.
1: Pagpasa sa lahat ng aming nakasama.
0: Sa ngalan po ni Katropang Ken Vincent Dancel sa bahaging teknikal. At sa ngalan din po ni Kagawa Gerald Gales. Nakita kayo ni Ma'am Maribik Don Choi. Ay, Ma'am Maribik Dayap, ha, yung may bahay ni Sir James Dayap ng Puruklangka, ng presidente natin sa Puruklangka. Yan, salamat dyan sa mga taga-korte, ha. Mga taga-regional trial court. Good morning sa inyong lahat dyan. Yung mga gwardiya, mga kaibigan natin dyan. Sila, Purok President Gallego. Yung tropa dyan sa RTC. Salamat sa inyong paikinig sa ating programa. Muli po sa ngalan ni katropang Gerald Gales at sa ngalan ng ating mga katropa sa buong Pilipinas, 32 million ba? At tabayanan niyo po yung special coverage natin ng impeachment trial, second day na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong kagawad, kagawad Mike Escote. Maraming maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Magandang araw, mag-ingat po tayo. May paparating na bagyo, si Super Inday. Ingat, bye-bye, thank you.

0: XFM.
1: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi some 25
3: Sansong
2: years.
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sansong Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansong Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sansong Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3,
12: makatutulong sa kalusugan
14: na may VCO
12: at moringa.
14: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Santol Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santol Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santol Plus Gold Herbal Capsule. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
14: Santol Plus Herbal Oil.
15: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santol Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santol Plus Herbal Oil.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
20: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
21: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
22: XFM.
23: Mga katropa, XFM!

0: Rex FM Time 11:10 ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.
0: Ahoy! Centro na! Magandang umaga ho sa inyo. Centro. Nagpalit po kami pansamantala ha ni Kagawad Mike Scott. Centro. Diwa nang mayroon pong court hearing kanina eh. Kailangan natin mga 8:30 pa lang doon po sa Justice Hall. Sabi ko, Joy, palit mo na tayo. Ikaw mo na sa serbisyong katropa. Tayo naman ngayon sa Sentro. Ka Gerald Galisto. Hanggang alas 12 ho ng umaga. Maraton doon ang Sentro. Tatalakay sa mga usaping pambarangay. Mga reklamo sa barangay. Sentro. Dapat na pag-usapan sa inyo pong mga barangay. Kaya ako'y nangumusta sa inyo mga kabarangay, mga nasa munisipyo, mga nasa barangay, saan man kayo sa mga oras na ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome sa Balaton Dunang Sentro dito po sa XFM Palawan. Live na live! Sa page ng XFM Palawan, pwede ko kayo mag-comment yan. Pwede ko kayo magpa-shoutout. Ito ho sa Sentro. Atin sa inyo yan ng Yes to Health Clinic. May clinic ho na naghihintay para ho kayo ay gamutin. Meron po mga doktor, naturopathic doktor, na po pwede ho magpagaling sa inyo pong karamdaman. Gamit po ang alternative medicine. Second opinion, no? Mabalik-balik kayo sa doktor ninyo. Pagkatagal-tagal nyo nang iniinom yung gamot na yan, walang pagbabago. Tapusin na natin yan, yung paghihirap ninyo. Mawawala na yan. Basta kayo po ay pupunta lang sa Yes to Health Clinic. Matatagpuan dyan po sa Barangay San Manuel. Meron pong building dyan, kaya na to sa baba. Yes to Health Clinic naman sa taas. Yan. Madali na makita yan. Papunta ho ng Barangay San Manuel. Check mo na yan, Brad. Unang patagalin pa. Bay, kung naghahanap ka pa, ng sabon tulad nito, yung pong Santon Plus Herbal Soap, pampaputi, pampakinis, bango pa. Ang napansin lang natin dito sa Santon Plus Herbal Soap, hindi katulad ng ibang sabon eh. Habang paliit ng paliit yung ibang sabon, ha, pawala na yung bango eh. Pero ito yung Santon Plus Herbal Soap, simula pagbukas mo sa karton, yung amoy na maaamoy mo hanggang sa maliit na lang yan, malapit nang maubos, nandoon pa rin. Oh, yung ibang ano, wala eh. Nangangalahati pa lang, wala nang bango eh. Pero itong ganda. Santon Plus Herbal Soap. Pampaputi, pampakinis, ang bango pa. Ganda lang dyan po sa Yes to Health Clinic. Pagkinari po sa mga drugstore, pharmacy na bang babanggitin natin mamaya. 11:14 na gumaga. Pwede ko kayo mag-comment, ha? Pwede ko kayo magpa-shout, ha? Basahin natin yan. Babatiin natin yan. Tuesday ho ngayon, July 7, 2026. Ako, after ng program, babalik pa tayo. Kung kanina sa Justice Hall tayo, sa sala ho ni Judge Arisala, Branch 52, ho sa Baybas Superation sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Mamaya, piskal sa office naman. Sasampa ng kaso. Baybas Superation sa Barangay San Pedro naman. Noong nakaraang gabi. Ngayon po ipapain. Balik tayo dyan mamaya ng konti, ha? Program lang muna tayo. Mga naghahanda ng pananghalian, mga nagluluto, gandang umaga. Welcome dito po sa katuntunang Sentro. Mainit-init na pinag-uusapan, inaabang at pinapanood ng ating mga kababayan, ito pong impeachment trial na nagsimula na ho kahapon.
1: Central.
0: Unang araw kahapon, pangalawa ngayon.
1: Central.
0: Bukas meron pa rin, pero sino nga ba ang talagang nakapuntos kahapon?
1: Central.
0: Kung si House Lead Prosecutor Gerville Luis Tropo ang tatanungin, aba,
1: Central.
0: Sinawag niyang matagumpay para sa sambayan ng Pilipino ang unang araw po ng impeachment trial sa Senado.
1: Central.
0: Matapos po na umusad daw, ito po ang proseso na panagutin. Ito pong pananagutan na itinakda sa ilalim po ng Constitution.
1: Central.
0: Wala pa sa pananagutan na doon pa lang po tayo sa trial pa lang po tayo.
1: Central.
0: Sa isinagawa hong press conference matapos ang unang araw ng paglilitis,
1: Central.
0: Sinabi po ni Luis Tro na mahalagang hakbang ang pagbubukas ng impeachment trial dahil naipapatupad na ang mekanismo ng trial. Doon po sa ilalim po ng saligang batas.
1: Central.
0: Ayon po sa kanya, kapwa na ihayag ng prosecution at depensa ang kanilang opening statement at natalakay rin ang mga isyong inilatag sa pre-trial conference.
1: Central.
0: Di lang sila, di lang sa kanila ha, naging sentro rin at talagang napag-usapan din, nakita nyo rin, may mga video clips din. Matindi rin yung palitan eh, ng mga judge natin, mga senator judge natin dito po sa unang araw ng impeachment trial.
1: Central.
0: Naakala natin eh, magbabanggaan, magbibigayan ng bangayan ng konting pasaring yung pong defense lawyer o yung pong mga abogado ni BP Sara Duterte at ito pong mga House Lead o ito pong House Prosecutor.
1: Central.
0: At sinabi po ni Luis Tro na sisimula na po Martes. Okay, ngayong araw, yung pong presentation ng mga ebidensya ng prosecution. Sila ho yun, magpe-present po sila ng mga ebidensya.
1: Central.
0: Unang ihaharap ng prosecution panel ang ebidensya kaugnay ng unang artikulo ng impeachment na tumatalakay sa umano'y pagbabanta.
1: Central.
0: Yung video yon, yung presentation na ipapakita nila, di ba? Yung video na makikita natin na nagsasalita, yung pong Vice Presidente, yan ang ipapakita. Pero meron pang diskusyon dyan.
1: Central.
0: At handa rin, ano, yung kabilang panig, yung pong defense. Kasi inaasahan na nila yan, yung pong unang artikulo. Yung pagbabanta di umano ng Vice Presidente.
1: Central.
0: Dagdag pa niya, kinilala rin ng impeachment court ang mungkahing pagkakasunod-sunod ng prosecution sa paghaharap ng mga articles of impeachment na magsisilbing gabay sa pag-usad ng paglilitis.
1: Central.
0: Okay ako dito, sabi niya ng tagumpay ng tao, ng sambayan ng Pilipino. Pero yung panagutin, wag muna. Wala pa, may proseso pa dyan. Buusad pa lang. Doon pa lang, kaya naging matagumpay tayo dahil nakita natin, napapanood natin, nababantayan natin yung pong proceeding dito po sa impeachment trial. Doon tayo panalo.
1: Central.
0: Pero hindi pa tapos yan. Opening statement pa lang karamihan ngayon.
1: Central.
0: Bagamat mayroong konting mga bangayan.
1: Central.
0: Pero opening statement pa lang ito. Matindi rin yung kay Senator Chisi Scudero eh.
1: Sarko.
0: Sana papayag yung magkapatid na Senator Cayetano eh.
1: Sarko.
0: Pero iginiit po at itinanggi ho ni Senator Chisi Scudero na hinangad niya o hiningi niya ang posisyon bilang presiding officer sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.
1: Central.
0: Sa kanyang unang talumpati po bilang pinuno ng impeachment court ngayon po kahapon po Lunes.
1: Central.
0: Tahas ang sinabi nito ni Senator Scudero matapos siyang ihalal ng mayorya ng Senators Judges bilang presiding officer, bumoto po ng 12 ang pumabor na siya po ay paupuin na bilang
2: Sentro.
0: Ha? Bilang siya po ang presiding officer.
2: Sentro.
0: Binigyan din ito ni Escudero po ang kahalagahan ng pagiging patas at walang kinikilingan sa paglilitis.
2: Sentro.
0: Ipinaalala niya rin sa kanya pong mga kasamang senator na judges na ang impeachment ay hindi isang entablado para sa personal na atake o paghihiganti sa politika.
2: Sentro.
0: Kaya sana bawas-bawasan na yung pong kukuha ng oras na abuti ng tag 30 minutes na talumpati.
2: Sentro.
0: Pati bawas-bawasan doon sa mga judges, sa mga senator judge.
2: Sentro.
0: Kasi hindi ho sa inyo ang entablado, hindi para sa personal na atake o yung bang pagpapabango. Diba? Nandoon tayo sa paglilitis dapat.
2: Sentro.
0: Paalala yan, ano, ni presiding officer judge o senator judge Chis Escudero.
2: Sentro.
0: Kaugnay nito, hinimok niya rin ang magkabila ang panig, ang prosecution at ang depensa na umiwas sa pagbibigay ng mga pahayag sa publiko habang umuusad ang paglilitis at pag-focus lamang sa merito ng kaso.
2: Sentro.
0: Itong paalala ni ano ha, presiding officer Senator Judge Escudero, after nito po proceeding, no, yung bang paglilitis na ginagawa from day one at ngayon, pagkatapos nito, baka iba press con, yung iba naman magpapa-interview.
2: Sentro.
0: Baka mamaya eh hindi ho tumugma o kaya mauna pa kay doon sa pwede hong mangyari sa proceeding.
2: Sentro.
0: Kaya ang sabi niya, pakiusa kung po pwede lang daw, huwag muna. Huwag mo nang unahan o kaya huwag mo nang magpahayag sa publiko ng anumang mga komento tungkol ho dito sa proceeding.
2: Sentro.
0: O sa paglilitis. Sa merito muna raw, ang focus, sabi po ni Senator Chis Escudero.
2: Sentro.
0: Ang tanging trabaho ng Senado ay magbigay ng ustisya base o sa ebidensya at batas. Pabormano hindi ang publiko sa magiging resulta.
2: Sentro.
0: Ang kailangan ba naman, nabanggit niya rin, 16 votes. Pero ang bilang, 12-8 kahapon. Para ito sa kanya na siya ang maging presiding officer, 12-8. Pero kung titignan natin yung pong majority block at yung pong minority block, yun na rin po talaga yung bilang.
2: Sentro.
0: So kung yun ay 12, ilan pa ang kinakailangan? 13? 14? 15? 16 na pa?
2: Sentro.
0: Yun ang kailangan na bilang para ho ma...
2: Sentro.
0: Matanggal sa pagkaka... Vice Presidente, si BP Sara.
2: Sentro.
0: Kaya yan? Meron bang habang nanonood tayo ng impeachment trial, naglalabanan yung pong mga defense at yung pong prosecution, meron din bang ibang laban? Meron din bang pressure? Meron din bang pressure? Presyuhan? Ha? Presyuhan? At meron bang panliligaw para yung bilang na 12 or 13 ay madagdagan at umabot ng 16? Dahil sa huli, kahit na ano pa yung mga presentation, kahit na anong ganda nung pong deliberation at presentation ng mga ebidensya at mga testimonya, sa huli, yun pa rin talaga ang aasahan natin, ang boto ng mga senator judge dito po sa impeachment trial.
2: Sentro.
0: Convictado, absuelto.
2: Sentro.
0: Abang lang tayo mamaya, ha? Nunurin pa natin yan. Dahil ngayong araw, presentation na ho sa mga ebidensya. Ang unang maglalatag ay yung pong prosecution.
2: Sentro.
0: Ribat naman dyan yung pong defense lawyer. 16 po yan. Dami pansin natin mga bata, no? Yung pong mga bugado po ni Vice President Sara Duterte.
2: Sentro.
0: Okay, good morning muna yung mga nasa live natin.
2: Sentro.
0: Salamat sa inyong panunood. Lady Crown, good morning po ka Gerald, good morning. Normal you din. Nandang umaga po ka Gerald, pabati naman. Kami dito po sa Barangay Rado sa Palawan. Lagi po nakikinig. Pati mo naman ang mga anak ko na sina, mga pangalan no, Michael, Mandnor, Majinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin. Cute na mga pangalan talaga. Ma'am Norba. Julius Ubay, good day Sir Jay. Always nakikinig po. Shout out naman. Ty Lee Loy Works. Sa lahat ng mga taga San Jose. Yan na tanghali po kagawa Gerald. Sabi ni Dayen Mungaya. Randy Santisas naman nakikinig. Gerson Lapo, good morning po idol. Pa-shout out naman kami sa Malaki by Rizal Palawan. Thank you. Kay Gerson Lapo, kay Randy Santisas, kay Dayen Mungaya, Julius Ubay, at Brenda Trinidad Maulang. Panahon, Kajeral. Ito nga, maulan eh. So, commercial muna tayo, tapos babalik po ang Serco Centro. Serco
3: XFM. XFM. Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite.
6: Sa Coffee Nurse.
5: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Santon Plus Gold.
17: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsep. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mate.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: Shampoo!

0: ang ulan. Ulan ho dito ngayon sa Puerto Princesa. Tinasahan ho natin yung kasunod niyan. Pag maulan, may tubig, babaha, puputik na ko. Pero yung paleko, maniwala ho kayo, malakas ngayon. Malakas na ang paleko. Hindi na basta ba brown out yan, di ba paleko? Bibitaw ha, kaya-kaya mo yan paleko, mahina lang yan. Okay, mayroon po nangyaring aksidente kahapon. May aksidente kahapon, nandiyan na rin ba? Okay, sige. Dalawang motor po ang sangkot dito. Matindi ho yung tama ng dalawa eh. Bigyan ko ng pangalan, Ken. Ah, sige, dito na lang ako. Nangyari po ito sa unahan lang papasukan ng Acacia Tunnel sa barangay Nagawan Sub. Dalawa. Ano po? Dalawang motor. Dalawang motorista. Ano ba nangyari? Usapin po natin yung pong investigador ng Police Station 3. Si Sir Pat Cabildo. Sir, magandang umaga po.
1: Good morning, sir.
0: Yes, sir. Good morning po. Aksidente, sir, dyan po sa barangay Nagawan Sub kahapon, sir?
1: Opo, sir.
0: Sige po. Paano ba nangyari, sir?
1: Ano, sir? Doon po kasi sila.
0: Sige. Sir, tawagin ka namin ulit, sir, ha? Opo, sir. Pasensya po, ha? Medyo mahina, maano lang dating, eh. Choppy siya. Mag-redial lang kami, sir, ha? Para malinaw po.
1: Sige, sir. Sige, sir.
0: Okay. Ken, pa, ano muna ako, Ken, ng, ano, baka naka-loudspeaker siya. Sir, po! May picture din kami mga ipapakita tapos meron kaming video. Ano ho doon po sa nangyari accident. Pinasa sa atin ni Rainel eh. Siya yung nagpasa sa atin kahapon ito, ng hapon. Sir po! Dalawang motor ho ito. Parang pauwi na yung dalawa na ito eh. Oo, sabi ro, mabilis daw yung takbo ng dalawa. Sir po! Tapos pareho lang din naman yung pong direksyon na kanilang binabaybay. Kaya lang kurbada kasi yung doon eh. Sir po! Makurbadang daan po yun doon sa Acacia Tunnel. Sir po! Isa sa video, dibdib yung tama eh. Ayan o, yung video, papakita namin sa inyo, naka-blur lang siya, tsaka naka-black and white. Sir po! Sir Pat, magandang maga po, dyan ha? Sige, saglit lang ha. Sir po! Sir Cabildo po yung investigador. Sabi natin. Para ma-detalye ho yung nangyari ditong aksidente. Sige. Sir po! Puporma lang natin ha. 11:38 po ng umaga. Sir po! Ito yung isa na sangkot doon po sa nangyari aksidente. Sir Cubs, maganda umaga uli.
1: Sir, good morning.
0: Yes sir, sangkot po. Dalawang motorista dito po sa nangyari aksidente. Barangay Nagawan Sub kahapon, sir.
1: Opo, sir.
0: Sige po. Pakwento naman, sir. Paano ba nangyari?
1: Ano kasi sa dalawang motorista ay galing sa pagpunta sa pagpunta.
0: Okay.
1: Doon sa magaling pa rin ang siyempre, doon sa magandahali, mag-abutan ko yung dalawang ito.
0: Sir, naka-loudspeaker ka, sir? Naka-loudspeaker
1: ka? Opo.
0: Aroy, kaya ba na ano, na-off natin loudspeaker, bigyan kita monitor? Medyo ano eh, choppy dating? Buo, parang kulog? Sige raw, sir.
1: Sir, hello.
0: Okay. Yan pa rin ba yung cellphone gamit mo, sir? Yung sa mga operasyon?
1: Sir?
0: Okay. Yan. Sige, subukan natin. Saan sila galing, sir? At saan papunta ito pong dalawa?
1: Galing ko sila dito, sir, sa ano, sa may looban sa may Acacia Tunnel.
0: Okay.
1: Punta sila sa, ano, sa sitio sa Barungis.
0: Okay. Tapos?
1: Inabot niya si, ano, si Yamaha scooter. Nawalan sila, inabot niya sir, magkasunuran sila eh.
0: Opo, magkasunuran. Tapos?
1: Oo. Yung tapos, binanabangga niya ito si Yamaha scooter, nawalan sila parehas ng control.
0: Mm-hmm.
1: Bumangga si Yamaha scooter doon sa gutter.
0: Gutter, okay.
1: Tapos ganun din si, ano, si Rose, bumangga rin sa gutter yung ang... Kaya, ano, sir?
0: Itong si Yamaha ang nabangga ni Rosie. Okay, sige po. Ngayon, nung pagbangga sa likurang bahagi, nawala na yung ano, yung control nila sa manubela, pareho.
1: Opo, sir, opo.
0: Mabilis yung takbo, sir?
1: Mabilis, sir, mabilis.
0: Okay, sige. Magkakilala itong dalawa?
1: Apo sir, kasi mag-brotherhood po ata yan sila.
0: Okay. Galing ng, sa anong gawa raw sir? Anong ginawa nila? Saan po galing? Kasi sabi, di ba, galing ng Acacia Tunnel. Saan galing?
1: Pagtitipon sir, may kasiyahan.
0: Ah, galing sa kasiyahan. Aligidli.
1: Aligidli, at inom, dalawa.
0: Opo.
1: Yun, galing sila doon, pauwi na sila ng ano. Naunang umuwi si Black Scooter, nagpaalam doon sa kanilang ano. Then, sumunod na rin naman itong si Rosie. Tapos may nakapagpinto na nakakita nila na magkasunguran nga itong dalawa. So, kaya ito punta ng Tagbarungi.
0: Oo.
1: Pagdating doon sa incident sa area, doon na nangyari ang ano, ang pang-abot yung dalawa. Yung sa bili.
0: Kurbada, no? Yung sa kurbada sila, banda?
1: Opo, doon banda sa may kurbada.
0: Okay. Kamusta po yung lagay ng dalawa?
1: Ang si, ano ngayon sir, yung, kaya, pakay ng Rosie ngayon may wala na.
0: Naku.
1: Patay na.
0: Patay na, opo. Anong mga pangalan ito, sir? Yung dalawa na ito?
1: Si, ano yan, sir, eh? Kahit ang sir, ha?
0: Oo.
1: Tingnan ko muna sa aking, ano.
0: Sige po, kahit yung first name na lang nilang dalawa, sir. Opo. Ang namatay pala ito, si Rosie, yung bumangga. Si Rosie. Di ba si Rosie yung bumangga?
1: Ano yan, sir?
0: Oo. Ito ba siya yung sa video, yung mayroong tama sa dibdib?
1: Yes, yan, ayan.
0: Oh, ito tinatakpan na lang ng nurse, yung dibdib, yung butas. Sige, sinecheck lang ni Sir Cubs yung ano, yung record niya para makita natin yung pangalan ng dalawa. Condolence po ha, dahil yung isa pala wala na. Namatay pala. Dito po sa nangyari aksidente. Sige.
1: Kasi ano yung sir, yung brother ng Rocky, si Mar, tama. Si Mar po.
0: Si Mar?
1: Oo.
0: Si Mar yung sakay ng Rosie. Ito po yung namatay na, si Mar?
1: Oo po.
0: Okay, sige po. Condolence po sa pamilya. Tapos yung isa naman po, yung sakay ng Yamaha?
1: Wala pa po kung update sir eh. Pero subukan ko muna ng kontakin yung pamilya ngayon sir.
0: Okay, sige. Pero pareho itong sugod sa hospital eh. Pareho yata malubay yung tama nung una?
1: Ang pagkakalam ko sir, yung si driver po ng Yamaha ngayon ay sa gabi pa lang po. Pagtapos ng sa Aburlan nito sir, sumugod din ata dito sa bayan.
0: Okay.
1: Sa hospital natin dito sa bayan.
0: Okay. Pareho silang sinugod sa hospital ng Aburlan. Pagkatapos ay itong si ano, yung anong pangalan nito sir, yung isa, yung sinugod sa puerto?
1: Si ano po, si
0: sige, isa si Mar yung binawian ng buhay, ito pong nakarusi.
1: Rizalde.
0: Okay.
1: Oo.
0: Rizalde, okay. Itong si Rizalde na isugod pa sa ospital ng Aburlan, pagkatapos ay dinala na rin po dito sa puerto.
1: Apo, itinransport din po agad dito sa puerto.
0: Okay. Matindi rin po yung tama?
1: Yes sir. Ano rin yung pano?
0: Sa bagay kasi kung hindi naman doon pa lang sa Roas, sa Aburlan Medicare, okay na siya kung halimbawang minor injury lang, di ba?
1: Apo.
0: So dinala siya dito sa ospital sa puerto, dito na ginagamot. Ito, papauwi na sila, sir. Naghahabulan ba sila? O yung, ano kayo sa tingin nila? Normal lang natakbo nila o naghahabulan?
1: Ang sabi, sir, mabilis ang patakbo nila, sir.
0: Mabilis lang yung patakbo. Sige, di natin masabi kung naghahabulan sila. Basta mabilis ang takbo. Paano kaya dumating sa punto na nasagi niya na yung likurang bahagi ng motor? Nag-minor ba? Nag-minor sir yung isa? O talagang napabilis lang yung takbo nung nasa likuran?
1: Ang sabi ka sir, parang inaantay-antay pa sir yung Rosie. Nag-aantay-antay pa itong si Yamaha. Inaantay niya pa yung si Rosie. Driver ng Rosie.
0: Ayun.
1: So sa tingin ko sir, yun ang dahilan.
0: Oo.
1: Na ano, na bangga yung likuran niya.
0: Oo.
1: Kaya nawalan siya ng control.
0: Okay, ganun ang nangyari. Ngayon, mayroon po ba silang lisensya, helmet nang mangyari po yung aksidente?
1: Wala akong nakitang driver's license doon sir sa anong nila eh, sa kanila eh.
0: Wala pareho.
1: Saka wala, hindi, wala rin po silang, hindi rin po sila parehas na naka-helmet.
0: Aroy. Hmm. Salpok ba ito sir doon sa concrete barrier? Sumalpok talaga sila?
1: Opo sir, opo.
0: Oh, yung isa
1: sa sasakyan nila sumalpok yung Yamaha, pagsalpok niya yung sasakyan niya dito sa may concrete barrier, pumunta yung sasakyan niya dito sa may kaliwang bahagi ng daanan na sir.
0: Oo. So,
1: papunta tayo ng puerto, nandun na sa ano, kaliwang bahagi na yung sasakyan niya.
0: Oh, sa lakas ng impact ano? Dahil sa impact, napunta pa sa kabilang bahagi yung motor.
1: Oo.
0: Malayo ilang metro sir pagbangga nila tapos tumilapon yung motor yung sakay po saan napunta? Naiwan.
1: Yung sakay sir doon sa may barrier na iwan at magkadikit lang sila ng rupi.
0: Aroy, itong dalawa.
1: Motor. Oo. Oh. Itong si Rizalde magkadikit lang sila ng motor na rupi.
0: Okay.
1: Ang isa naman mga more or less 6 meters ang layo ng tinilapon niya doon sa sasakyan niya na rupi.
0: Oh, malayo. 6 na metro. Si Mar 'yon. Oh. Etong si Mar, ito yung may tama sa dibdib. Maliban sa dibdib may maliban sa dibdib may tama pa siya sa ano? Sa paa?
1: Hindi ko na sir na ano eh kasi yung nurse na po yung nag-aasikaso doon sa ano eh.
0: Okay.
1: Pero yung may tama siya sa dibdib saka sa ulo.
0: Ulo. Oh.
1: Na ano ko?
0: Yung isa naman, ano po yung tama?
1: Nakita ko sir, may ano rin sa ulo sir eh. Pero hindi ko na iba, yung mga ibang ano niya, hindi ko na nakita kung saan pa yung ibang injury. Kasi nakabalot na po siya doon ng ano.
0: Oo.
1: Pagdating ko, nakabalot na po siya doon ng nabalot na po ng funding medical team.
0: Sige po. Tadi ano pong plano ng pamilya? Magkakasuhan ba sila sir?
1: Sa ngayon sir, kasi nung una kong pagtatanong ay magkakakilala naman daw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko lang po napalo ako ngayon kung ano po ng plano na ano ni sa pamilya ni Kuya Rizalde.
0: Sige. Oh. Tingin naman natin siguro wala namang yung sabing sinadya. Walang may gusto sa nangyari. Pareho naman siguro silang okay doon sa pinanggalingan nila. Baka wala naman silang gulo o away na naghahabulan sila. Baka normal lang na biyahe, ano?
1: Oo.
0: Di naman sila magkagalit na sabing hahabulin kita, walang ganun.
1: Wala naman po kasi brotherhood na ano naman po sila sa samahan, isang brotherhood po sila.
0: Ayun, okay. So baka hindi na rin siguro mag-file ng kaso, baka ito na lang muna isipin nila. Yung isa, hahanap din talaga ng pera yon dahil nga naman kailangan para tuluyang gumaling. Ito naman, asikasuhin yung burol nung namatay. Okay, sige. Sir Cubs, maraming salamat sa update ha, dito po sa ano sa nangyaring aksidente.
1: Sige sir, salamat din po.
0: Okay. Santo. Condolence po doon po sa pamilya si Mar, yung pong video na makikita natin yan po, tignan niyo 'di ba? Yung nurse inahawakan niya yung dibdib, merong tinatapal doon kasi may tama sa dibdib eh. Tapos meron din daw po tama sa ulo. Santo. Pareho sila sinugod doon po sa Aborlan Hospital. Una, sabi, galing daw sila sa isang kasiyahan. Dumaan, dyan sa Acacia Tunnel, dire-diretso sila, pauwi na sana ng Tagbarungis. Santo. Na parabang sabi, ayon po sa investigador, di ba, na parabang may naghihintay itong si Scooter dito kay Rosie. Ngayon, nawala siguro yung tansya, tapos biglang nabangga yung likurang bahagi, nawalan sila ng kontrol pareho. Sumalpok sa gutter, sa concrete barrier. Santo! Eh, mabilis na yung takbo? Oo. Yung isang motor, tumilapon sa kabilang kalsada, sa kaliwa. Yung isa naman kasama niya yung motor. Santo! Pareho sila, sugod sa hospital. Yung isa, wala, namatay. Tapos yung isa naman po ay dito na dinala sa puerto. Dito na lang gagamutin. Matindi rin po kasi yung tama. Santo! Wala sila pareho, lisensya. Santo. Bakit kasi yung mga ganung lugar medyo hindi na mahigpit eh. Kasi dito lang sa atin sa bayan, yung talagang nahihigpitan, nagkakaroon ng mga checkpoint, kinakailangan merong helmet. Standard ba pagdating dito sa atin, pero pagdating sa mga malalakas,

walang isyong ganun. Tanong yun, tanong lang. Syempre! Sana sa paglilinaw kasi ito, aksidente lang talaga. Kaya wala rin plano na magsampan ng kaso ang makabila ang panig. Syempre! 11:51 ng umaga! Syempre! Ito tayo sa pagbabaneho ngayon. Ha? Dapat basa ang kalsada. Syempre! Tulens po, ito po sa pabilya. Syempre!

0: Ga-sarpo. Maulan at ang halimbo katropang Gerald. Sabi ni Ding Estrella. Ito din. Maulan po eh. Gerald, Billy Paalan, Chef Dan. At gandang araw po mga katropa. At gagawa Gerald Galing. Sarpo. Brenda Trinidad. Maulang hapon ay panahon pala. Sarpo. Maulan pa rin ba hanggang ngayon? Hindi sa inyo sa mga nasa munisipyo. Ding Estasyon eh. Pero parang ambon pa rin dito sa amin. Na maulan. Makas. Sarpo. Okay. 11:52. Barangay pa rin ito. Isaping barangay pa rin. Banda sa sentro eh. Sarpo. Five-bus operation sa Barangay San Pedro. Sarpo. Diyan po sa ano yun, Ken? 1? De Los Reyes 1 o 2? De Los Reyes Road 2. Sarpo. Sakop ng Barangay San Pedro. Sarpo. Yung pong RPDEO, mga pulis po ito ng regional. Sarpo. Nagkandak po ng anti-illegal drugs operation by bus operation sa Barangay San Pedro noong nakarang gabi. Sarpo. Nimbitahan ho tayo, pati si Kagawad Ray Tabang. Sarpo. Kami yung mga witness, testigo dito po sa by bus operation ng RPDEO. Sarpo. At dito po nahuli ang isang alias Nunong. Sarpo. Alias Nunong, 55, 55 years old. Sarpo. Siya po ay nabilihan ng isang sachet ng hinihinalang illegal na droga. Shabu. Sarpo. Eto, panoorin natin po yung video. Sarpo. Doon po sa nangyaring by-bus operation. Sarpo.
1: Dito dumadaan. Dito para temporary, para ano na. Tambakan. Ang misis ko, nagkakalit na. Madumi na yung bahay namin. Ba't yung ganyan? Yung... Pulihin, yung nagbibenta. Itanong dyan sa katbay ko. Ayan sila, pagpunta dito.
2: Partinasan ko na po.
1: Open mo. Sino nagbibenta?
3: Sino pa nagbibenta?
1: Sa kapatid ko, sir. Nagagalit lang ako.
4: Sandi ko na po. So, siya ating balamitin. So, ang magiging po natin, dito na sa San Pedro lang po ito.
5: Sir?
4: Sir, sir, player, please.
6: Doktor, na mag-examine sa'yo. Kung wala ka rin
1: dumadaan, dito para temporary, para ano nila, tambakan. Ang misis ko, nagkakalit na. Madumi na yung bahay namin. Ba't yung ganyan? Yung, ulihin, yung nagbibenta. Itanong dyan sa katbay ko. Ayan sila, mapunta dito.
2: Partinasan ko na po. Open mo.
1: Sino nagbibenta?
3: Sino pa nagbibenta?
1: Sa kapatid ko, sir. Nagkakalit lang ako. Kaya siyempre wala na.
7: Ikaw, gamit lang.
1: O sir, kung minsan, siyempre, nagamit ako.
7: Matagal ka na gumagamit.
1: Ano sir, no... Ano pa yan?
7: 2 taon na? 4? No, matagal na. Ayan. Ano ito? Drug parapernalia. Naku, nalipad po. Sa'yo yan. Panggamit lang. Yan ang sa'yo lang, panggamit lang. Kasi...
1: Pati sabi mo, ano yan dito kuminsan, magpunta. Magpunta yan dito magtambay. Kilala ko sila, di ba?
7: Oo.
1: Magpunta
2: dito sa bahay mo, alam mo na.
1: Ay, nagkakarit na sir, misis ko. Kaya lang siya, mga komando.
7: Oo. Bali yung bahay mo, gamitan.
1: Hindi sir, nagpunta sila kuminsan dito. Ano sila?
7: Mag? Pupwesto.
2: Ay, ba't pinakaralan mo magpusti dyan?

0: kayo ng mga kaibigan.
1: Dito po po lang nandito siya.
2: Tama yung ginagawa eh.
1: Ah. Road 2 po ito.
3: Dati nagbibinta ka.
0: Ay, hindi sir. Hindi ako nagbibinta.
3: Kahit pa?
4: Runner ka lang nung runner.
0: Hindi sir, nagpunta sila dito sa bahay.
4: Pero nagtakbo, ikaw ba pag nagbigay sa'yo ng pera?
0: Hindi sir, diyan, iabot lang yan dyan.
4: Tapos, ikaw magkakuha dun sa kapatid mo?
0: Hindi, kabinsan doon, tanayan sila doon kasi kilala na nila.
4: Pero nung kahapon na nagpabili ako, ikaw nagkatid, ikaw nagbigay, di ba?
0: Saan po?
4: Kahapon.
0: Ah, wala dito po sir na ano, doon siguro sa ano.
4: Hindi,
0: ano?
4: Meron ako. Meron ako kahapon.
0: Kaya mo sir, makita mo sa video, kung may video dyan.
4: Ikaw yan, di ba?
0: Oh, saan yan po sir?
4: Yan, dito, kahapon.
0: Oh.
4: Saan yan? Kahapon yan. Ayan, ikaw yan, di ba?
0: Eh, bird yan dito kahapon eh.
4: Oh, ayan oh, kinamayan ka pang oh. Oh, gusto mong panood ang video nito?
0: Sige, sir. Tignan ko parang.
1: Tao po yun.
0: Saan makita natin?
3: Okay. Malakas ka gumamit.
1: Start na ako mag-ano?
3: Sige sir. Sa isang araw ilang bis ka gumamit?
0: Ako na sir, wala pa.
1: Sige start na ako mag-ano?
0: Ang nangyari lang? Binigyan ako!
3: Ayun! Kaya niya pala magtayo.
0: Hindi, nakatayo na ako.
1: Pinahiya na sila kapapan.
0: Sana, hindi mo.
4: Ang kapatid mo talaga mayroon ha?
0: Ayan na, ayan ang ibigong siya. Oo, pera. Hindi yan sa akin. Wala akong pera.
4: Ito na yan sir! Hindi pwede yung ganyan. Totoo lang! Nandiyan.
0: Nung.
4: Po.
0: Okay, no.
4: Pero no. Hindi, yung katulang natin.
0: Sige, malaman natin hindi, mamaya. Pag ano, papadragtas kita mamaya, ha?
4: Kita mo yan.
0: Oo.
1: Ang kakayanan, hindi niya tanong pero nung isa. Kaya may timbangan ka? May karapatan ka din kuha ng sariling doktor na mag-i-examin sa'yo.
0: Yung hinulin niyo, yung nagbibinta.
3: Sige nga, anong payo mo sa pulis? Pag-uhulin
0: niyo. Kasunod. Talaga, yung hulin niyo, nagbibinta. Yung akin na, pinagbibinta, yun lang talang anuhin. Ulihin.
3: Yan ang payo mo sa polis.
0: O, ulihin talaga yung mga binta para hindi na makaano yung magabili. Eh, marami na ka binta kapatid ko.
3: Ito yung sinasabi kahit yung suspect inamin na dito pumupunta yung mga bumibisita sa kanya at gumagamit. Alam niya yun, pinapayagan niya. Pero ang sabi niya, yung ginagamit ng mga bumibisita dito ay galing sa kanyang kapatid na katabing bahay niya lang. So pagbili raw doon, dito gumagamit. Tapos siya ay nakikigamit na lang din. Ang patunay niyan, ito, mga naabutan. Aluminum foil, dalawang lighter. Tinanggal na yung cap ng lighter. So, ano na ito? Yung isa wala. Wala pa natanggal. Okay pa yun. Para ordinary lighter pa. Ito yung dalawa. Tanggal na yung cap. Ano? Magalit yung kapatid mo kasi tinuro mo siya. Nagbibinta.
0: Kaya matagal ako. Matagal na ang yan. Alam niya yun. Tanggap niya ako.
3: Ito binutas nila?
0: Tagdukad yan.
3: Oo.
0: Ito na sila.
3: Yan. Ito binubutas pala ito. Ay binutas nila ito para yung lock na ito matanggal nila para pasok dito.
0: Wala akong karapatan kasi nila magpirma, eh dyan na yan.
1: Refuse to sign.
0: Ang
3: dami
0: ha. Ikaw, sinong kapita. Itanong na ito sa bike na ito.
3: Sige, ikaw magtanong. Ikaw magtanong. Sige, ikaw magtanong dyan.
0: Ako na damay. May, kita mo diba? Saan sila?
3: Ayan.
0: Daryl, ako na kulong, di ba? Sino kating ka? Ako? Ito, pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare ako. Pare
5: okay, ay mas operation po ng PTEO sa Barangay San Pedro kagabi. Wala na ho tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood sa panatundo ng Sentro ngayon pong araw ng Martes. Nangalan po ni Katropa at Kagawad Mike Scott eh. Inyo pong lingkod, Kagawad Gerald Gales. Magandang tanghali na ho sa inyong lahat.
6: Ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po hanggang sa muli, mga katropa.
7: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear?
6: Ang bago
7: na sa ANSA, Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Frontline Hub. Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality.
5: Tara na! Ado na si Aristotel Viray, dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
2: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
5: PIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
2: 16 votes para naman po sa conviction. Pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
5: Whole of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
2: Palitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
5: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
2: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
5: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, Katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
6: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. Nationwide.
2: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
6: XFM News Nationwide.
5: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Last of today yan ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang napapatuloy ang proseso ang kaso. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Biray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Biray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isailalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
6: XFM News Nationwide.
5: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
6: XFM News Nationwide.
2: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparations. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, nakaschedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
6: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batasso kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
6: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamumuno ng impeachment court.
9: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
10: Pwede ba yun?
9: Now, I don't...
10: Di ba, isa lang yun?
9: Pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Oh. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
2: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
6: XFM News Nationwide.
11: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
9: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Mm. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
11: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun po man, tiniyak niya na magbibigay ang Clerk of Court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
6: XFM News Nationwide.
11: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Higit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation komisyon ang deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
10: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
11: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
2: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte, darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
6: Breaking news.
11: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
6: XFM News Nationwide.
2: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
6: Balitang regional.
2: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
12: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhinang pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
11: Bedridden na senior citizen na sawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
13: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
2: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
14: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug bypass operation sa Procamonsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Porokbolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPOCDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
11: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
15: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station na tukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sa madula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsalag sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News.
2: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
16: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista. Maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
17: Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin. Ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto yung Easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan sa ilang bahagi ng bansa.
18: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
2: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
18: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
2: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
17: Balitang International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho ang maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guayra. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa nilang mga nawawalang mahal sa buhay habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
17: Showbiz News.
19: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanikanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sophia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sophia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
17: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa Detsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanaig ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
17: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
18: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
18: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
18: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
17: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakay. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pasog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po makakasama ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Poller at Dr. Algie Bakla. Lusog na araw po, mga Doc.
1: Lusog na araw mga ka-wellness, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay sa ating programang The Secret of Health. Panibagong araw, panibagong makabuluhang talakay na naman ang ating pag-uusapan. At kailangan po ninyong pakatutukan sapagkat baka mamaya ang mga simptomas at mga problemang ito ay konektado sa inyo at hindi lang ninyo alam, baka mineral deficiency lamang po yan. Panatili po nakatabay dito po sa ating programang The Secret of Health.
2: At syempre, magandang hapon ka-wellness. Si Doc Algie po ito at tayo ho ay samahan nyo sa ating isa na namang episode ng isang malusog na talakayan sa hapon pong ito sa The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng ating pong XFM stations at Solid FM, ganoon na rin sa mga kapartner po natin na stations nationwide. Sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook live streaming. O kaya i-follow nyo po ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. At yung iba pa nating mga Facebook page para kayo po ay makapanood, makapakinig ng live sa atin pong mga programa kahit saan dako man kayo ng Pilipinas at ng mundo. Ayan. At syempre, kung nakatutok na kayo sa atin pong live stream at kung kayo nakikinig na sa atin pong mga programa, nako, napakaswerte ninyo dahil may handog agad na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? O sa mga gusto pong makasali sa atin pong papremyo. Ayan. Ay tandaan lamang ang atin pong mga mechanics. I-share po ang ating Facebook live streaming at i-comment dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Kung ano ang mga products ang nagamit po ninyo, products ng Yastro Health, ay i-comment po ninyo dyan mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang entry po ninyo mga ka-wellness. Ha? At malay nyo kayo mamaya ang maswerte mapipili natin at mababahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan, okay? At welcome na welcome ang inyong mga katanungan if ever meron kayong mga inquiries sa atin pong pag-uusapan ngayong araw. Ayan, napaka-interesting ang atin pong topic this day. Ay, i-text lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan ha, ang inyong pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga gusto sumubok naman, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabilian sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. Mabibili rin ang atin pong mga produkto, especially ang Santone Gold natin, Santone Coffee Mix natin, sa Fisher Mall Supermarket. At soon, eto, abangan nyo mga ka-wellness, maging available ng mga produkto natin sa Pure Gold. Malapit-lapit na pwede nyo mabilihan ang atin pong mga produkto. Ha? And of course, available din yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. Yun. At meron tayong mga special prices sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung senior citizen po kayo. Mm-hmm. O kaya naman ay doon po kayo magpapakonsulta at bibili na rin ang ating mga supplement. Ano? Mm-hmm. Pakibigay lang po kung senior kayo yung inyong mga identification para malaman kung kayo po ay senior citizen. And of course, pwede rin kayo magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant kung nais nyong subukan ang naturopathy. Mm-hmm. Sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwede makatulong sa inyong pangangailangan. Katulad po ng cleansing and detoxification. Napakaganda po nito. Ano? Nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, bugok buyang, Korean therapy, biosupper therapy, at yung terahertz therapy.
0: Sa mga gusto pong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawang po natin sa pagpapatag at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin, ito pa rin parte ng nutrisyon. Ano? Hapon, napag-usapan natin ang vitamins. Ayan. Eh kapag naririnig natin yung nutrition, laging unang pumapasok sa ating isipan, itong vitamins. Ano? Mm-hmm. Pero merong isang parte pa rin ng nutrisyon na minsan nakakaligtaan din ng iba. Mm-hmm. At minsan ay nababaliwala. Ano? Itong tinatawag po ng mga silent heroes, mm-hmm, ng atin pong selula at ng buong pangangatawan natin. Itong mga minerals o mga minerales. Ayan. Alam niyo ba ang katawan natin? Hindi mabubuhay yan. Pagka walang mga minerals, without the aid of minerals, yung pang-araw-araw natin na gawain, hindi natin magagampanan dahil napakalaki ng ginagawa po nito sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Mula sa pagtibok ng puso natin, pagganan ng atin pong mga nervous system, mga selula ng ating pangangatawan, ay may kinalaman dyan ang mga minerals, mga ka-wellness. At ito ay napakahalaga sa atin pong pangangatawan, Doc Ron.
1: Mm-hmm. Well, kung titingnan natin, mga doc, no, mga ka-wellness po natin, ngayon is merong tinatawag po tayong pandemic of obesity. Hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kung titingnan natin is kapag ka-obese, parang palaging busog or tinatawag natin palaging nakaka-consume ng pagkain. Pero ang mga eksperto po ay merong tinatawag na hidden hunger. Ang ibig sabihin ng mga ng hidden hunger, mga ka-wellness, ay yung mga tao na busog ang tiyan, marami ang kinukonsume na pagkain, pero kulang sa tinatawag natin na mga mahahalagang nutrients na katulad ng minerals. Katulad ng iron, zinc, iodine, calcium, magnesium, at iba pang klaseng mga minerals. Kaya posible pala na ang mga taong overweight o isang taong overweight pero deficit sa tinatawag po natin na minerals. Isa pang nakakagulat na trivia, sabi sa statistics, ay merong mahigit sa 2 bilyong katao sa mundo ang may mga kakulangan ng isa o higit pang mahahalagang micronutrients tulad ng iron, zinc, iodine, at iba pang minerals. Ang tinatawag natin dyan is mineral deficiency. Hindi lamang yan, ang problemang ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking issue ng pampublikong kalusugan sa buong mundo. Ibig sabihin, ito talaga ay marami nang nagkakaproblema ng dahil sa tinatawag natin na mineral deficiency. Hindi lamang ito nangyayari sa mga mahihirap na bansa, kahit sa mga developed countries. Maraming mga tao na hindi nakakakuha ng sapat na minerals dahil sa tinatawag natin sobrang pagkain or dependent sa process na mga pagkain, hindi balancing pagkain, at kakulangan sa gulay at tinatawag natin na consumption ng gulay at prutas, and also possibility depletion ng lupa. Kaya ang kanilang gulay at mga prutas ay hindi nakakakuha ng saktong minerales kapag kumakain ng mga gulay at prutas.
2: Oh, yun ang problema nun. Ano? Dito naman po sa Pilipinas, ayon po sa DOST Food Nutrition and Research Institute, yung FNRI, nananatiling problema ang kakulangan ng ilang mahalagang minerals. Isa sa pinakakaraniwan na deficiency ay ang iron deficiency. O lalo na kung mga buntis, o yung mga kababaihan at sa mga batang nasa preschool years. Ito po yung pangunahing dahilan ng anemia, no? At may mga lugar din sa bansa natin na noon ay mataas ang kaso ng iodine deficiency, kaya ipinatupad ang paggamit ng yung salt iodization law. Kung naalala niyo 'yan, no? At yung asin law na tinatawag nila. Oh, bukod po dito, pinapakita rin ang nutritional survey na maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng sapat na gulay, prutas, at iba pang mga pagkaing mayaman sa calcium. Naku, yung calcium. Isa yan sa pangunahing kulang sa kababaihan. Ano? Pati yung magnesium, potassium, at iba pang essential minerals. Yan. So, yun ang problema natin sa Pilipinas talaga, mga ka-wellness.
0: Itong pinag-uusapan natin, Doc, para sa kaalaman ng karamihan, mga viewers natin, even our mga listeners natin, ano nga ba yung tinatawag na mga minerals? Na at saan ito sila na-derive? Saan ba sila nakukuha?
1: Yan. Well, ang minerals, Doc L, ay ito ang mga natural elements. Makukuha natin ito mula sa lupa at sa tubig. Kaya kapag yung minerals na nakukuha natin sa, let's say, sa Malunggay, nakukuha niya yon sa nagaling sa lupa. So, kaya habang lumalaki yung halaman, na-absorb yun sa pamamagitan ng ugat, kanyang sinisip-sip mula sa lupa. At kapag kinain naman natin yung halaman na yon o ang mga hayop ng kumain na halaman na yon, ito ay napapasa yung tinatawag natin na mga minerals mula doon sa plants, papunta doon sa kumain, and also kapag ka ang isang tao naman ay dependent sa tinatawag natin na carnivorous diet, kumakain ng meat. No? Hindi tulad ng vitamins na gawa ng living organisms, ang minerals ay mga tinatawag natin inorganic elements. Pag sinabing inorganic elements, iisipin agad, masama sa katawan. Kasi inorganic siya. Ngunit, mga katropa at mga ka-wellness, huwag po nating isipin na ang term na inorganic ay ibig sabihin ay nakakasama. Sa katunayan, ang inorganic elements na ito na minerals ay kailangan ng ating katawan At ang isang tao ay isa hindi pwedeng mabuhay kapag kakulang nitong mga tinatawag natong mga mineral elements. According sa studies, merong mahigit 20 kinds o 20 klase ng minerals na kailangan ng ating katawan o tinatawag natin mga essential minerals. Dahil yon, kapag kulang sa ating katawan, it will make the body to function improperly. So improperly functioned yung ating katawan. At ang mga essential minerals na ito ay nahahati sa dalawang grupo. Ang una is yung tinatawag natin na major minerals. Pagka major minerals, that means kailangan ng madami noon sa ating katawan. Let's say for example, calcium. Bakit tinawag siya major minerals? Kasi isa din siya sa major building blocks ng ating buto. Well, of course, adami ng buto ng ating katawan and it needs to be to be strengthened every day. Also, magnesium, potassium, phosphorus, sodium, chloride at sulfur. Ito yung mga major minerals na kailangan marami ang nakukonsume natin sa araw-araw. Meron ding tinatawag natin na trace minerals. Ibig sabihin, trace minerals ay yung mga minerals na kakaunti lamang. Most likely, ang mga mga minerals na ito ay in form ng mga metal form. O yung tinatawag natin electric transmitters ng ating katawan. Katulad ng iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, chromium, molybdenum, at fluoride. At kahit na kaunti, titingnan natin, ano lang naman ito, trace minerals, hindi kailangan. Pag merong isa na wala dito sa ating katawan, it greatly affects. Let's say for example, pagkakulang na tinatawag natin ng iodine yung ating katawan, ang brain transmitter, neurotransmitter, yung mga electric signals, hindi masyadong mag-function ang brain natin. Iodine lang yun. No. Paano pa pag iba pang mga trace minerals na mawala? Kahit nakakaunti lang ito na kailangan ng ating katawan.
0: So, dahil ganun ka-important itong mga minerals na ito, ano naman yung essence na Doc Algie? Maitutulong nila sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga nito para sa pagpapahaba ng atin pong buhay?
2: Kumbaga, mineral, isipin mo na lang na yung katawan natin parang isang malaking kumpanya. At yung vitamins, yun yung mga manager na nagbibigay ng instructions. Pero yung mineral, sila yung mga workers na gumagawa ng actual na trabaho sa ating katawan. Halimbawa, kung wala kang calcium,

0: overall health. Kaya dapat siguraduhin natin na sapat yung mineral na ating kinukonsume everyday.
1: Ayun. Kaya mga ka-wellness, ha, ngayon alam nyo na kung bakit napakahalaga ng mga minerals na ito. Mga major minerals man yan or mga trace minerals. Mm. Lahat sila, kumbaga sa mga worker nga, meron silang designated task, kumbaga. Mm-hmm. Walang napakaliit na trabaho sa kanilang mga ginagampanan dahil lahat yun ay mahalaga.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Kaya napaka-inam ano, na mapanatili natin na sapat yung intake natin ng mga minerals na ito. Mamaya naman eh, pag-uusapan natin ang mga specific na mga minerals at kung ano yung nagagawa nito sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness. Ha? Kaya tutok lang po, pabalikan natin ang topic po na ito dito sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Pwede kayong magtanong, ha? Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa atin pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa atin pong numero, 0969-609-6545. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga benefits ng mga minerals na ito sa ating katawan? For example, yung calcium.
2: Mm-hmm.
1: Ano yung mga benepisyo na maibabahagi niyan sa katawan natin?
2: Mm-hmm. Pagka sinabi natin calcium, number one na tumatatak sa isip ng mga ka-wellness natin at mga listener natin is about buto.
1: Buto. Oh.
2: So primarily, ang calcium is primary building blocks, hindi lamang ng buto, pati po ng ating ngipin.
1: Mm-hmm.
2: Totoo naman yun. Ngunit marami pang bahagi na mahalagang trabaho ang calcium, liban doon sa pagpapatibay ng buto at ngipin. Halos 99% ng calcium sa ating katawan ay nakaimbak sa ating mga buto at ngipin. At ang natitirang 1% nito ay ginagamit sa napakalagang proseso.
1: Mm-hmm.
2: Number one, pag-urong at pag-relax ng muscles.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, relaxation and contraction ng muscle. Mm-hmm. Ang number one na pinaka malaking trabaho na muscle sa ating katawan is ang puso.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, kapag ka ang isang tao ay deficit ng calcium sa dugo, pwedeng maapektuhan ang pagtibok ng kanyang puso.
1: Mm-hmm.
2: So, ito ay nagbibigay ng normal pumping or pagtibok ng ating puso.
1: Mm-hmm.
2: Also, napakalaki din ang role ng calcium sa tinatawag natin na blood clotting.
1: Mm-hmm.
2: Pagka blood clot, negatibo kapag ka doon nag-clot sa puso o di kaya sa utak.
1: Mm-hmm.
2: Pero kapag ka ang isang tao ay nasugatan, kapag ka walang blood clotting agent naman, pwede ding ikamatay na tinatawag natin na hemorrhage.
1: Mm-hmm.
2: Doon yon ang trabaho ng tinatawag natin na calcium.
1: Okay.
2: Liban pa dyan, ang calcium ay nagpapadala ng nerve signals mula sa utak papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kapag ang isang tao na kulang ng calcium, hindi lamang ang buto ang naaapektuhan, maaari ring magkakaroon ng problema sa puso, muscle, at saka nervous system kapag ka-deficit ang calcium sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Kaya napaka-dami ring benepisyo ng calcium. Akala na iba, buto lang.
1: Tama daw ko.
0: Oo.
1: Kasi so, yung primary. Yun yung primary na papasok sa isip natin.
2: Mm-hmm. So, kalimitan na simptomas nitong kinatawag natin na calcium deficiency ay tinatawag ng madalas na muscle cramps.
1: Mm-hmm.
2: So, kapag ka doon sa mga player, naglalaro, papalaging
0: pag madaling araw, talagang parang hindi ka na makagalaw.
2: Sobrang sakit. At ang problema, kapag ka ang pulikat, sa puso pulikatin.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang pinasadilig.
0: Muscle yung puso eh.
2: Muscle ang puso, pagka ang puso pulikatin. Also, pamamanhid at pangingilig ng kamay at paa, panghihina ng muscles, at pagiging marupok ng mga kuko.
1: Mm-hmm.
2: Madaling pagkabali ng buto. Mm-hmm. O, ito ang kalimitan ang kinamamatay ng mga matatanda. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag ka ang femur area mm-hmm. ng buto, yung may pinakamalaking buto sa ating paa. Pagka yun ang nabali, siguradong that would cause mortality, lalong-lalo na sa matatanda.
1: Mm-hmm.
2: Pananakit ng likod, madaling pagkabali.

0: pagod. At sa matagal na panahon, kapag ka ito ay hindi naagapan, ito ay hahantong sinatawag natin na osteopenia, at kalaunan ay magiging tinatawag na osteoporosis, kung saan makikita natin mga tumatanda bumabaluktot kasi bumababa yung tinatawag natin na calcium production sa katawan, at ito ay nagdudulot ng permanenteng kapansanan sa mga kulang ng calcium sa katawan.
1: How about naman, Doc Algie, yung tinatawag na magnesium?
2: Magnesium, actually, kung calcium ang tumutulong sa pag-contract ng ating pong muscle, ang magnesium naman ang tumutulong sa pag-relax. Siyempre, hindi pwedeng trabaho lang na trabaho. Kailangan may relaxation din. Kaya nga, ang magnesium, kinikilala yan bilang nature's relaxation mineral. So, mahigit 300 biochemical reaction ng ating katawan, nangangailangan ng magnesium. Kaya, isa ito sa importante. At kabilang dito, yung production ng energy natin, yung sugar regulation, yung healthy blood pressure. So, ibig sabihin, pag masyado na tayong laging nahahigh blood, eh baka kulang tayo sa magnesium. Yung ganun din yung nerve function, yung DNA repair. Mahalaga yung function ng magnesium. Kaya nga, di ba, pag may mga taong may pain, merong mga ngalay, hindi makatulog na maayos, may mga practitioner na gumagamit ng magnesium rub, yung pinapahid nila sa mga so, parang minamasad. So, because yun yung kapag masyado ka ng laging nagka-cramps, nangangatal ka, alam mo yung mga yung eyelid twitching na parang biglang gumagalaw yung
0: gumagalaw ang mata.
2: Sabi ng mga matatanda, ay nakakain ka ng pinagkainan ng daga. Magnesium deficiency yun. Yung laging irritable, laging tinatamaan ng migraine, headache, and palpitation. Sigurado, napakalaki ng chances na kulang po tayo sa magnesium.
1: Ayan. Ito naman, Doc. Kasi yung calcium, magnesium, kadalasan napapakinggan. Kasama pa ito. Parang trio ito sila ng mga major minerals.
0: Yes.
1: Itong potassium.
0: Ang potassium ay isa din sa pinakamahalagang minerals na kailangan ng ating katawan. Number one, ito ay nagre-regulate ng ating blood pressure. Kapag kakulang sa potassium, tumataas ang presyon ng dugo. It also provide yung tinatawag natin normal heartbeat, muscle contraction, nerve transmission, and fluid balance sa ating katawan. At saka ang sodium at potassium ay parang tinatawag natin na magka-partner silang. They go hand in hand. Kapag masyadong mataas ang sodium at mababa ang potassium, tumataas ang posibilidad ng tinatawag natin na blood pressure. Kaya maraming mga cardiologists ang naghihikayat na dagdagan ang mga pagkain ng mga potassium-rich foods. Symptomas ng potassium deficiency is panghihina ng katawan, muscle cramps, constipation, madaling mapagod, palpitation, at irregular heartbeat. Kung minsan may mga taong nahihirapan, ultimo sa pagtayo. At kung titingnan yung tinatawag natin na dugo nila is napakakulang sa tinatawag po natin na calcium. Sa matinding kakulangan, ang pwede pong tinatawag natin ay pwedeng maapektuhan ay yung puso po natin kapag kakulang sa potassium. Pinakamagandang sources, napakaraming magandang sources. Itong tinatawag na prutas na saging, avocado, kamote, patatas, spinach, tubig ng buko. Also kamatis, white beans, squash, yun po ay mga napakagandang sources na tinatawag natin na potassium.
2: Sabi din nila kapag kumain ka ng gulay, especially mga berde at dahon, sigurado may potassium. Actually, potassium is one of the richest source of mineral sa mga halaman na kinakain natin.
1: So dapat sana talaga hindi tayo magkukulang sa potassium kung palakain tayo ng mga gulay at
0: gulay,
1: prutas.
0: Yeah.
1: So yan ang mga ka-wellness. Maraming pang minerals. Kaso kulang yung oras natin. Limitado lang. Siguro pag-uusapan pa natin sa iba pang mga episodes ng ating pong programa. Ha? At mamaya magbabalik tayo para naman sa mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness dyan. If ever meron yung mga inquiries, ha, huwag pong kalimutan, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Sasagutin natin ang mga katanungan ninyo patungkol sa atin pong mga produkto. Ha? Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zafron Plus. Plus Coffee Mix.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sanzone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil
12: in Beauty sa

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa mga katanungan, ha, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Siyempre ang programang The Secret of Health, tadok po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful content. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po yung mabibilin ha sa mga leading drug stores nationwide. Ganyan rin sa inyo pong mga local pharmacies. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store Shopee. I-search lang Yes to Health 2011. Or di kaya ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kung malapit lang din naman kayo, ay sadyain na po ito sa ating pong mga clinics. Dahil meron tayong mga special discounts, especially sa mga senior citizen. And of course, meron tayong mga services na pwede nyo subukan doon. Kaya isabay nyo na rin yung sa pagbisita sa ating pong mga wellness center. Okay, sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, hello po, good day sa inyo pong lahat, happy viewing ha. Batingin ko lang Doc, ang mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, nasa si ano, John Ray Mayot, sa ano to? Isabela, I think. Kung hindi ako nagkakamali.
2: Santiago
0: ano?
2: City.
0: O, Santiago. Mm-hmm. Si Doc sa Celio, dyan po sa Sambuanga.
2: Sambuanga, Cebu guy.
0: I think meron din yata siyang
2: Pagadian
0: schedule
2: City.
0: Sa Pagadian.
2: Pagadian City.
0: Yun. Yes. Puntahan po ninyo yung mga wellness center natin dyan sa Sambuanga, sa Ipil, at saka sa Pagadian. Ha? Kaya Ma'am Aiza Bautista, ay sakalam daw talaga ang ating Santone Gold Coffee Mix.
2: At saka yung Santone Gold Coffee Mix natin, ha, available na sa Fisher Mall and soon to be available sa mga Pure Gold supermarkets.
0: Yan, ha? Kay Doc Ray Empinado, dyan sa Iloilo. Happy viewing, Doc, ha? Sa mga gusto pong magpakonsulta dyan, magpa-check up sa ating wellness center sa Iloilo. Puntahan nyo po, bisitahan nyo.
1: Okay. Ayan, may sa comment si, ano, si Dominic John Abagat. Sabi niya, magandang tanghali po, mga Doc. Salamat po, may natutunan ako ngayon. Ayan, sana makinig pa ulit kayo bukas. Ano? Sabi naman ni Sir Ding Australia, gandang hapon mga ka Yes to Health. Salamat po, natanggap ko na yung regalo nyo sa akin.
0: Wow.
1: Na Santone Gold Coffee Mix, hindi lang isa, dalawa pa.
0: Yun,
1: maraming salamat talaga po. Puerto Princesa, Palawan po ito.
2: Kaya doon sa mga viewer natin na meron kayong mga ano good experiences sa ating mga products, ano, huwag kayong maghiya, maglagay po ng komento ninyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health para po kayo ay makatanggap din katulad ni Sir Ding ng ating Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yun, no? Oh, nagpapabati, Doc. Yung mga guwapo natin dyan sa ano, mga tech natin, ha? Mga ITs natin. Okay na, Sir Edeville, kay Sir Jules, sino ba yun nandyan kasama nyo, ha?
2: At thank you, Sir Ed, sa bagong camera.
0: Yun,
2: guwapong-guwapo na siya si Doc L ngayon.
1: Ayan, Crystal C, good afternoon po, watching from Bicol. Sabi pa niya, ganda talaga ng benefit ng Santone Gold Coffee at Santone Plus sa katawan natin.
0: Yun, o. Kaya sa mga gustong sumubok ha, ng mga produkto ng Astro Health, yung mga healthy coffee natin, lalo na kung coffee lover kayo, I think, siguro ilang porsyento ba ng mga Pilipino? 90% or 100% mga Pilipino ay coffee lover talaga.
2: Coffee talaga.
0: Subukan nyo yung Santone Gold Coffee Mix natin, Santone Plus Coffee Mix, and we also have Premium D3 Coffee Mix. And yung mga choices na pwede nyo pagpilian sa mga coffee ng Yes Health. Abangan nyo, meron pa tayong palabas na coffee. Yung
2: panglalaki. Panglalaki.
0: Pwede rin siguro yung pamamahe.
2: Mamacho, mamacho.
1: Pwede naman, kung gusto maligas.
0: Ayan, abangan niyo yung mga palabas natin na ano na coffee sa. 'Di ba mga produkto ng Yes to Health? Alam ko naman sa mga nakasubok Doc Ron, Doc Algie ng mga produkto ng Yes to Health. Talagang inaabangan nila yung mga bagong ila-launch na produkto ng Yes to Health.
1: O siyempre pag ngayon kasi more on development tayo ng mga produkto.
0: Dama,
1: at kung ang isang product ay talagang napatunayan natin na makatutulong, why not, 'di ba? Lalabas ang Yes to Health ng mga bagong produkto. Kaya ang gagawin natin, abangan lang natin.
0: Yung mga ikatanong patungkol sa ano natin, yung mga suplemento para sa mata. Well, we do have Vision X Plus para sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Doc, nagkukumahog lang na mag-ingat sa kanilang eyesight pagka nanlalabo na. Mm-hmm. Minsan nga, pagka hindi na kaya ng eyeglasses. Mm-hmm. Well, ako, naka-eyeglass ako para for ano protection anti-rad sa mga gadgets, oh, okay, mga anti-rad. Mm-hmm. Pero pwede namang alisin. Yeah. Kaso lang, mayasilaw yung mga ilaw. Well, isa yun sa mga protection natin.
2: Uh-huh.
0: At isa pa na nakakatulong, yung mga nutrition na kinakailangan ng ating mga mata.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahalaga yun eh, di ba? Mm-hmm. Lalo-lalo na gamit na gamit natin yung mata po natin. Kung ano man yung mga trabaho natin, nasa labas man o nasa loob tayo ng mga pasilidad, eh, yung isa sa nagatrabaho ng gusto, mata.
2: Mata.
0: Yan. Kumbaga gamit na gamit yan. Mm-hmm. Kaya kinakailangan naman, bigyan natin ng sapat na kumbaga nutrisyon o sustansya para naman maka-cope up ito sa mga daily ano natin, daily works.
1: Ang kagandahan ng ating Vision X Plus, mga partner, mga ka-wellness, hindi lang kasi siyempre gusto mo healthy sa mata.
0: Tama.
1: O hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na phytochemicals. Mm-hmm. O for example, meron siyang lutein, sinamahan pa ng zeaxanthin, kumbaga okay na sana yun panalo na yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung problema na good problem, nilagyan pa ng vitamin E and beta-carotene.
0: Uh-huh.
1: So kumbaga hindi na siya limited lang sa mata, pati beauty ng face, beauty ng skin, kasama na siya.
2: Yes.
1: O, yan ang panalo talaga pagdating sa Vision X Plus ng Yes to Health.
2: Yeah, for prevention, mga ka-wellness, doon sa mga palagi nakaharap sa camera, nakaharap sa mga cellphone, mga gadget. Yeah. One soft gel, 2 times a day, 30 minutes before meal lang atin pong Vision X. Napakaganda protection po para sa panlalabo ng mata. Kapag ka meron naman kayong problema sa mata, meron ng katarata, glaucoma, astigmatism, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, at mas lalong mas maganda kapag kasinamahan ng premium D3 one soft gel. Sabay sila, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal ang pag-inom para mas mabilis lumiwanag ang inyong paningin.
0: Yun. Oh, speaking of premium D3, Doc, ito ha, sa mga naghahanap ng mga suplemento na mayroong moringa seed oil, bibihira ka lang makakita niyan ng mga suplemento.
2: Unique sa ating premium D3 yan.
0: Merong mga moringa seed oil na supplement na puro lang, concentrated lang siya sa isang soft gel or capsule.
2: Mm-hmm.
0: Pero bibihira lang yung mga suplemento na merong included na moringa seed oil na nandoon, ano? Mm-hmm. Kaya yun yung nakapa-unique sa premium D3 natin.
2: Mm-hmm.
0: Dahil unang-una, meron siyang vitamin D3, which is yung colicalciferol.
2: Mm-hmm.
0: Meron ding VCO na napakaganda sa ating pong pangangatawan. Plus, merong moringa seed oil extract.
1: Mm-hmm. Tawag nila dyan, Ben Oil.
0: Yun, oo.
1: Kaya, kumbaga, kung meron kayong mga inflammatory condition, mahina immune system, lagi kang sinisipon, inuubo, laging binabahin, tapos meron kang problema sa metabolism ng fats, maganda talaga nandun sa ano yan, sa ating supplement na premium D3 soft gel capsule.
2: Mm-hmm. Also hormonal disorder, mga
1: mga sa vitamin D3
2: premium
1: talaga.
2: Premium D3, napakaganda po talaga yan.
0: Yan ha?
1: And speaking of the mother of all that, ay huwag kalimutan ang Santon Plus Gold. Kasi ang Santon Plus Gold, I consider that as a general supplement. Ibig sabihin, kung hindi mo alam yung particular deficiencies mo, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, kumbaga, bawat elements na meron doon sa mga active ingredients, mapapakinabangan natin.
0: Yeah.
1: Kaya ngayon iba, nagtitake nito mga 1 week, 2 weeks, sabi nila, parang wala na akong sakit ah. Pero kaya akala nila wala na talaga sila sakit. Meaning lang, kapag ikaw nag-improve within that period of time, ibig sabihin marami kang problema sa kakulangan, kaya nagkakaroon ka ng discomfort. O kaya tama yung ating ultimate trio. O kasi kung wala ding vitamin C din, catalyst pa naman ng absorption ang vitamin C.
0: Yes. Yung pinag-usapan natin kanina, Doc, na mga minerals.
2: Mm-hmm.
0: Meron ba sa mga produkto natin na pwede mapagkunan ng mga minerals na ito?
1: Meron. Actually, lahat ng ingredients natin doon sa Santon Plus Gold, meron siyang mineral.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung garlic, may mineral yan. Mm-hmm. Lalo na yung mangustin.
0: Mm-hmm. Yes.
1: O, yung malunggay, mataas ang magnesium content.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga mabeberding kulay, di ba, merong tinatawag na hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Pula. Because the center molecule is iron.
0: Mm-hmm.
1: While yung magnesium, na yun yung chlorophyll ng halaman, green pigment, ang center molecule niya naman magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pero yung kanilang molecular structure, yung dugo, yung hemoglobin at saka yung chlorophyll, they have the same structure.
0: Mm-hmm.
1: The only difference is yung center molecule na yung dugo, pula, because of the iron. Green naman yung chlorophyll because of the magnesium.
0: Mm-hmm.
1: So, nandun na sa mga halaman. Kaya from time to time, inom kayo ng sariwang katas ng prutas, sariwang katas ng gulay.
0: Mm-hmm.
1: At kung wala kayong budget, kasi Dok, ang mahal naman ng mga katas-katas na yan, hindi mag-Santon plus gold kayo.
0: Mm-hmm.
1: Parang kumatas ka na rin kasi extracted na yun. Kung baga concentrated volume na ng mga nutrients that we need everyday in a capsule of Santon plus gold.
2: Ready to absorb ng katawan na. Ready to assimilate agad. Hindi na kailangan magdaan pa sa tinatawag natin na digestion.
0: Oo. Yun ang kagandahan sa mga suplemento. So, idagdag nyo po yan, mga ka-wellness, sa diet po ninyo, sa lifestyle po ninyo, yung mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na bihisug kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos? The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Kung meron kayong mga pahabol na katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ito Dok, meron nag-text dito sa atin. Dok, ano po ba ang ibig sabihin ng aking ultrasound sa kidney na possible chronic nephritis? Pwede po ba mag-Santong plus gold? Benji po ito ng Tarlac, 69 na po ako.
1: Pag nephritis, ibig sabihin may IT sa dulo eh. Ibig sabihin inflammation of the kidney.
0: Chronic.
1: Oo, ibig sabihin malamang yung pasyente ay nagde-develop na ng weakness ng kidney.
0: Mm-hmm.
1: Commonly kasi pag nagkakayuti ay kadagi o kaya naman tumataas yung stress level ng kidney mo, pwedeng mamagayan.
0: Mm-hmm. Oh, so, yung hypertension, di ba?
2: Yes.
1: Yan.
0: Yan yung madalas na high blood sugar, mga contributor sa pagkakaroon ng problema sa kidneys.
1: Mm-hmm. O kinakailangan talaga pag may ganyan ka na findings, focus ka na doon sa mga restorative foods for the kidney.
0: Mm-hmm.
1: O keep on taking yung mga una-una tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan ang rescue ng ng kidney natin is yung tubig natin. At ang iwasan natin yung sobrang pag-inom ng mga inuming punong-puno ng chemical. Kasi an extra burden sa kidney mo. May nephritis ka na nga. Usually yan, pag may nephritis ka, both kidneys mo ang nagkakaroon ng pamamaga. Papahirapan mo pa nung sobrang alat, sobrang chemical, kulang ka pa sa tubig. Talagang double whammy na kumbaga yung kidney mo.
0: Lalo
1: ngayon,
0: na.
1: Yung sinasabi niya kung pwede siyang uminom ng Santon plus gold, yes na yes. Kasi ang Santon plus gold may mga natural phytochemical na nakakatulong sa ating liver, kidney I mean.
0: Hindi siya burden, Doc. Taliwas dun sa pinag-aalalan ng karamihan na pag meron na daw tama yung kidneys nila o meron ng problema yung kidney, nag-aalangan uminom ng mga suplemento.
1: Alam mo, yan yung common mentality na tinatak sa atin ng mga wrong info na naririnig natin. Actually, ang kidney natin, likas na matibay yan. Likas na one of the strongest organ of the body. Kaya nga, ang kidney mo, nag-fail na, hindi mo pa napapansin. Kahit 20% of your kidney is still working na lang, parang okay ka pa, buhay
2: okay
1: ka pa naman. Di ba? Kaya lang kasi, pag may problema na yung kidney mo, ang kinakailangan niya, nourishment. Anything na nasa kategory ng nourishing food, hindi siya magbibigay sa kidney mo ng burden. May chemical ba yung Santon plus gold na pwedeng mag-damage ang kidney mo? Wala. Meron ba itong toxicity level based on study, yung mga particles nandun? Wala. So, ano man lang iniinom mo araw-araw, one capsule, two times. Minsan, tinitipid mo ba, one capsule a day. So, how come na magda-damage yun ang kidney natin?
0: Yeah.
1: Alam mo, sa totoo lang, lagi ko nga sinasabi, yung mga regular diet natin, mas worse pa yun. Kasi hindi mo sukat yun Hindi mo alam anong meron dun.
0: Tama,
1: Samantalang ang Santon plus gold, dumaan sa laboratory, dumaan sa pagsusuri, dumaan sa FDA. So, categorized as food supplement. So ako hindi naniniwala that it can damage your kidney actually in a regular daily basis.
2: So yeah. Santon plus gold is napakaganda na anti-inflammatory. Of course, hindi lamang yun. Sabayan din nila ng pagkain, ng mga healthy na pagkain.
0: Yeah.
2: Isa sa napakaganda sa kidney is yung watermelon.
1: Matubig yun
2: Yes.
1: Pipino.
2: Pipino. And also yung tinatawag natin yung parsley. Sa Tagalog yung parsley?
1: Kamag-anak ng celery yan.
2: Celery, Parsley and celery, pwede pareho yan. Pwede kayong kumain yan. Is napakaganda sa para sa kidney health. And also, number one talaga na nakakapagpataas ng inflammation is yung stress sa ating kidney. Kaya one of the best stress reliever is yung ano, yung pag-exercise.
1: Yes.
2: Yung pag-exercise.
1: Actually, mayroon akong kaibigan na ano eh, na nag-call center siya. Mm-hmm. Puyatan, nasa graveyard shift siya. Mm-hmm. Sa pangalan pala, nakakatakot ng graveyard shift.
2: Graveyard ka talaga papunta doon.
1: Nagkaroon siya ng kidney failure. Mm-hmm. Ano lang yata, parang 3 months lang siya.
2: Mm-hmm.
1: Oh, kasi coffee, para magising ka.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Hindi nakakainom ng tubig kasi pag may call ka, talagang babad yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Puyat. So,
2: kana tripling ano, strike sa ano,
1: nagka-kidney failure siya, 3 months lang.
2: Mm-hmm.
1: So, nasayang yung kanyang ano,
2: pinaghirapan
1: sa buhay.
2: Nasa graveyard siya.
1: Oo.
0: Na yan, napakahirap pagka maano natin, maabuso yung lakas ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ha?
2: At nga pala doon sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold doon sa texter natin, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes. Yeah. After meal.
0: Yun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Ask ko lang po, ano po ang produkto na ninyo na pwede sa lungs? Pneumonia, yung problema niya. Nag-take na po ko ng Santon Gold Coffee at Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
0: Tatlo po yung sakit ko. Stroke, pneumonia, at mild prostate enlargement.
2: Wow.
1: Oh. Yeah. Yung ano, ating ultimate trio.
2: Mm-hmm.
1: Yung tatlo ang pinaka-priority mo. Yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi, at yung premium D3.
0: Mm-hmm. Yan. So, sa mga kababayan natin na may problema sa lungs area, mayroon ka tanong, Doc Algie, pwede pa bang mag-exercise kahit na may pneumonia ka?
1: Eh, lalo na. Kailangan mo mag-exercise. Kasi alam mo, ang pneumonia, isang uri ng infection sa lower lungs.
2: Mm-hmm.
1: Kung saan, yung baga mo, instead na oxygen ang mag-deposit, plema.
2: Mm-hmm.
1: Hanggang sa napupuno ng, kasi mayroong bakterya,
2: mm-hmm.
1: napupuno ng napupuno yung baga mo nung plema, nung mucus.
2: Mm-hmm.
1: So hindi na siya nare-reach. Eh, lower lang pa naman yun. Hindi na nare-reach sa oxygen. So yun ang ikinamamatay nila yung sa pneumonia. So, pag nag-exercise ka, wag lang naman yung takbo.
2: Mm-hmm. Ano, mild exercise?
1: Mild
2: walking
1: lang.
2: Walking is napakaganda na doon.
1: Tumataas ngayon ng oxygen sa lungs. Alam mo na yung mga bacteria commonly, yung tinatawag na anaerobic bacteria. Sila yung mga bacteria ang takot sa oxygen.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang ginagawa nila, para hindi sila maabot ng oxygen.
2: Siksik sila dun sa pinakadulo.
1: Sa plema sila, nag-i-encapsulate sila sa plem. Mm-hmm. Nag-generate sila ng more mucus secretions para protected sila.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi nga naman sila tatama ng oxygen kasi naka-encapsulate sila sa plema mo.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung lagi ka mag-exercise, mag-expand ng maganda yung lungs mo, the oxygen will reach the maximum area of your lungs.
2: Mm-hmm.
1: So, may iwasan mo talaga na dumami pa yung bacteria na tinatawag na anaerobic. Hindi sila nabubuhay in the presence of oxygen.
2: Mm-hmm. And of course, iwasan yung mga mucus-forming na pagkain, lalo lang sa tinapay, biskuit, soft drinks, mga matatamis na pagkain, and also overconsumption ng kanin.
1: Yung ano, dairy products,
2: yes. Kasi
1: yan. Tapos, i-combine mo pa sa sugar yung
2: sugar,
1: milk.
2: Sugar, sigurado.
1: Oh.
2: At doon pala sa texter natin, ang pag-take doon sa problema po ninyo, pag-take ng ultimate trio natin, 1 capsule ng vitamin C natin at 1 capsule ng Santon Gold, 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, 2 soft gels, 3 times a day, 30 minutes naman before meal ng premium D3.
0: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababayan natin na mayroong pneumonia or other respiratory problems,
2: yes.
0: Asthma, ano ba, impaisima, maraming ngayon ang ano eh, ang tinatamaan ng mga COPDs, ng mga problema.
1: Panglima kasi ang ano sa list of most common fatalities, yung dahilan sa Pilipinas. Panglima yung pneumonia. Sumusunod yan sa diabetes.
0: Grabe.
1: Kaya kinakailangan ay pag nakakaramdam na kayo ng ubusipon, matagal na kayong may ubusipon, di nawawala, kasabay na yung paglumakad ka, hinahapo ka na kaagad, pa-check up na. Especially kung ano yung mga ang edad umaabot na ng 60s pataas.
2: Yeah.
1: Most common yan na tinatamaan ng complication. Actually, pneumonia is a complication ng isang mahaba-habang panahon ng ubusipon na hindi na gagamot.
0: Yun na nga. Okay.
2: And also pala, baka ko makalimutan doon sa texter natin, hindi lamang yung sa baga niya ang na-address nung supplements na binigay po natin. Kasali doon sa stroke po ninyo, yun ay makakatulong na ma-prevent ng another episode ng stroke. And also doon po sa prostate problem ninyo.
0: Mm-hmm.
2: Makakatulong din yun para ma-reduce ang inflammation doon sa prostate gland ninyo.
0: Kaya
2: that is a very good investment po ang pag-take ng ultimate trio ng Yesto.
1: Parang kinuyog siya ng iba't ibang sakit. Ano?
0: Uh-huh. If stroke survivor, doc, for example, hindi naman siya, he is unable to do yung mga nasabi na exercises. Mm-hmm. Ano yung pwedeng gawin niya na as simple as possible na kahit pa paano makakapagpapasok pa rin siya ng enough na oxygen sa katawan?
1: Sa akin, ang advice ko lagi, yung tinatawag na passive assist movement, na kung saan mayroong taong tutulong sa kanya to move the muscle. Mm-hmm. Massage therapy is one of the best. Kasi ang massage is parang equivalent siya in some way doon sa exercise. Mm-hmm. Kasi para sa mga hindi makagalaw, kailangan galawin mo yung muscle. Kaya nga passive assist kasi itutulungan mo na yung pasyente i-move. Lalo na yung mga nahihirapan talagang maggalaw ng kanilang mga... So, sa way ng paggalaw, using somebody who will assist, namumove yung muscle. O kaya, ganun kahalaga ang therapy sa mga taong na-stroke. Kasi pansinin mo yung mga pinabayaan na lang, alam mo, na-stroke, tapos na-bedridden na lang, hindi na, walang budget eh. Di ba? Hindi na nila ginagalaw yung pasyente, lumiliit yung muscle. At ang recovery is, kumbaga, napaka-imposible ng recovery kapag ganun. Kaya nga sa Yes to Health part yan eh, meron tayong mga modalities katulad halimbawa nung biosapper therapy na kung saan tumatakbo yung certain voltage katawan to enable yung muscle na ma-relax. Meron tayong Chutran therapy, yung parang hilot pero in a modern touch with Doc Wendell para matulungan yung mga ganyang patient. Pero kung wala kayong access sa amin, hanap kayo ng mga license ng mga therapist.
2: Yes.
1: Oo. Tapos minsan gumamit kayo ng mga herbal oil. Yung herbal oil kasi meron yung mga essential oil na pag pinahid mo doon sa balat mo, mag-generate yun ng init and relaxation doon sa inyong mga kalamnan. Tapos hindi mo kailangan maging therapist para magalaw yung muscle. Huwag lang masyadong piga. Baka kasi pinanggigigilan. Ano mo lang galaw-galawin, i-stretch mo yung mga paa at kamay. So it can help move muscle kahit hindi naman kayo therapist.
0: How about yung ano, doc? Yung suob, tuob.
2: Yeah,
0: yung steam bath. Steam bath.
2: Steam bath naman ay napakalaking tulong lalong-lalo doon sa mga water retention sa katawan para mailabas yung mga toxins through skin. Ay napakaganda yun. Also, that reduces stress and also that reduces yung tinatawag natin na tinatawag natin burden doon sa ating kidneys.
1: Yes. Oo. Kasi yung skin natin, second kidney yan eh. Kaya kung himbawa, katulad ng mga bedridden na ganyan, pag nag-i-steam bath sila, pinagpapawisan sila, nalilesen din yung burden ng kidneys natin. Oo. Oo. Kaya, ano yan, ang tawag yan, hydrotherapy. Na madalas ina-advise natin, especially kung yung mga relative naman masipag, o di, bigyan nyo ng ganyan mga pag-aalaga, yung steam bath is napakasimple lang naman. Ang pinakasimpleng gawin mo doon, di ba may rice cooker? O yung rice cooker, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng tanglad, o kaya ng kalamansing piniga mo. Pag kumulo na yan, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy. Kasi rice cooker, hindi masyadong buwelo yung init. Pero umuusok yun. Lagyan mo sa ilalim ng monoblock chair. Tapos paupuin mo yung pasyente, lagyan mo ng kumot na makapal, o kaya plastic, o kaya yung parachute na tela para ma-hold yung init. Within 25 to 30 minutes, paglabas niyan, parang nag-marathon yan ng ilang kilometro sa dami ng pawis. Yun yung nagagawa ng steam bath.
0: Maraming pwedeng gawin na nakakatulong sa mga stroke survivors para mabilis makakope up yung katawan, mabilis yung recovery nila. Through supplementation also, isabay niyo po yan para it will work inside our body, natutulong para ayusin kung ano man yung mga naapektuhan doon ng atake ng stroke po ninyo. Okay? Paano mga doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: And of course, sa mga ka-wellness po natin at mga listeners po natin, araw-araw, huwag pong kalimutan, inumin ang ating ultimate trio. Ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, at ang ating Premium D3 araw-araw para mapanatiling malusog ang katawan, iwas karamdaman, at healthy po palagi.
1: And don't forget to join us sa ating pong programa every day ito, 12:30 to 1:30. Alam mo, mahalaga ang karunungan o kaalaman. Kahit po mumunting kaalaman, malaking bagay ho yan. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapagaling, pagpapasigla, pagpalusog ng ating kalusugan. Siyempre, ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Sana po ay natuto tayo sa ating talakayan ngayon pong hapon pong ito.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald, sa mga infos ano, patungkol sa mga nutrition na ito na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa lahat ng mga viewers din natin sa ating Facebook Live, maraming salamat sa pagsali sa atin, ha? Sa ating pong palatuntunan. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yun ko, Doc Michelle Hinas. Tiga sabing, if we eat rightly, we don't need a doctor, but if we eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sistapain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana. 45 pero. Sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus? Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang hati ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mala labong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
20: XFM.
21: X.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santone Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santone Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santone Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus
17: Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
5: Triple Vibe Session.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
1: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
15: Santum Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
13: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: XFM.
21: XFM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga
13: butika. Boy, gising!
14: Ano ka ba?
13: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God.
2: Thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
0: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Sa anumang panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Sa
5: matikap. Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
8: ng sakit. Honeyload ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
12: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: Platinum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Diligti.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't, and I didn't

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: to pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Kakapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
16: ng
5: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: FM. The Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Inyong napakinggan ang
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santhon Plus Gold!
8: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princeso City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katropa, exciting dito!

fighting time, mga katropa. Ganap na pong alas 4:10

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuluan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Hoy, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo, araw po ng Miracles. Ay, kami po ay ika-8 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome, welcome, welcome, welcome sa ating pambalatuntyon ng Exciting Pilipinas. Exciting talaga, ha? Nagiging ganang. Trending na naman. Trending mula doon sa impeachment trial kahapon. Yung pong sinasabi, tinatanggap na pala ngayon sa korte ang mga Xerox copy o photocopy ng mga dokumento. Ay, naku naman. Trending sila ngayon, mga kabayan, mga tropa. Ano matindi yung ano nila, ha? Ang prosecution panel kahapon. Ha? Sila yung inuna, sige, oh, wala. Sabi nga nung defense. Kaya nga yung defense, panay ang ano, panay, objection yung ano. Diba, mga kabayan, mga tropa. Sige lang, sabi nga, ng ano, party nila yun. May cross-examination pa naman daw, ha? Basta tinatanggap na pala ngayon yung photocopies ng mga dokumento, ha? Sa mga nawendang din po ang kanila pong kaisipan sa mga nagaganap o naganap kahapon. Relax muna kayo, ha? Relax muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Dito lang muna tayo. Magpainip muna tayo ng ating pong sikmura, ha? Kape muna tayo. Sa malamig na umaga. Malamig na mamasa-masapa. Makaparamdam na ang habagat na naman. Dahil papalapit na si Bagyong Inday. Napasok na ng Philippine Area of Responsibility PAR. Nasaan pala ngayon? Mga kabayan, mga katropa. Panalangin natin, huwag talagang tumama sa anumang parte ng kalupaan ng Pilipinas, ha? Ay, medyo malakas-lakas itong si Inday, mga kabayan. Kita niyo po ang ginawa niyang pinsala sa Marianas Island. Huwag po sana nating maranasan ng anumang parte ng Pilipinas dito. Sige, sabi ko, kape muna tayo, pampainit muna ng sikmura. Huwag po ulo, ha? Huwag din ng ulo, Huwag din yan, ha? Sikmura, sikmura, sikmura, pampainin. Dapat healthy nang hindi po. Nang hindi po makadagdag sa sakit sa ulo, ha? Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, premium DT coffee mix na meron pong. Siyempre, natural na sangkap na mangosteen powder. Pinatatamis po yan ng stevia. Kaya wala po kayong dapat igapangamba kung ikaw po ay aalangan. Binabantayan mo ang blood sugar level mo sa katawan. Pero hindi ka rin naman mapigilang magkape. Ito na ang kapeng nararapat sa iyo, katropa. Ha? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape rin pong merong vitamin D3 na siyang tumutulong naman na mapanatiling matibay. Matatag ang ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga ng ating pong mga health consultant, mga health advisory ng Yes to Health Incorporated. The power of the sun in your copy. Ano ka ba? Katropa, subukan mo na ang sarap at bisa ng ating pong premium D3 copy mix. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Good morning muna sa mga nagulantang tuloy. Mga nabulahaw lang. Huwag naman nagulantang. Ha? Good morning po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Okay, Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng. Ikaw ba ay nagulantang? Nagulantang. Napataas din bang kilay mo, Sir Weng, kahapon? sa binanggit na allowed na yung mga photocopy sa ng mga dokumento sa mga ganyang usapin na pagdinig. Diba, Sir Weng? Good midweek morning, mga katropa. Yeah. Thank you, Lord. Oh, nga pala, oh. Thank you, Lord, for giving us chance to see this another day. Good morning! Yun, mas mainam pa yun, ha? Pasalamat na lang tayo. Good morning! Pasalamat na lang tayo sa ating poong-poong may kapat. Good morning! Ma'am Jim Pegarido, good morning po mga katropa. God is good all the time. All the time, God is good, Ma'am Jing. Good morning! Sa mga katropa, good morning din po. ML Fred, umapas by Lon, dyan sa Nara. Kamusta ka na? Ang Nara Palawan. Good morning! Sa, okay, sana naman, okay, alright naman. Ha? Ay, samantala, mga kabay, mga katropa, sa oras na 15 minutos, makalipas na po ang

0: narito naman po mga kabayan, mga katropa, sulapan muna natin ang ating pong mga headlines. Ating pong mga balita ngayon. Kalagayan daw po ni Senator Rodante Marcoleta, minomonitor pa rin. Ito'y matapos ipuno ang makaranas ang pananakit ng dibdib at mataas na presyon. Samantala sa iba pang balitang nasyonal. Ito na ang sinasabi natin. Pumasok na po sa par. Ito ang si Super Typhoon. Super Typhoon Inday. Ang signal number 1, itinaas na po sa bahagi po ng Cagayan. Sa ating pong balita mula sa labas ng ating pong bansa. Ito na po mga kabayan, mga katropa, 18 katao ang sugatan sa isa pong naganap na namang pagsabog sa bansang Syria. Sa atin naman po mga balitang lokal. Serbisyo karabahan ng LGU Brooks Point, nagatid daw po ng tulong sa mahigit 200 mga residente, particular na sa barangay Salugon. Mga manging isda na mula pa rin sa bayan ng Brooks Point nakatanggap din ng cash subsidy mula daw po sa lokal na pamahalaan. Sana all. Samantala, supply ng tubig sa bayan ng El Nido maaardo po maapektuhan dahil daw po sa inaasahang paglabo ng tubig mula daw sa kanilang Bulalakaw Water Treatment Plant. At pagpili naman na magiging kinatawan ng mga katutubo yan pa rin sa bayan ng El Nido para daw po sa kanilang LGU o sa konseho, aaksyon na na po at pinatawag na o nagpatawag na po ng pagpupulong ang NCIP. Sang tricycle driver naman sa bayan ng Nara, Palawan, ang hirap makatayo matapos mo nang mabangga ang motorsiklo. At sa bayan pa rin ng Nara, mga kabayan, mga katropa, isang padre pamilya ang munti ka na di mo nang matuklaw ng hinihinalang cobra sa loob mismo ng kanilang tahanan. At ito naman daw ating Snake Island. O ito, ahas, pero isla ito ha. Snake Island! Dito sa Honda Bay, mga kabayan, mga katropa, unti-unti na rin pong bumubuti yung kalagayan ng mga corales at dumarami na rin po ang mga bagong sibol na corales. Western Command muling iginiit ang pagtatanggol sa soberanya sa 10th anibersaryo ng West Philippine Sea Arbitral Award. At mga proyektong pang-imprastruktura, edukasyon at kalusugan pinasinayaan kahapon sa 80th kaarawan ng mayor ng lungsod ng Puerto Princesa, Mayor Byron. At City Agriculture Office sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabay ipinagmalaki naman yung kanila pong natanggap na parangal sa katatapos na Gawad Saka 2026. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan. Handog po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, meron din po yung mangosteen powder, moringa powder, at sinamahan pa po ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen, napakayaman po sa mga antioxidant properties at syempre, anti-aging properties. Patropa, baka medyo nalalayo na po ang appearance mo sa iyong edad. Nauuna na yung appearance mo. Stress ka ba? O, talaga namang hirap lang. Ha? Hirap masarap lang pang makabawi ang balat mo, ha? Sa mga stress na inabot mo at sa trabaho. Nako, palit ka ng kape. Subukan mo yung Visa ng ating Santon Gold Coffee Mix. Dahil nga sa glutathione at collagen na sangkap niyan, kabayan mga katropa, unti-unti ho, tumutulong yan para muli pong pabatain, batakin muli ang ating pong mga bata, mga balat. Sa gayon ay medyo unti-unti babalik ka sa pagiging o pagkakaroon ng tinatawag na younger looking skin, ha? Hindi po ka nagbibiro yan. Subukan po ninyo, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ayan po ay dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Dapat tunayin, meron pong kakayahan talaga, mga kabayan, mga katropa, na matulungan na magkaroon ka ng younger looking skin. Alam naman po natin, mga kabayan, mga katropa, ang collagen at glutathione talaga naman, bendang-benta yan sa merkado. Pero siyempre yung mga injectable, yung pong mga iniinom na kapsula, medyo may kamahalan po yan. Dito sa Yes to Health Incorporated, ginawa po ang paraan para maging abot kaya, ha? Inihalo po sa kape. Kaya yan po ang Santon Gold Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 23 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Magbabalik ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, at sa pagbabalik, natuto ngayon na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, higup muna tayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before
2: po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sister Pain.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
11: Santon Plus Herbal Oil!
21: Ako po, si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil! Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
22: ng
9: sakit.
22: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
24: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
30: XFM.
31: Mga katropa, X.

0: Yes, mga kabay, mga tropa, ganap na po nga 35 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga. Oras naman ay mga kabay, mga tropa, handog naman sa atin ang Santon Plaza Coffee Mix. Ito po ang kapeng mild lang sa mga ayaw po ng sobrang tapa. At ayaw din po ng sobrang tamis. Ito po ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Santon Plus Coffee Mix. Non-caffeinated ito, mga kabay, mga tropa, ha? Ito po ay gawa sa mangosteen powder. Andyan po yung moringa powder at soya powder. Certified ng FDA na ito po ay safe at effective. Nakatutulong ito, mga kabay, mga tropa. Doon sa sinasabi nga pagkakaroon ng build-up, no, ng uric acid sa katawan. Ano po sa inyo pong sikmura, mga kabay, mga tropa, na nakakaranas ng pangangasim, pananakit, ha, ng tiyan or ng sikmura kapag iinom, umiinom ng kape na non-healthy at nagkakaroon ng palpitation, kinakabahan. Ako, mga kabay, mga tropa, panahon na po para mag-switch dito sa kape na Santon Plus Coffee Mix, ha? Ayan po ay mabibili na rin po sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at dito rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 37 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga tropa. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Mga kabay, mga tropa, patuloy nga pong minomonitor ng mga doktor ang kalagayan po nitong si Senator Rodante Marcoleta. Matapos siya makaranas ang pananakitang dibdib at pabago-bagong blood pressure. Ayon po yan sa Philippine National Police Health Service. Nananatiling stable naman daw po ang kondisyon ng naturang senador. Ngunit, hindi pa siya handa para humarap daw po sa pagliliti sa Sandigang Bayan. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benalina Bayani ng PNP Internal Medicine Department na isinailalim na po si Senator Marcoleta sa mga pagsusuri. Kabilang dyan ang blood test at iba pang medical examination matapos siya makaramdam ng pananakita ng dibdib at ng kanyang leeg. Ayon po sa mga doktor, nananatiling mataas at pabago-bago ang blood pressure ng naturang senador. Dahil dito patuloy siyang inoobserbahan lalo na dahil sa kanya pong edad at dati ng kondisyon na hypertension. Bagamat stable din muna ang kanyang kalagayan sa ngayon, hinihintay pa ng mga doktor ang resulta ng karagdagang laboratory test bago matukoy ang kung tuluyan ang maging maayos ang kanyang kondisyon o magiging maayos ang kanyang kondisyon. Si Senator Marcoleta po ay nasa 72 taong gulang na at nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na maaaring abutin ng 2 ang medical evaluation dahil nga sa edad ng senador. Samantala, kinumpirma naman ng PNP na binisita ni Vice President Sara Duterte itong si Marcoleta sa PNP General Hospital. Ito pong nakalipas o kahapon, araw po ng Martes. Ayon pa sa PNP, nakadepende rin po sa medical assessment ang mga susunod na pagbisita. Ngunit papayagan siyempre ang kanya pong pamilya at ang kanyang legal counsel na siya'y mapuntahan. Kapag tuluyan na rin pong bumuti ang kondisyon ni Marcoleta at maklear na ng mga doktor, agad naman daw itong ipapaalam ng PNP sa Sandigang Bayan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ang Vision X Plus Subgel Capsule, mga kabay, mga tropa, ay meron pong mga sangkap gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata para mapanatili nito yung pagkakaroon po na malinaw na paningin, mga kabayan, mga katropa. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagdagang balitang national pa rin po, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 41 minutos na makalipas ang ika-apat na umaga.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa karagdagang balitang nasyonal, itinaas na po ng PAGASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration itong tinatawag na Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa ilang bahagi po ng Cagayan. Dahil po yan sa papalapit na super typhoon na si Inday. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim na po ng signal number 1, ang Hilagang Silangang bahagi po ng Cagayan. Partikular na po ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Cataran at Santa Teresita. Batay sa Weather Bulletin ng PAGASA, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility o PAR itong bagyo na may international name na Bobby. Ngunit inaasahan nga itong papasok sa bansa ngayon pong araw ng Miyerkules. Uli pong namataan ang sentro nitong si Super Typhoon Inday. Nasa layong humigit kumulang 1,545 kilometro silangan ng Northern Luzon. At taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot po sa 185 kilometro kada oras. Lapit po sa gitna yan, pinakasentro ng bagyo. At meron tong pagbugso ng hangin aabot naman sa 230 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyo pakanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras at may lakas nga pong hangin. Aabot hanggang 900 kilometro mula sa sentro nito. Medyo malapad-lapad, mga kabayan, mga katropa, ha? Malaki po yung kanyang, kumbaga, wingspan na tinatawag. Nagbabala rin po ang PAGASA sa posibleng malalakas sa pag-ulan sa Batanes mula sa araw puno bukas, Huwebes, ng gabi hanggang Biyernes dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Samantala, inaasahan naman ang malalakas sa bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa pinalakas na habagat. Nagpapaalala rin po ang PAGASA sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na iwasang pumalaot lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng masamang kondisyon ng karagatan. Ayon pa sa PAGASA, mga kabayan, mga katropa, inaasahang mananatiling super typhoon ang kategorya itong si Inday hanggang sa Huwebes. Sa araw po ng bukas, bago raw unti-unting hihina at maging typhoon kategory na lamang. Bagamat, gayunpaman, posibleng na manatili itong isang bagyo habang nagpapatuloy ang pagtahak nito palabas ng ating bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, nagatid na sa ating orasan, naganap na pong 44 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga. Samantala, sa atin naman pong balita mula sa labas ng ating bansa.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga kabayan, mga katropa, sugatan ang 18 katao. Matapos ang maganap ang isang pagsabog sa Damascus. Sa bansang Syria po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Naganap ang nasabing pagsabog malapit daw po sa isang hotel kung saan tumutuloy itong si French President Emmanuel Macron. meron pang dalawang pampasabog na agad na nakita ng mga security forces kung saan ito ay biglang sumabog habang isinasagawa ang pag-defuse ng mga otoridad. Ang isang pampasabog ay nakatago sa nakaparadang sasakyan habang ang isa ay nakatago naman sa isang basurahan. Nasa Syria itong si French President Macron para daw po makapulong ang pangulo na si Ahmed al-Sahara, siyempre doon po sa Presidential Palace ng Syria. Matapos ito ay magtutungo raw po sa bansang Turkey si Macron para naman sa NATO Summit.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balita nga international na yan. Andog naman niya na sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA niya na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Ang araw-araw ay malakas ang ating immune system. Mabibili na rin po ang ating Santon Vitamin C sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa oras na 13 minutos bago po ang ikalima ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, dako naman natin ang atin naman po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Wala sa atin po mga kasama mga field reporters. Serbisyo Caravan ng LGU Brooks Point nagatid daw po ng tulong sa mahigit 200 mga residente, particular na sa barangay Salugon. Ano ba itong mga tulong na ito? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Mga tagumpay na isinagawa ang serbisyo Caravan 2026 sa sityo Tagnapisaw, Barangay Salungon, sa bayan ng Brooks Point kahapon July 7 taong kasalukuyan na. Mahigit 200 individual ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo at tulong mula sa lokal ng pamahalaan at mga kasamang ahensya ng gobyerno. Layunin ng Caravan ay ilapit sa mamamayan ang pangunahing serbisyo, lalo na sa mga naninirahan sa malalayong sityo at barangay, kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang medical at dental check-up, libreng konsultasyon, pamamahagi ng gamot at bitamina, feeding program at iba pang serbisyo na lubang kailangan ng komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang serbisyo Caravan sa iba pang barangay sa mga susunod na linggo upang mas marami pang residente ang makinabang. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Kachopang Adonis. Samantala, isang tricycle driver naman sa Narapalawan ang hirap daw pong makatayo matapos umang makabangga o makabanggaan ang isang motor. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Halos hirap makatayo ang isang tricycle driver sa kahabaan ng Guayabano Street sa barangay Poblasyon, Narapalawan, matapos kasi nitong makabanggaan ang naka-XRM 125 kamakailan ng gabi, kung saan ayon sa ilang residenteng nakakita, nagkabulagaan raw ang naka-XRM at tricycle sa bandang kanto, kaya ang resulta, umantong ang mga ito sa aksidente. Samantala, hindi na naiulat na nagpatid pa sa pagamutan ang driver ng tricycle habang hindi naman nasaktan ang driver ng naka-XRM. Kaugnay pa nito, nagkasundo na lang raw ang magkabilang panig hinggil sa insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, na Rail Garan XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopanga Rain. Samantala, mula naman sa bahay ng El Nido, yun daw pong supply ng tubig sa naturang bayan ay maaari daw pong maapektuhan dahil naman sa inaasahang paglabo daw po ng tubig Galing mismo sa Bulalakaw Water Treatment Plant. Sa siyempre, ito sa mga naranasang patuloy na pag-ulan, mga kabayan, mga katropa. Delikado na naman. Ang dali ng tubig dyan sa bayan ng El Nido. Anong gagawin? Alamin natin yan sa detalye na balita niyan mula naman kay katropang Bella Mucha.
1: Live report! Live report!
0: Tropang Bella? Tropang Bella?
4: Yes, katropang Ali. Magandang umaga. Naglabas ng water advisory ang El Nido Water Supply System ONWSS kahapon Hulyo 7 upang bigyang babala ang mga residente sa posibleng pagkaantala ng supply ng tubig bunsod ng inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng Super Typhoon Bobby na maaaring magpalakas sa southeast monsoon. Habang ayon sa abiso, maaaring tumaas ang turbidity o pagkalabo ng tubig sa Bulalakaw Treatment Plant. Dahil dito, posibleng pansamantalang ihinto ang operasyon ng water treatment system upang matiyak ang kalikasan at kalidad ng tubig na ipinamamahagi sa mga konsumidores ng ENWHS. Pinapayuhan ang lahat, lalo na ang mga nakatira sa Barangay Villa Libertad at iba pang matataas na lugar na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Samantala,

0: Pilipinas. Belong siya. Exciting news.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat at kasopang Abelia. Samantala, mga proyektong pang-imprastruktura, edukasyon at kalusugan pinasinayaan sa 80th kaarawan ng mayor ng lungsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
3: Live report.
4: Sa bayan ng pagdiriwang na ikawalongpong kaarawan ni Puerto Princesa City Mayor Silo Peron, itong mahalagang proyekto ang nagpamalang palungsod ang formal na pinasinayaan kahapon. Pinangunahan nga ni Peron at ng mga opisyal ng lungsod ang pagpapasinaya ng proyektong nakatuon sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at servisyong pampubliko sa iba't ibang barangay dito sa lungsod. Kabilang sa mga proyektong binuksan ang Mini City Hall sa Macarascas Rural Service Center, sa X-ray machine sa Macarascas Satellite Clinic, tatlong palapag na gusaling na isang nasilit aralan sa Valentin Macasayat Memorial Elementary School sa Barangay Irawan, at ang concreted circumferential road mula sa Jacara Road hanggang sa Liberty Puloya. Pinasinayaan din ang mga proyekto sa Engineering and Agriculture and Architecture Building sa Barangay Santa Monica, kabilang ang construction ng Phase 2 ng gusali, pagpapangkongkrito ng kalsada at paglalagay ng mga kagabitan at kasangkapan sa opisina. Umabot naman sa mahigit 271 milyong piso ang kabuang halaga ng mga proyektong ito. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Byron na ang tunay na diwa ng paglilingkod raw ay nakikita sa tuloy-tuloy na paghatid ng mga programang direkta na ikinabang ang mga mamayan, anuman ang okasyon o panahon. Sabi pa niya na tiling handa ang pamahalaang palungsod na magbigay ng dekalidad at pabilis sa serbisyo para sa bawat presidente ng Puerto Princesa. Kaya nagbalita atin sa inyo na Santo Encoder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam na iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat at katropa nga Mike. Samantala mga kabay, mga katropa, ang unang bukso ng ating po mga balita na inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo yan, ha? Ang premium D3 coffee mix at ng Santon Gold coffee mix. Samantala mga kabay, mga katropa, oras po natin 5 minuto bago po sumapit ang 5 ng umaga.
1: Ito.
2: Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang mga paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC.
3: MCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahal ang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
13: Para

0: sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Sundown Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Sundown Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hala po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
8: Sundown Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: XFM.
12: XFM.
11: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang tatlong minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala ay bago sa karagdagang mga balita, magandang morning muna dyan sa Barangay Abaruan, Rojas, Balawan, katropang Eko Echalar, malamig daw. Mamasama sa... talaga, katropang Eko Echalar, ha? Anyway, good morning. At sana naman ay nagkakape na kayo ng ating premium D3 coffee mix dyan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita pa rin. Balitang lokal. Mula pa rin sa ating pong mga kasama mga field reporters. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua. Mga mangingis na raw po mula sa bayan ng Brooks Point. Abay, nakatanggap, ha? Nakatanggap po ng cash-subsidy mula daw po sa kanilang lokal na pamahalaan. Ay, sana all. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Dennis Chua.
2: Live report. Live report.
3: Isinagawa kahapon July 7, 2026 ang pamahagi ng cash subsidy para sa mga restradong mangingisda sa bayan ng Brooks Point. Ang nasabing programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na suportahan ang sektor ng pangingisda at matulungan ang mga mangingisda sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Layunin nito na magbigay ng ginhawa sa mga benepisyaryo lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gasolina at iba pang gastusin na may kaugnayan sa pangingisda. Ayon sa LGU, ang mga ganitong programa ay patuloy na iiral sa nasabing bayan upang suportahan ang sektor ng pangisdaan na siyang patuloy na nagtataguyod sa maraming residente. Kaugnay nito ay hindi naman binanggit kung magkano ang eksaktong halagang natanggap ng bawat individual. Hinikayat naman ng LGU na ang lahat ng mga mangingisda na mapanatiling updated ang kanilang registrasyon upang maging kwalipikado sa mga susunod na programa at tulong mula sa pamahalaan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap hanggaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang ospital ng Palawan. Andiyan naman si katropang Kuya Toto Ronnie. Good morning.
2: Live report. Live report.
4: Yes, good morning katropang Ali, at siyempre good morning sa ating mga katropang at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, isang magandang balita, good news yung ngayong araw to ng Lunes, dahil dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali, wala namang anong itala ang ating ospital. Wala rin nadala kung ano man yung nangyari sa kalsadahan. Maliban na lang sa ilang nating mga kababayan na may mga iniinda, itong lalo na ito katropang Ali, yung mga high blood, meron na dinala kanina na nakaambubag na ito, katropang Ali, mula sa ilang munisipyo dito sa dinala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalo na dito sa ospital ng Palawan, at ilan ding mga bata ang nadala na ito'y pagsusuka at pagdudumi, katropang Ali. At pinaniwalaan ng ating mga nurse at mga doktor na ito ay dala ng panahon na umuulan, umiinit ang klima. At ang ating inabangan ngayong araw na ito, nasa 4 katropang Ali, nasa delivery room na rin yan. At tayo naman ay tumungo na dito sa Police Station 1. Merong dinala dito isang lalaki mula sa Barangay San Miguel na kung saan ay diomano ay naging pinagbibintangan, naging spy di doon sa naturang nga barangay, katropang Ali. Ngayon inaantay na lamang yung complainant kung pupunta dito sa Station 1, dahil kung hindi daw ito dadating ay mamaya pag sikat ng araw ay maaaring bawiin na rin itong isang lalaki na dinala dito sa Police Station 1, katropang Ali. So yun lang yung itala dito sa Police Station 1 sa may Barangay Mudil. At maliban dyan, wala na rin silang itala at ibang tawag, katropang Ali. So yun ating balita, hatid daya sa atin yung numerong vitamin C sa bansa, ang Santon vitamin C na ito'y mabibili na ngayon dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Running. Diyos sa ospital ha, walang mga naisugod, biktima ng vehicular accident at kung ano pang mga ganap nitong makalipas na magdama. Samantala, balikan natin ang iba pa natin kasama ang mga field reporters, si Katropang Ray. Dati si Katropang Ray sa kanyang balita na isa demonong padre pamilya sa Nara, Palawan. Ang munti ka na rin pong matuklaw ng hinihinalang kobra sa loob mismo ng kanilang tahanan. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
5: Munti ka na umanong matuklaw ng hinihinalang kobrang ahas ang isang padre de pamilya sa barangay Malatyaw, Nara, Palawan na kamakailan ng gabi na si Ginoong Ray Gomez, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Iris Gomez, ayon rito bago raw ang insidente ay nakahiga na ang kanyang papa at ito'y nanonood ng palabas sa cellphone. Noong una raw ay hindi nito pinansin na ang ahas dahil akala niya pusa lamang nila, ngunit nang tatlong beses nang nagpos nga ang kobra at nang tingnan na ng kanyang papa ay dito na kumpirmang ahas at mabilis itong lumabas sa kulambo. Samantala, ayon pa kay Ares, labis ang kanyang pasasalamat dahil hindi na biktima o natuklaw ng magamandag na ahas ang kanyang papa. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan na ito na subukan ang Santon Herbal Oil? Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan at FM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Ray! Samantala, mula na sa bayan ng El Nido, pagpili daw po ng magiging kinatawan ng mga katutubo para daw po sa konseho ng El Nido, aaksyonan sa ipinatawag na pagpupulong ng NCIP. Kailan kaya itong pagpupulong na ito? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
6: Opisyal nang inilabas at ipinaskil ng National Commission on Indigenous Peoples, NCIP, sa lahat ng 18 barangay sa bayan ng El Nido ang pabatid kaugnay ng isasagawang pagpili ng Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR, isang mahalagang hakbang upang muling magkaroon ng kinatawan ang mga katutubong pamayanan sa sangguniang bayan. Ibinabahagi rin ng Cotagena ang naturang pabatid upang matiyak na mas marami pang miyembro ng mga katutubong komunidad ang makadalo at malaman ang tamang impormasyon hinggil sa proseso ng pagpili ng kanilang kinatawan. Ayon sa pabatid, matagal nang walang municipal IPMR ang El Nido, kaya't ang nalalapit na pagpili ay itinuturing na mahalagang pagkakataon upang maibalik ang boses ng mga katutubo sa lokal na pamahalaan at magkaroon ng kinatawang tunay na magsusulong ng kanilang mga karapatan, kapakanan at interest. Nagbibigay rin ang aktibidad ng pagkakataong maituwid ang mga matagal nang kinaharap na suliranin at kawalang katarungang naranasan ng ilang komunidad ng mga katutubo sa bayan. Kaugnay nito, inaanyayahan ang lahat ng otorisadong sectors na dumalo sa pagpupulong na gaganapin sa Hulyo at 13, ganap na alas 8 ng umaga sa Abirawan, Barangay Covered Court. Binibigyang diin ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga katutubo na ang aktibong pakikilahok sa prosesong ito ay mahalaga upang matiyak ang patas, lehitimo at makabuluhang representasyon ng indigenous cultural communities sa pamalang lokal ng El Nido. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pakikibahagi ng mga katutubo, inaasahang muling maririnig ang kanilang tinig sa paggawa ng mga polisiya at programang makatutugon sa kanilang pangailangan at karapatan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropa ng Belia! City Agriculture Office, ipinagmalaki naman ang parangal na kanilang natanggap mula daw o mula sa Gawad Saka 2026. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
7: Ipinagmalaki ng City Agriculture Office ng Puerto Princesa pagkilala sa kanilang bilang outstanding kategori ng Pangulo LGU Implementer sa Gawad Saka 2026. Isang prestigyosong parangal na kumikilala sa kanilang natanging pagpapatupad ng mga programang pag-agrikultura. Ayon sa tanggapan, ang naturang pagkilala ay bunga ng patuloy na pagsisikap na kailangan ang mga magsisaka, mapalakas ang lokal na produksyon at maihatid sa mamamayan ang tikalidad at abot-kayang produktong agrikulturan sa pamamagitan ng programa Kadiwa ng Pangulo na sabay ng parangal tumanggap din ang pamunang palungsod ng Puerto Princesa ng katimpalang nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Sinabi ng City Agriculture's Office na malaking dulong ang naturang insentibo para higit pang mapalawak ang kanilang programa at serbisyong nakatuon sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Yan ang balita din sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopanga Mike. Samantala, Snake Island sa Honda Bay, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, unti-unti na raw pong bumubuti. Ah, yun daw pong mga coral, o kalagayan ng coral reef. At dumarami na rin daw po yung mga batang corales. Katrap natin sa balitang ito, Girly Kadasyo.
2: Live report. Live report.
8: Unti-unti nang nakikitaan na bumubuti ang kalagayan ng mga corales at pagdami ng mga bagong tubong coral sa Snake Island sa Honda Bay, Puerto Princesa City. Ito ay base na rin sa isinagong Coastal and Maritime Resources Assessment and Monitoring ng DNR Ecosystem Research and Development Bureau at mga katuwang nitong ehensya noong buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Namataan din ang mahalagang yamang dagat tulad ng giant clams, moray eels at ang critically endangered hawkbill sea turtle na nagpapakita ng mahalagang papel ng Snake Island bilang kanlungan ng marine biodiversity. Patunay lamang ito na nanatiling mahalagang tahanan ng mga yawang dagat ang Snake Island at patuloy na nagbabalik ang sigla ng ecosystem ng nasabing lugar. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Girly. Samantala lang atin sa ating orasahan. Ganap na po ng 15 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala sa ulimbukso ng ating pong balitang lokal. Tama na natin itong balita ni Katropang IC Pakaldo. Western Command muling iginiit ang pagtatanggol sa soberanya. Ito may kaugnayan pa rin po sa 10th anibersaryo ng West Philippine Sea sa Arbitral Award. Katraba natin sa balita, IC Pakaldo.
2: Live report. Live report.
9: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o Western Command ang kanilang matatag na paninindigan sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sa sabayang flag ceremony nitong araw ng Lunes, sinabi ng WESCOM na sumisimbolo ang pagtataas ng watawat sa pagkakaisa ng bansa sa patuloy nitong pagtupad sa tungkulin. Pinangunahan ni Vice Admiral Alan Avier ang seremonya kasabay ang mga opisyal at mga personnel at civilian personnel ng WESCOM. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC. Siyempre sa lahat ng ating pumakasama mga field reporters. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo ng premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, at ng Santon Plus coffee mix. Ang mga healthy na coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 18 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Samantala sa atin naman pong sa atin pong weather update, mga kabayan, mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa huling inilabas sa bulletin na forecast ng pag-asa, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong o kanina pong alas 3 ng madaling araw, ang sentro po ng bagyong si Super Typhoon Inday, na ito'y namata na po sa 1,420 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay po nito ang maximum winds na aabot po sa 185 kilometer per hour, malapit po sa gitna. At meron pong pagbugso ng hangin na aabot naman sa 230 kilometer per hour. Kumikilos itong si Bagyong Inday, mga kabayan, mga katropa, sa bilis na 25 kilometro bawat oras patungo po sa timog kaluran ng ating pumansa. Samantala, southwest monsoon o habagat ang nakaka-apekto naman sa malaking bahagi daw po ng Mindanao. Sa kanila pong pagtaya ang Zamboanga Peninsula o Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. Sama rin po ang Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Makakaranas daw po ngayon ng maulap na papawirin na mayroong kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot nga po ng pinalakas na habagat. Samantala, ang lalawigan po ng Palawan at kasama na rin ang nalalabing bahagi daw po ng Visayas at ng Mindanao ay makakaranas naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot din po ng habagat. Ang mga posibleng pagbaha, pagguho ng lupa ay maaari daw pong maranasan kapag nakaranas po ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Ang iba yung pag-iingat para sa atin daw po, mga kabayan, mga katropa na nakatira. Malapit daw po doon sa mga tinatawag na low-lying areas at landslide-prone area ay pinapayuhang magsagawa ng precautionary measures. Samantala, ang magiging lagay naman ng karagatan, mga kabayan, mga katropa, dito sa Palawan at ibang bahagi po o sa ibang bahagi pa ng Visayas ay makakaranas daw po ng wala sa katamtaman hanggang sa maalon na pag-alon ang ilang pong baybayin ng ating lalawigan. Kasunod na rin po yan ng paglakas nitong si Hanging Habagat. Maaaring umabot daw po sa 0.6 hanggang 1.5 meters ang alon na maaari daw po maranasan sa ilang bahagi po ng Palawan at ng Visayas. Samantala, mga kabayan, mga katropa,
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan ang ating pong weather update, mga kabayan, mga katropa, ha. Yung mga pag-uulan, hindi po yan direktang epekto ni Bagyong Inday, ha, mga kabayan, mga katropa. Si Bagyong Inday nandun sa Northern Luzon. Ang doon sa forecast ng ating pag-asa, maaari itong mahagip. O yung pong Cagayan, ha, mga kabayan, mga katropa. Sa dulong bahagi po ng ating pong bansaya. Kasi, nako, sana naman ay huwag maglanpon. Lakas itong si Super Typhoon na Inday po, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero malawak po yung wingband niya. Mga kabayan, mga katropa, umabot sa 900 kilometro. Pero yun. ilang region na kagadan sakop niyan. Kaya nga po nagtaas na po ng signal number 1 yung ating pong pag-asa sa Northern Luzon. Bagamat nasa loob lang ito ng ating PAR, mga kabayan, mga katropa, 1,400 kilometro Northern Luzon, yung pong kanya pong sentro ngayon. Ha? Pero ingat pa rin doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dito sa Dalawigil ng Palawan, dahil ang ano naman natin dito ay habagat. Ha? Eh, siyempre, pag ganito may bagyo, nasa silangang bahagi ng ating bansa, hihigupin niya si habagat na mula naman dito sa kanlurang bahagi ng ating pong bansa. Mga kabayan, mga tropa. 23 minutos sa makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. O, bago tayo maestro, mga kabayan, mga tropa, habol lang muna natin. Bati muna natin ang good morning itong si Bantan Hanario L. O, Jel. Good morning po, ma'am. Ha? Ganoon kay Sir Edgar Anita Baga. Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Maganda umaga. Sir Weng, sabi niya, politiko, pag may kaso, bigla nagkakasakit. Kawawa naman. Yun lang talaga. Manong Weng. Siyempre, stress yan. Kaya-stress kaya meron kang kinakarap na kaso. Siyempre. Dahil sa may edad ko na, may edad din siya. May edad ang karamihan mga politiko. Agad-agad yan. Nagkakasakit. Napapatunayan naman ng mga medical report yan. Ha? At syempre, sa lahat ng ating po mga kabayan, mga tropang nakikinig sa kanikila ng mga radyo. Ayan, good morning po sa inyo mga sir, mga ma'am. Okay, kape-kape na. Sana po healthy coffee ang inyo pong iinumin, ha? Ako, sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, si Engineer Rene Boy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Kabayan, makatropa, sa pungunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ninyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Miyerkules. Ika-8 na po sa buwan ng Hulyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon pa napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Habula, good morning kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, kay Tay Alon, kay Naijo Santino, dyan sa Bangko Bangkaw. Mga kabayan, mga tropa, para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga rin. O po si katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at isang napakagandang umaga po, Pilipinas!
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang
13: The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, ating po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, ay sana ho ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung mm-hmm. nagmamaneho, ingat-ingat yan lang sa pagmamaneho. At takbong pogi lang, mm-hmm. sabi ni DJ Erica. No? Para hindi magastos sa gas.
0: As much as possible, makatipid sa gas ngayon, ay, diesel.
1: Nararamdaman ko na yung epekto na yan kasi may mga gasoline station na sarado na.
0: Tama,
1: wala
0: nang
1: gas. Pati LPG, pambihira. Mm-hmm. Kanina, naghanap ako ng LPG, nahirapan ako. So, stressful.
0: Back to basic na talaga tayo nito.
1: Stressful lang sitwasyon. Kaya sana ho okay lang kayo. You can mm-hmm. carry it. Pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc. So, lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, or meron kayong mga mensahe na nais nyo po ipabot dito sa atin pong programa, very welcome ang inyo pong mga text messages. Ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, huwag pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. Search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan natin mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na atin pong mga admin sa atin pong FB page. Okay? At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng atin pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makikita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, ay masolusyonan ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 09 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, so mga kababayan natin dyan ha, na palagi nang nagpapalpitate doc, lagi nang kinakabahan, lagi nang nagtitremor, ayan, ang mga extremities, nako, eh baka nasusobrahan na kayo ha, sa mga caffeinated coffee, eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yes to Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka. No? Ayan, so pag-usapan natin yung, sabi nga, ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: O, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan nito. Kumbaga normal lang sana yan na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak, pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Alam mo, yung brain natin, nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung, ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba minsan may mga ma-observe ka na bigla ka na lang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, i-ano niya yung stress hormone. Mm-hmm. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Doc, na fight or flight.
1: Yes, tama situation. Ka dyan. Yun yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib. Yes, may mga ganun, di ba? Yung pakiramdam mo nagiging persistent or excessive. Next is nag-i-interfere na yan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganun. May mga ganun. Meron nung kila. May, yung anak ko na lang eh. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun. Pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang... mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya. Sabi nga natin, mga napakanunchalant naman itong bata na to. Lagi kong sinasabi. Saka yung mga phobia. Yan, yung mga ganun. Yun yung mga na-identify nila na part ng anxiety disorder. Na sabi nga, ang anxiety is primarily considered a mental health condition, pero ito ay meron ding malaking epekto sa ating physical health sa ating katawan. Ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
0: Ano ba yung mga nagtitrigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
1: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
0: palagi na.
1: Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan, maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yon. Family issues. Yan, relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung ang utak kasi natin may mga tinatawag na chemical neurotransmitter o yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous diyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at saka serotonin eh. Kasi dopamine ano to eh? Parang excitement ang
0: nangyayasok
1: dopamine eh. Oo. Eh, ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. O, kaya tama ha, yung mga stimulant, instead na makatulong yon yung mga kape na mataas ang stimulant,
0: kafe, no?
1: Lalo kang magkakaroon ng anxiety. O, yun nun mga kaibigan. Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, zinc, iron, eh malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation,
0: yan,
1: kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag mayroon kang problema, stress ka.
0: Ang hirap matulog.
1: Ah, hirap talaga matulog.
0: Kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
1: Oh, saka yung maraming tumatakbo sa isip mo. Totoo
0: tama,
1: yun eh.
0: Tama, Dok.
1: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
0: Yun lang.
1: Anxiety pala yun. Kaya any kinds of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
0: Nako. Lalo na, Dok, yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
1: Tapos nag-spike, then nag-crash. So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga
0: kasi
1: symptoms.
0: Kasi, Dok, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
1: Energetic ka, parang kang
0: Tapos biglang pag bumaba,
5: Oh. Biglang bagsak din ang energy ng katawan. Oh,
1: kaya medyo nakaka-stress ano. Mm-hmm. And another issue yung inflammation. Alam naman natin yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet,
5: mm-hmm.
1: may pwedeng infection, mm-hmm. pwedeng toxins or oxidative stress nagkukos ng inflammation.
5: Mm-hmm.
1: Last but not the least, traumatic experiences.
5: Yun, ako.
1: Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, mm-hmm. yung mga past trauma natin, mm-hmm. it can give you more susceptibility to anxiety, mm-hmm. emotional stress, or mga significant life event na nakaapekto sa how the brain process fear and stress. Mm-hmm. For example, nakidnap ka.
5: Mm-hmm.
1: O kaya naman, munti ka ng... May masamang kababaihan, maraming mm-hmm. ganyan.
5: Tama daw.
1: May nang molestya sa'yo, mm-hmm. munti ka na. Nagkakaroon ng matinding impact sa utak nila.
5: Oh.
1: So the brain cannot process really what is fear and reality.
5: Mm-hmm.
1: Yun yun. Kaya alam nyo mga kaibigan, lahat tayo, itong topic na to,
5: mm-hmm.
1: kaya ako pinili... Dahil maraming tao ngayon mm-hmm. ang mayroong anxiety.
5: Oo, Dok. Mas parami-rami, mas parami ng parami ang kaso ng mga nagkaka-anxiety.
1: Yes.
5: At mas pabata ng pabata, ha?
1: Oo. Yung sitwasyon ngayon na ano, pagkaroon ng gera sa mm-hmm. Middle East,
5: mm-hmm.
1: ang layo-layo natin sa Middle East. Pero mm-hmm. bakit tayo affected?
5: Apektado. Oo.
1: Kasi una, yung krudo. Tumaas mm-hmm. yung krudo.
5: Mm-hmm.
1: Pag tumaas ang krudo, alam mo ba na tumaas ng lahat, wag lang krudo?
5: Mm-hmm.
1: Kasi every... major industry affected yan.
5: Mm-hmm.
1: O yung transportation, yung mga production, manufacturing.
5: Mm-hmm.
1: O, lahat yan apektado. Kaya alam mo, yung mga tao ngayon, especially nasa sector na ano, may mga kaibigan tayo nasa Middle East eh.
5: Mm-hmm.
1: Ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng ano. Pero ngayon, mm-hmm. uncertain. Bakit? Eh, dalawang bagay lang. Either tamaan ka ng bomba,
5: mm-hmm.
1: or mawalan ka ng trabaho.
5: Yan, oo.
1: So, hindi na rin sila makatulog ngayon.
5: Mm-hmm.
1: So, yung mga kaibigan. So, tandaan natin na anxiety can lead to so many kinds of problems.
5: Mm-hmm.
1: Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung symptom.
5: Yan.
1: Ano? Ang symptom
5: mahalaga
1: yan,
5: na malaman nila do kung ano yung mga dapat nilang bantayan.
1: Kasi hindi ito napapansin. Mm-hmm. Akala mo normal lang, pero mm-hmm. you're experiencing anxiety disorder. Number one, sa emotional,
5: mm-hmm.
1: madalas kang nag-worry kahit wala ka naman dapat ipag-alala.
5: Mm-hmm.
1: Feeling restless. Hindi mo maintindihan. Tapos, may iba magagalitin na,
5: mm-hmm.
1: nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila, lagi sila nagugulat. Mm-hmm. Yung mga ganun. Then, physical symptoms siya. Nag-rapid heartbeat, mm-hmm. nahihirapang huminga, nagpapawis, nanlalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Mm-hmm. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, ano? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw,
5: mm-hmm.
1: pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi mm-hmm. ka nagugutom, parang bloated ka. No. Yung iba, hindi makadumi. Iba mm-hmm. naman, dumi ng dumi. Mm-hmm. Palitan. Minsan constipation, minsan...
5: Loose bowel
1: movement. Ano? O yun mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Mm-hmm. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin ang mm-hmm. mahadlangan. Unang-una, mm-hmm. pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety,
5: mm-hmm.
1: pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
5: Nako. Mas matindi yan ang problema.
1: Yes.
5: Yan.
1: Kaya nga alam mo ba yung broken heart syndrome,
5: mm-hmm.
1: meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome.
5: Mm-hmm.
1: Totoo pala yun that if you have so many stress,
5: mm-hmm.
1: You can die of mm-hmm. Something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart
5: mm-hmm.
1: attack.
5: Mm-hmm.
1: So, yun. You can develop cardiovascular problem. Laging tataas yung BP mo. Irregular heartbeat. Yung iba, nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system. So, nagkakaroon sila ng mga infections.
5: Mm-hmm.
1: Hindi maganda yung panunaw nila. Kakaroon ng high acidity. Dati naman, wala silang acid reflux. Nagkaroon mm-hmm. sila ng acid reflux. Diba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga nai-stress, hindi yan sasabihin, oy, isang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi mm-hmm. nyo ba alam na ang pinaka-number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, mm-hmm. pwede silang tumataba.
5: Tama daw ko.
1: Hindi porke tumataba, maganda na
5: malusog
1: yung buhay. Maganda na yung buhay. Di ba? Isa yon, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Saka yung hindi makatulog. Yan yung mga mm-hmm. possible risk ng long-term or chronic anxiety.
5: Mm-hmm. Oh. Ha? Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin, ha. Itong problema na anxiety. Yung iba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi nga, hindi nga hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo maano, hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
1: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo dun sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo kung saan nagsastart yan? Anxiety, disorder.
5: Kaya pagka meron ganito, Doc, na naobserbahan ninyo ha, sa family ninyo, pagka meron kayong naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At marami naman, Doc, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
1: Doon sa emotional side, meron yan talaga magagawa ang
5: mga... Yes, oh. Pero bagay na sa mga katropa niya, mga kababayan natin, ha? Bago natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety. Ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
1: Oh, bago natin ibigay kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
5: Yan.
1: Oh. Emotional way. Emotional kasi support. Dalawa kasi yan eh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila hindi nila kakayanin. So emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch can lead to more emotional stability ng isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
5: Tama ako.
1: So ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for ano, anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung international recognition, mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila. No? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nagbibigay ng sampagita tea. Diba? Ayan. So sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercises, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang taong may anxiety. Una-una, tinignan natin yung Santon Plus Gold, yung mga content niya, swak na swak sa ano, sa mga

0: With regards naman sa nutritional requirements for preventing anxiety, malunggay tayo dyan.
1: Ayan.
0: Siyempre, moringa, ang taas ng kanyang vitamin C, mataas ang kanyang vitamin A, calcium, magnesium, iron, and amino acids. Kumbaga, ito yung tawag nga nila dito, life-saving vegetable daw ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tapos yung ampalaya is kung ang sugar naman ang nagdadala sa iyo ng problema, that's why you have more anxiety chances, ano? So itong malunggay, ampalaya, ay mayroong mga phytochemical that can help us lower our sugar or balance our sugar. O nandiyan yung charantin, polypeptide P, lagi natin binabanggit dito, no? Garlic naman can also help yung anti-inflammatory effect din ito, saka maganda siya sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, na alam mo, pag may anxiety ka, kahit hindi ka naman high blood, tumataas yung BP mo.
1: Tama
0: eh.
1: Doko.
0: Diba? May mga ganun. Kasi, alam mo, pag nagkaroon ka ng anxiety disorder, dahil tinatamaan yung nerve mo, ang feeling ng katawan mo, you are in a big, big shock environment. Kaya ang tendency na tataas talaga yung volume ng ng presyon ng dugo mo.
1: Oh. Kumbaga, gusto yung isupply yung demand na kinakailangan katawan mo kasi, at that time.
0: Kaya nga, ang bilis ng heartbeat kapag merong, pag nandun ka sa flight or flight response, fight or flight response, kasi nga, the body demands more.
1: Mm-hmm.
0: More oxygen, more nutrients.
1: No. But for a certain time lang dapat sana yun eh.
0: Oo. Oh.
1: Pero kung may anxiety
0: normal
1: ka,
0: normal kasi pag ganun. Kaya lang, kapag yung anxiety na talaga,
1: Maya't maya.
0: Every now and then, lagi kang aligaga, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa pinaka-the-best sa Santon Plus Gold extract, yung spirulina.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi ang spirulina, nagbibigay sa atin ng napakayamang protina, especially amino acids.
1: Oo.
0: Vitamin B12, na alam naman natin na ito ang napaka-tindi ng pangangailangan ng ating nervous system, including the brain, sa tinatawag nating B12 and other B vitamins. Meron pa siyang picocyanin, which is one of the best antioxidant na ating katawan. Kaya kumbaga, yung Santon Plus Gold, pinakaswak talaga ito na everyday supplement para sa mga taong alam nyo na meron kayong anxiety.
1: Mm-hmm. Yeah, no.
0: Or nararamdaman nyo na yan, even though hindi nyo ma-identify, meron ba akong ganun?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba kasi in denial eh.
1: Tama daw.
0: Diba? Alam mo pa, yung panlalamig ng kamay, feeling mo lagi kang down, maraming nagkakaganyan. O, kaya be mindful talaga sa mga relatives natin. Pag may ganyan, kailangan yung tulungan sila. So it's a medical and emotional concerns na dapat nating kilalanin, ano, before it's too late.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, use supplements, proper diet also. Sabi nga sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sa Tagalog, ang masayang puso lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. So, malaking magagawa ho ng mga pagkain na makakapagbigay suporta sa katawan natin sa panahong tayo talaga exhausted and always feeling something is wrong.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. At sana nakatulong sa inyo ha, doon sa mga ngayon pa lang, hindi pa man lang tumatagal, feeling nyo talagang stress na kayo sa nangyayari sa ating paligid.
1: Mm-hmm. Huwag tayong basta-basta nagpapadala, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pagkaman na hindi natin maikakaila, maapektuhan talaga tayo. Pero huwag tayong magpapa-overwhelmed.
0: Wala naman yatang...
1: kasi yung dun eh. Oh. Wala naman siguro hindi apektado, Doc.
0: Saka wala naman yatang taong hindi dumaan sa state of anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Personal sa akin, madalas din ako nagkakaroon ng mga worries. Siyempre, ang dami nating mga problema sa buhay.
1: Tama.
0: Di ba? Pero... sabi nga life must go on.
1: Mm-hmm, tama.
0: Dalawang bagay yan eh. Emotional support, nutritional support.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahirap na pag makikita mo. Kasi pag lagi kang na-i-stress, nag-anxiety, ang dami mong nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Meron ako isang kaibigan na ganyan. Na siya mismo nagsabi, nung mga panahon na hindi niya maintindihan, na-hospital siya, sasabihin ng doktor, wala ka naman sakit, wala kami makita.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, ang laki ng gastos, papacheck up sila, wala makita yung doktor, pero siya pahimahimatay. Then, ni-refer siya sa psychiatrist.
1: Mm-hmm.
0: Nagalit pa siya ni-refer sa psychiatrist. Ngayon, alam kasi ng doktor kung ano yun.
1: Mm-hmm.
0: So, nung makita ng psychiatrist, meron kang depression.
1: Mm-hmm.
0: Meron kang depression. Clinical depression na yung nararamdaman niya. Nagsimula sa simple, hindi pinansin, akala ganun-ganun lang, tumagal.

0: Ayun.
1: Lumala ng lumala.
0: Kaya dapat talaga inaagapan po yung mga ganyan.
1: Oo, oo. Yun na. Mga kaibigan natin eh, kinakailangan gawin natin yung mga bagay-bagay na makaka... Minsan kasi ito, kinakailangan mo ng diversion eh, ano?
0: Yes.
1: Doon sa mga, ano na yun, sa halip na doon matutuon yung isipan mo, yung attention mo doon sa mga problema, kinakailangan mo i-divert doon sa ibang bagay, ano? So, kaya nga, Dok, nakakatulong din dyan yung mga, ano, mga katropa, yung physical activity or mga exercises, yes, and hobbies. Yan. Para doon sa mga, ano, merong anxiety, isa sa pinakamaganda na meron kayo is hobby. Meron, yes, kayo dapat na pinagkakaabalahan.
0: Meron pa ako isang naalala na, ano, medyo noon natatawa ako eh, pag gano'n yung, hindi ko pa ma-realize dati. Umatenta ko ng isang, ano, isang workshop, na how to cope with stress. Mm-hmm. Alam mo, isa sa ano doon is pag ikaw daw ay nagagalit o ano, huminga ka ng ano, sunod-sunod na malalim. Pag ginawa mo daw yun, within just less than a minute, magbabago yung perspective mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pala pag may ano ka, nawawala ng oxygen yung utak mo ng sapat na oxygen. So you need to breathe faster and deep.
1: Oo.
0: Tapos yung... isa pa doon, yung laughter therapy na inaano nila. Sabi ko, bihira.
1: Nakatry din ako yan. Laughter therapy.
0: Laughter therapy, yung tumawa ka daw ng walang no hold bars.
1: Walang pigil.
0: Walang pigil. Diretso lang sa pagtawa. Yung nangyari doon. Kaya talagang lahat pala yung may kabuluhan. Akala ko noon mga tsuri lang. Oo. Yung mga sinasabi lang, positive thinking. Lahat pala yun ay merong impact sa kalusugan.
1: Meron talaga yung resulta na mayudulot. Ano? Magandang resulta na mayudulot sa atin pong pangangatawan, mga
0: kaya together yan, Santon Plus Gold, proper diet, positive thinking, and apply natin yung mga modalities na makatutulong sa atin. I'm sure makaka-ano tayo, makaka-recover tayo kung ano man yung ating pinagdadaaning mga alalahanin sa buhay.
1: Mm-hmm. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, salamat ng marami sa ating mga katropa, no, na laging sumusubaybay at na sumasali sa ating pong talakayan. At sana po ay naging kapaki-pakinabang itong ating mga napag-usapan ngayon kung kayo man ay dumaranas ng ganitong mga klase po ng problema. So ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dok. Algie Bacla. Hanggang sa muli, nawa po yung sumayin niyo ang mabuting kalusugan.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga adikalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Huwag po kalimutan, ha, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po tayong mga wellness clinic na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo mapagpakonsultahan. Lagi makinig dito sa atin po mga programa para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin na ang Panginoon nawa ang siyang tutulong magpagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you.
9: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Santone Gold Coffee Mix.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Santone Plus Herbal Oil.
22: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 608 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Isa sa mga sangkot sa aksidente sa barangay na Gawansab, pinawian na ng buhay habang isa pang rider na nabangga na salukuyan pang nasa critical na kondisyon.
2: Wala na. Patay na.
3: Patay na, opo.
0: Headlines. Suspect pinaliwanagan ni Police Captain Michael Mundigo matapos itong mahuli sa bypass operation ng RPDU sa barangay San Pedro.
4: Maging maayos na ang buhay mo. Matuto ka na, mag-isip ka para sa mga anak mo at sa mga apo mo. Pero isa na lang tanong ko pala, gumagamit ka rin ba ng illegal na droga o hindi? O sir, gumagamit ako.
0: Headlines. 17 o 17 pesos na farm gate price ng palay sa Palawan. Nais na mamyandahan sa sangguniang panlalawigan.
5: Sa lalong madaling panahon, kung ano ba yung production cost ng isang kilo ng palay na naglalaro ngayon sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Headlines. Issue ng human trafficking sa Palawan, tinalakay sa sangguniang panlalawigan. Sa balitang nasyonal, VP Sara Duterte pinulong ang defense team sa Senado. Balita naman sa ibayong dagat, mahigit 10,000 katao inilikas dahil sa matinding wildfire sa France. Sa balitang sport, DJ Obiana nagtapos sa pang-apat na pwesto sa Fly Athens Tournament.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Express Balita sa Umaga. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, July 8, 2026.
6: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan buong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
6: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating pong mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, binawian na ho ng buhay ang isa sa mga sangkot sa nagyaring aksidente sa Porok 10 sa barangay na Gawansab, lungsod ng Puerto Princesa, bandang alas 3:30 ng hapon noong pong Lunes, July 6, sa panayam po ng XFM Palawan kay Police Investigator Pat Cabildo. Dalawang lalaking motorista ang nakabanggaan sa kanilang minamanehong mga motorsiklo doon po sa lugar. Ayong kritikal ang kondisyon ng dalawang, ngunit binawian ang buhay kahapon ang isang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo Rusi na si Mara. Malabas sa investigasyon na nabangga ng isang motorsiklong Rusi na minamaneho naman ng isa pang rider ang likurang bahagi ng isa pang motorsiklong Yamaha na minamaneho rin ni Rizalde habang binabagtas ang kurbadang daan, partikular na sa Acacia Tunnel na papuntang Sitio Tagbarungis. Para yung magkakilala umano ang dalawang rider na nanggaling sa isang kasiyahan at mga nakainom. Batay po sa investigasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng mga motorsiklo. Wala rin para yung driver's license at wala rin mga suot na helmet dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nawala ng kontrol ang dalawang rider at parehong sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Sa kasalukuyan, nasa paggamutan pa rin ang isang rider na sangkot sa nangyaring aksidente.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Galing sila doon, pa-uwi na sila ng ano. Naunang umuwi si Black Hooper, nagpaalam doon sa kanilang ano. Then, sumunod na rin naman itong si Rosie. Tapos may nakapagpinto na makakita nila na magkasimuran niya itong dalawa. Kaya ipapunta ng Tagbarong eh. Pagdating doon sa incident sa area, so na nangyari ang ano. Ang si, ano ngayon sir, yung pakay ng Rosie ngayon may wala na. Patay na,
7: opo.
0: Tinig ko ni Police Investigator Pat Cabildo.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Condolence dun ha sa pamilya.
7: Kaya, condolence.
0: Ano ito, Choy? Para yung nilang binabaybay yung daan. Hindi sila magkasalubong.
7: Para magkasama rin sila.
0: Magkasama rin na nanggaling sa kasiyahan.
7: Sa kasiyahan, o. Talagang magkakilala din.
0: Magkakilala rin. Yung magkainuman naman, Yung magkainuman. Ngayon, habang binabaybay nila, may kurbada kasi, di ba? Alam mo yung ano, mayroong yung sa Akasha Tunnel, dapat hihiwala yan di ba?
7: Kaya ka, mayroong may bagong gawa kalsada.
0: Oo, may hindi natapos na na kalsada na para bang na-scam tayo sa kalsada na yon. Kasi sabi, hati sa gitna.
7: Wala.
0: Oo.
7: Wala.
0: Kalahati lang, di ba?
7: Kaya.
0: Pero buo yung budget doon.
7: Buo ba?
0: Oo.
7: Hindi naman, parang hindi naman nagagamit yun.
0: Wala, putol.
7: Putol nga.
0: Pinuntahan natin yun doon. Pero anyway, hindi naman doon pinag-uusapan
7: akala
0: natin.
7: Akala ko tagos na yun doon sa loob.
0: Wala. Pero may ilaw. May ilaw. Tapos mahaba na rin talaga yung nagawa. Kaya lang putol, hindi talaga natuloy. Mukhang kailangan ulit
7: budgetan. Pero nagagamit na ba yun?
0: Nagagamit nung mga nakatira doon. Kasi sa kalsada na yun, bibilang ka ng mga 300 meters paakit ng bundok, may mga bahay
7: maraming
0: na yan
7: bahay.
0: Doon. Mayroon na. May mga bahay
7: pala,
0: na.
7: Okay.
0: Sila nakakagamit. Tapos pag pumunta ka doon, maraming mga nakapark ng mga motor.
7: Saan bang tagus nun? Sa loob ng kolonya?
0: Hindi, kukonek din yan dito sa may ano, sa may labas din talaga, pa-connect din dito sa highway.
7: Sa highway yung may mga bahay-bahay doon na dinimulis?
0: Yan,
7: doon ba? Ang punta doon.
0: Ang pakay lang din naman sa may unahan pa, lalagpas pa yan doon.
7: Oh, 'di ba kasi may ano yan doon, may rough road na pakanan.
0: Yung bahay na dinimulis, tapat na noon yung kalsadang semento.
7: Ayun.
0: Sa may unahan pa yun siya. Pakay lang naman nun, hindi masira yung ano, yung akasya mga
7: tunnel.
0: Punong akasya, di ba? Kasi kailangan palawakin yung kalsada. Merong rekomendasyon na city government na gawin na lang na hiwala yung
7: tulay
0: papunta at pabalik.
7: Pabalik. Lusot din pala siya doon sa may rough road.
0: Ano?
7: Sa unahan lang na konti ng Akasha Tunnel.
0: Yun.
7: So doon ba ito nangyari?
0: Doon na nangyari itong aksidente na ito sa may daan na yon, kurbada yon. Ngayon, nasagi kasi nung isa, yung likuran bahagi. Nakasagi, ang bilis si takbo nila.
7: Mabilis ang takbo.
0: Nawala ng kontrol yung dalawa. Tumilapon, concrete barrier ang bagsak. Ay, concrete yon. Salpok. Siyempre, pagka medyo mga malalayong barangay, ibang mga motorista natin, medyo hindi na nag-helmet yan.
7: Oo, kasi wala namang traffic enforcer doon.
0: Oo, wala namang traffic enforcer. Ang problema lang mo, talagang tama, dibdib, tsaka ulo. Mabigat yung tama Yung isa namatay po, yung isa naman ay, di ba, pareho silang nasa Aborlan Medical Hospital. Mas pinili at kinailangan na dalhin dito sa atin sa Puerto. Sa bayan, yun pong isa.
7: Para sa mas matinding gamutan.
0: Yun, ganun. So, itong dalawa na ito, Hindi, baka kasi isipin nila naghahabulan, baka merong magkagalit yung dalawa. Hindi sila magkagalit.
7: Magkasama,
0: magkakilala, para yung taga-tagbarungi sila.
7: Siguro lang na yung
0: nakadikitan, eh. Yun ang mahirap pagka sobrang bilis po ng mga patakbo, tapos bigla may konting stop yung sa harapan, limatansya, mababangga, sa mawala na ng control, para yung kayo disgrasya. Ganun na nangyari sa kanila.
3: Express Balita sa Umaga.
7: Samantala sa iba pang balita, arestado isang suspect na kilala sa alias Nong. Matapos mahuli sa sinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon kay Police Captain Michael Mundigo, matagal nang minamanmanan ang suspect bago sinagawa ang operasyon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Matapos ang pag-aresto, pinaliwanag ni Police Captain Mundigo sa suspect ang masamang epekto ng paggamit at pagbenta ng pinagbabawal na droga. Nakasama rin sa operasyon ng XM, ang team ng XFM Palawan bilang media observer. Patuloy naman siya sa gawa ng pulisya ang kakulang investigasyon habang naharap ang suspect sa kakulang kaso kaugnay na paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
3: Express Balita sa Umaga.
4: Maging maayos na ang buhay mo. Matuto ka na, mag-isip ka para sa mga anak mo at sa mga apo mo. Pero isa na lang tanong ko pala, gumagamit ka rin ba ng illegal na droga o hindi?
8: Ano sir, gumagamit ako?
4: Kailan ka huling gumamit?
8: Yung isang araw sir, kasi kapon pwede na po ko. Walang pwede dito.
4: Ngayon, kung sarali papadrug test ka namin mamaya, sa tingin mo, magpapositive ka ba o magne-negative?
8: Hindi ko sana alam eh. Siyempre baka di, ano pa?
4: Sige.
8: Bukuhan sa alam. Pero ako yun
4: naman. Yun lang nung ha. Sana pag nalampasan mo ang problema mo na to o pagsubok sa buhay mo, ay matuto na tayo. Ha? Nung ha?
3: Express Balita sa Umaga.
7: Yan po ang tinig ni Police Captain Michael Mundigo.
3: Express Balita sa Umaga.
7: Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Tinanong siya, di ba, kung ipapadrug test siya kung anong resulta. Ang sagot niya ay, di ko alam.
7: Kasi nakarang araw lang pala siya gumamit.
0: Oo. Pero ngayon nalaman niya na kahapon kasi positive ay na. Na-subscribe namin ito ng hapon, maghanggang hapon kami doon. Ang resulta po ay positive siya.
7: Positive.
0: Eh, siyempre, kagagamit niya lang isang araw lang nakalipas.
7: Kaya huli siya. Eh, sana magbago na ito. Sana magbago na si Manong.
0: Hirap yung sagot niya eh. Pero sana magbago para sa pamilya. Yun ang pinapaunawa ni Police Captain Michael Ligo para sa pamilya sa anak.
7: Yun. Katulad nung kalalaya lang ng taga-siksikan, sabi niya magbabago na raw sa choice.
0: Nang?
7: Napalaya eh.
0: Magbabagong buhay o magbabagong pwesto.
7: Magbabagong buhay na raw.
0: Magbabagong buhay. Yun naman maganda.
7: Para kayo ang humuli nun eh.
0: Oo.
7: Kayo ang humuli rin. Hindi ko, bakit napalaya yun?
0: Nakalabas na. Kasi mayroong, yung batas kasi ganito nangyari. Nagkaroon ng partida yung batas sa mga ano eh, sa mga drug user, drug pusher. Once na ikaw ay unang beses na nahuli, first offense mo, mayroong kang plea bargaining agreement.
7: Yun, parang ganun eh. Tapos mag-ano ka na lang, mag-taon ito, yung
0: Provision.
7: Tapos doon sa barangay, mag-ano ka, mag-linis-linis ka. Oo, may mga ganun eh.
0: Meron, linis ka. Kaya, tapos linis. Duty ka rin sa gabi.
7: Oo, ganun.
0: Punuin mo yun ng dalawang taon. Minsan, kada linggo Sabado, hindi kaya gawin mo 6 months. May mga ganun eh.
7: Kaya mabilis makalabas kasi may provision. Pag nag-play bargaining,
0: yun.
7: Aminin mo na kaagad.
0: Nangyari yun nung, ano, eh, nung panahon ni Pangulong Duterte, napuno kasi yung mga kulungan.
7: Ami!
0: Diba? So anong nangyari doon, gumawa ng ganitong batas, basta mayroong pag-amin, meron kang unang pagkakataon na pagbibigyan ka na makalaya. Pero pangalawa, wala na, hindi mo na mabail yun.
7: So, ito pa naman parang first step, parang ganun nga. Kaso lang, kinakatakot nung nag-usap tayo kahapon, hindi na kagawad. Baka kasi ano tong ang alam pala nito no nananakaw ba?
0: Ay, ganun.
7: Oo, kasi para si alam mo naman pag para siguro pang-bibenta at pambili ng ano.
0: Connect yan sila eh.
7: O kaya nga eh. Sabi niya, baka manakawa na naman kami.
0: Yung iba naman, Choy, na-acquit.
7: Na-acquit?
0: Oo, pagka halimbawa nga nasa proseso, ang bigat eh. Alam mo yun, yung dapat na nandoon yung testigo pagka inano mo, yung pinosasan mo, binasahan mo ng Miranda rights.
7: Dapat may personal knowledge yung testigo.
0: Yun, o. Oh. Pag hindi mo nasunod yun, kahit nga yung ano, tinetechnical nila eh. Yung mauna mong pusasan bago mo basahan ng Miranda rights.
7: Oo, bawal yun. Dapat Miranda rights muna bago pusasan.
0: Ipaunawa mo muna bago mo huhulihin yung tao at bago mo babasahan. Hintayin mo talaga yung sagot na naunawaan mo ba?
7: Kailangan may sagot.
0: May sagot, o. Oh. Pag hindi, ulitin mo pa rin. Pag sinabi niyang naunawaan, yun na, bagong pusasan. Pag hindi mo nasunod yung mga ganong proseso.
7: Ay, paano kung alam na suspect na, ano, kung mga kunwari isa na, ay, hindi ko naunawaan. Paano pala yun? Hindi, 10 beses kayo magbasahan yan.
0: Mayroon ako na samahan na antagal.
7: Antagal.
0: Sinigawan pa talaga. Para lang ano, masagot eh. Pero okay naman daw, ginajustify naman yan doon sa batas, doon sa, ano, sa court proceedings na nandoon yung mga testigo at ilang beses mong binanggit.
7: Binanggit.
0: O, sapat na yung tatlong beses na binanggit na nandoon na papakinggan ng mga testigo kahit na hindi ka sumagot.
7: O, kasi magkukunwari na hindi niya naintindihan eh.
0: Yeah, ano, doon na papasok yun.
7: Tatlong beses na eh. Tapos Tagalog pa.
0: Tapos yun ang mga witness. Narinig nyo ba? Totoo ba na tatlong beses na binasan at malakas pag ginano na kami yung mga sumasama sa ano? Okay na rin yun, sapat na. Speaking ko ba court hearings? Alos 2 oras akong sumalang kahapon kay Judge Arisala.
7: Aba, patindi ha.
0: Ang haba, pambira.
7: Huwag ka magkala na papakapahin ka ni Ate Marimik.
0: Yan talaga. Oh, siya yung umalalay doon. Sa mga papel bago tayo umupo at saka lumabas yung mga papel na kailangan. Appearance nandoon sa kanya galing.
7: Yan ang
0: supporter mo siya, lumapit sa akin.
7: Siyempre, butihing may bahaya ni Purok President James Dayap.
0: Sabi niya, Kagawad Gerald Galis, ka pala yan. Kinala mo si Kagawad Mike. Di ba kasama mo yun? Opo, kasama ko. Supporter po ako noon.
7: Opo, mabinti ha.
0: Susuportahan mo ba, ma'am, pag tumakbo ng kapitan? Opo.
7: Aba.
0: Buong pamilya. Pambiro. Wala pa po, hindi pa.
7: Hindi, wala pa, hindi pa, hindi pa. Hindi pa ating kaya yun. Oh. Marami nagtatanong ha. Lilinawin ko si kahapon sa school. Tinanong din ako eh.
0: Oo.
7: Tapos may nag-apply na tuna. Na ano, na...
0: Mga tanod?
7: Treasurer.
0: Oh, treasurer. Talaga naman oh.
7: Doon sa...
0: Ano eh, nataas yung kamay mo ni Kap eh. Nataas ni Kap eh. Pero hindi naman, Choy.
7: Ha? Hindi naman.
0: Hindi pa sara ang pag-iisip para tapusin. Sa ngayon,
7: kagawad lang muna tayo.
0: Yan talaga.
7: Doon sa nag-apply ng treasurer, hindi pa ako tatakbong.
0: Stay put lang muna.
7: May nag-apply na kagad eh. Ito. Pwede pa mag-apply ng treasurer? Tulong kami sa kay Jerry Lynn, ha? Wow, kagawad lang tayo, Jerry Lynn.
0: Fairness naman, maganda rin kasi performance mo sa barangay. Ordinansa mo, duty, minabot madaling araw eh.
7: Sinusuklian lang natin yung mandato binigay sa atin ng ating mga kabayan. Board member Ryan Dagsa Maminta, good morning. Narinig niya raw yung pangalan niya sa balita. Mamaya, board, babasahin namin yung balita.
0: Narinig niya yung boses niya kanina.
7: Top-notcher
0: yan eh, si board member Ryan Maminta.
7: Malupit ito, maganda.
0: Magaling talaga.
7: Magmi-mayor ito ng Nara eh.
0: Ako nga, kung pwede, congressman na yan ng second district eh.
7: Hindi, mayroon pa siya, si congressman si A. Pandiran, may term 5.
0: Siya talaga yung kasunod. Mark my word, board member Ryan Maminta. You are next.
7: You're
0: in
7: next.
0: In line to be a congressman of second district of Palawan.
7: Yun! Ayan ha. At next na rin ang balita tungkol sa'yo.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Iginito ni Board Member Ryan Maminta na hindi na sapat ang salukuyang 17 pesos kada kilo ho ng farm gate price ng palay sa lalawigan ng Palawan dahil sa patuloy na pagdaas ng gastos ng mga magsasaka. Ayon po kay Board Member Top Notcher Ryan Maminta, tumaas po ng halos 50% ang presyo ng mga abuno at iba pang farm inputs. Kung kaya't mabot na ho sa mahigit 2,000 pesos ang karaniwang gastos ho ng mga magsasaka sa kanila hong mga pangangailangan sa produksyon. Dahil dito, nais niyang mamyandahan ang umiiral na ordinansa kaugnay ng farm gate price ng palay upang matiyak na naayon ito sa kasalukuyang production cost. Nai-report na ang usapin sa Committee on Agriculture upang maimbitahan ang Department of Agriculture at mga Municipal Agriculture Office sa buong lalawigan ng Palawan upang talakayin ang sitwasyon. Layunin ang pagdinig na matukoy ang aktual na production cost ng palay sa lalawigan at masuri kung sapat ang kasalukuyang 17 pesos kada kilo ng farm gate price sa Palawan.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
5: Papadala ng usaping ito sa Komite ng Agriculture. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na baka pwede nating mahilingan sa panahon ngayon, daglian, ang Provincial Agriculture Office na idetermina sa lalong madaling panahon kung ano ba yung production cost ng isang kilo ng palay na naglalaro ngayon sa buong lalawigan ng Palawan. Kung ito pa ba ay akma nung nadetermina natin nung 2025 o lubhang nag-iba na para po sa review ng Provincial Ordinance 3717 Series of 2025 na inakda at dito sa Sangguniang Panlalawigan.
0: Dinigo ni Board Member Ryan Mambinta.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Ito nga naman, Choy, na talagang mahal na.
7: Kaya nga. Choy, mayroon akong suggestion kay Board Member Ryan Mambinta. Board, hindi ako maka-reply pa. May one day restriction pa ako. Bukas,
0: one day na lang. Magagamit mo na.
7: Bukas magagamit ko na yung messenger ko. Para hindi na tayo mag-amend. Sa tuwing magbabago yung presyuhan, mag-ano tayo yung bracket system.
0: Bracket system?
7: Yung katulad sa tricycle, Choy.
0: Sige nga, paano?
7: Pag halimbawa...
0: Tumaas yung presyo ng gasolina, ganon?
7: Oo, halimbawa, yun nga, di ba sa gasolina, pag 70 to 80 pesos yung price ng gasolina, ang minimum... may additional ng 2 pesos.
0: Oo.
7: Yung from 12 pesos magiging
0: flat rate 14. Yan yung flat rate.
7: Parang ganun. Okay. Para hindi na tayo backting na natin, baka pa pwedeng ganito. Halimbawa, kung ang presyo ng palay ay tumaas ng ganito, yung inputs, yung gasos nila pag tumaas ng ganito, yung katulad yung amuno, magiging 17 pesos or magiging 19 pesos. May mga ganun pa.
0: Meron, no?
7: Para hindi na from, kasi nakakapasa lang nito eh. Biglang nagbago na naman yung ano.
0: Oh.
7: So, mag-amin ka na naman. Susunod na buwan, pag nagbago na naman yung production cost, so,
0: panagbago, tapos kayo naman, gagawa na naman ng panibagong pag-amyan dito sa ordinansa na ito, mapusisi, maproseso, di ba?
7: Maproseso. Kung alam mo, halimbawa, production cost mo ay 2,000, ganito.
0: Halimbawa, 2,000.
7: 2,000 to 2,500.
0: Okay.
7: So, ganito dapat ang...
0: presyo ng palay.
7: Palay, yun. So, pagka ang production cost mo ay...
0: 3,000.
7: 3,000 to 4,000. Ganito dapat yung...
0: tataas din.
7: Para hindi na tayo... amend. Kasi pag-amend yung proseso, Choy, ang tagal.
0: Maawat.
7: Ay yung ating mga kababayan, yung mga magsasaka, hindi natin po pwedeng paghintayin ng matagal. Ito, yun lang sa akin, Board, ha? Baka po pwedeng mapag-aralan yung ganon sitwasyon para makagalaw ng maganda. Baka po pwedeng ganun.
0: Bracket system.
7: Oo, yun. No. Ito, sa mahigit 2,000. Ang karari yung kasus ng magsasaka.
0: Mm.
7: Sabi mong 2,000 hanggang 3,000, 17 pesos.
0: Mm.
7: 3,000 to 4,000, 19 pesos.
0: Yan.
7: Plus 4,000 to 5,000, 90 na. Gawin mong 21 pesos. May ganun siya.
0: May ganun.
7: Meron ganun.
0: Pag humaba naman uli, baba naman sila
7: ulit. Bababa na naman siya ulit.
0: Yun, pwede.
7: Parang hindi na tayo next month, amin na naman tayo. Next month, parang ganun. Kasi ang purpose naman ito, matulungan natin yung mga magsasaka natin.
3: Express! Balita sa umaga!
7: Samantala sa iba pang balita, para po sa Sangguniang Palalawigan ng Palawan ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW upang tugunan ang mga usapin kaugnay ng human trafficking at ang pagpapalakas sa operasyon ng tanggapan ng ahensya sa lalawigan. Pinangunahan ni DMW Regional Director Carlo Villaflores kasama ang mga kinatawan ng DMW Palawan ang pagdalo sa plenaryo bilang tugon sa panawagan ni Board Member Ryan Maminta sa kanyang naunang privilege speech hinggil sa lumalalang issue ng human trafficking sa probinsya. Sa pagdinig, hayag inihayag ni Maminta ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang kalagayan ng field office ng DMW sa Palawan at iginiit ang pangailangang palakasin ang operasyon nito upang higit na maprotektahan ang mga manggagawa at mapigilan ang kaso ng human trafficking. Dumalo rin sa sesyon ang mga kinatawan ng Police Regional Office Bimaropa at ng Palawan Provincial Police Office upang mag-isa sa talakayan at pagtugon sa naturang issue.
3: Express Balita sa Umaga.
7: Yan ang balita atin sa inyo ng Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mapibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
0: 33 ng umaga.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Dagdagan pa sa ating mga balita, nakapag-monitor ho ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 o 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone noong pong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 Chinese vessel na namataan noong pong Mayo. Sa bilang na ito, 41 barko ang namataan sa Bajo de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island. Ayon sa Philippine Navy, umabot po sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong pong June. Mahigit 17,000 naman dito ay foreign flag vessel, habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa natura bilang, 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa Radio Challenge alinsunod sa international protocol, habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy ito ang pagbabantay at mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan.
3: Express Balita sa Umaga.
7: Ayaw talagang tumigil ng China, no? Talagang matindi talaga yung puwersa nila dyan.
0: Dami.
7: Dami.
0: 74. Isang buwan lang ito, Choy.
7: Oo, isang buwan lang. Dami. Oo.
0: Kaya ba ng Pilipinas itong tapatan? Kahit makaano lang tayo, mga 30 siguro.
7: 30. Pwede na.
0: Pwede na ba yun? Ito, ang dami, oh. Nasa 74 na barko.
7: Ano talaga yan,
0: Chinese Coast Guard.
7: Army, at saka ano yan, ha?
0: People's Liberation Army.
7: Army Navy. Yung kumaga sa atin kasi, di ba? Coast Guard, hindi pinapaano yung ano dyan, eh.
0: Oo.
7: Ayaw nating ma-provoke daw. Pero ayan
0: wala mga gamit pang digma.
7: Oo, wala. Ito talagang barkong pang digma ito, eh.
0: Oo, yung People's Liberation Army. Ito namang Chinese Coast Guard nila, water cannon.
7: Yo.
0: Oh, di ba, water cannon. Pero matindi rin, lakas din yan.
7: Ay. Talagang
0: pangsira rin, eh.
7: Pangsira, eh. Ano nga, eh. Durog-durog kayo mga ano natin, eh.
0: Oo, di ba?
7: Mga barko natin, eh. Tapos yung ano pa, ilan sa kanilang mababa na ito. Bumaba na ito, ha? 82 daw nung Mayo. Oh, bumaba pa yan, ha? Pero 74, ha?
0: Pero dami, 74. Dami. Ang mga ito yung Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal, Pagasa, yan yung talagang ano, iniikot-ikutan na, ay Pagasa atin ito.
7: Yeah. Kung tutusin pala, Choy, kung gusto talaga
0: yan,
7: nila, no?
0: Pagasa, di ba?
7: Oh, kung gusto hin pala, Choy, nila talagang makukubgob nila ang Pagasa, no?
0: Oh, kung sasakupin talaga nila, kahit ngayong araw, kaya nila, sa dami pa naman ng barko ng ano.
7: Eh, tapos yung opisina pa nung LGU nandito sa puerto, paano magtanggol yun?
0: Oh, wala.
7: Diba? Sa bagay, kahit na nandun sila, kung gusto tayo sakupin, eh.
0: Kung meron sana ng programa yung ano yung gobyerno, palagay natin meron, pero yung ano talaga yung massive na sino sa yung ano talaga yung maghihikaya talaga mga kababayan sa lalawigan ng Palawan, sino ang pamilya na gustong mabuhay sa munisipyo ng Kalayaan. Pwede kayong tumira doon. Mayroong suporta, pagkain, allowance, sa pamilya ninyo. Buwan-buwan. Tapos may sako ng bigas. Pambira kung may mga ganun mga offer, di ba?
7: Oo, pwede, pwede. Oo. Kaya nga, ang
0: may paliwanag... mga pamilya na gustong manahimik.
7: Ang problema kasi doon, Choy, yung wala kang mapagtamnan. So kaya paliwanag ni
0: Sir,
7: ni SB Kiko Pulison. Kaya dyan sa Quezon yung kanila, di ba may pinatayo sila dyan. Kasi para yung ano din doon, doon nila yung mga agricultural product, doon makaano rin sila.
0: Doon.
7: Makatani, makaano. Kasi walang mapagtamnan doon eh.
0: Hindi po pwedeng ano, alam mo yun yung mga plastic container, di ba?
7: Oh,
0: hindi tapos, po pwedeng halimbawa mayroon 300 na tapos hatiin sa gitna bago doon magdala ng
7: ano. Maglagay ka ng lupa doon?
0: Oo, magdala ng lupa
7: pwede, papunta pwede.
0: Doon.
7: Pwede, pwede. Yung Israel nga eh. Disyerto pa eh.
0: Oo, di ba?
7: Nagawaan nila ng paraan eh. Paano mapagpatubo ng gulay?
0: Napanood ko yun. Sa Israel ba yun? Masa disyerto. Tapos disyerto, naghanap diba? Ng bukal yung mga tao. Nung nakahanap ng bukal yung tao, di may tubig na. Simula nung nagkaroon ng supply ng tubig sa kanila, nagbago yung ano yung disyerto, yung ang tawag ba doon, yung classification ng lupa nila. Na convert yun na pwede nang tumanggap na mga katulad niya na mga seedlings na mga
7: seedlings so
0: oo, hanggang sa nagkaroon na ng buhay
7: yan
0: yung lupa yan. Para doon sa mga punong kahoy yun ang napanood ko nung nakaraan lang eh.
7: Oo, may lake sila doon. Di ba? May lake sila yung kung saan si Jesus Christ na gano.
0: Ah, okay. Oo.
7: Ngayon yung lake na yun siyempre natutuyuan na. Oh, dahil sa panahon,
0: sa klima ng panahon.
7: Sa klima ng panahon. Ang ginawa nila?
0: Ginawa nila.
7: Yung dagat, Choy. Nagtayo sila ng malaking desalination.
0: Doon nila pinapunta yung tubig dagat.
7: Yung tubig dagat, pinapunta nila doon tapos kinabit nila doon sa ano, tinanggal nila yung asin sa tubig dagat.
0: Oh, galing ah.
7: Galing ang Israel. Oh, galing, galing
0: so ngayon, yung tubig dagat naging tubig tabang
7: ngayon.
0: Tubig
7: tabang, kaya yung lake nila doon, buhay pa rin.
0: Yan
7: tapos
0: maganda,
7: yung disyerto nila doon, ayun, siyempre may lake doon. So, yung disyerto nila, nagawa nila ng paraan para makapagtanim. Diba? So, kung kaya nga yan doon, kaya riyan sa
0: kalayaan.
7: Kalayaan.
0: Diba?
7: May nakapalibot ng, ano, nakapalibot ng dagat. Maglagay ka ng ano, gaya ang desalination machine doon. Wala ka na problema sa pang-dilig mo. Okay, sabi mo nga, maglagay ng lupa doon, magdala ng lupa.
0: Pwede, di ba? Sa katagalan ng panahon, sa bawat biyahe ninyo. Halimbawa lang, mayroong ganong gobyerno, di ba, na buwan-buwan na susuplayan ng pagkain. May mga pamilya na talagang doon na manirahan. Magkakaroon sila ng siyempre, may mga libreng bangka.
7: Yun.
0: Eh di, sila na yung mangingisda dyan sa Pagasa Island. Pagkatapos, unti-unti na rin nila magkuha ng lupa.
7: Oo, tapos yung munisipyo, doon na talaga.
0: Doon
7: na talaga. Lahat ng mga opisyal, doon na talaga magano.
0: Yan, oo. Tapos katagalan yan, magkakaroon na ng komunikasyon yan sa China.
7: Yun.
0: Katulad dito sa Mangsi Island, buhay yung kalakal sa kanila, di ba?
7: Oh, di ba?
0: Galing ng Sabah, Malaysia. So dyan, magkakaroon din ng kalakal. Mataas
7: products,
0: lang.
7: Products ng China.
0: Oo, yung di ba, pwede yung papasok yung illegal. Reality, ganun tayo, di ba?
7: Sa bagay, dyan sa ganun talaga, yung mga krudo, mga magi.
0: Yan, yeah. Di ba? Dahil doon sa illegal na kalakaran,
7: lumakas
0: yung ekonomiya ng ano. Ng sur, lalo na yung mga isla dyan, di ba?
7: Oo, oh, may umaman nga daw dyan. Dati, ano lang ha, mga kahoy na ipil ang binabiyahe.
0: Yan, oo.
7: Ngayon, ano na, opisyal na ng gobyerno daw.
0: Kasi kung halimbawang meron ang nakatira dyan, Choy, malaki na yung populasyon na nakatira dyan. Katagalan, siyempre, magiging ano ka dyan, mangingisda. Ang mangyayari niyan, yung supply mo, hindi na yan dito sa atin.
7: Doon na sa China.
0: Meron ng ano niyan, may middleman na kaagad na pupunta sa inyo. Doon na yan, yung production.
7: Sa laot na.
0: Bilihan. Kayo na nakatira dyan, magbebenta na kayo sa China. Parang mga ganun ba? Naiisip ko lang.
7: Kasi nakita mo yun dito sa South eh. Pero diba? Nangyayari, di ba?
0: Tama yun sa Jacana. Pag bumagsak yung mga isda, malalaking mga tuna dyan, wala yan niya sa palengke.
7: Wala, doon na sa ano?
0: Packaging na lang yan dyan.
7: Diretso na sa...
0: Mayroon ang kumukuha sa kanila. So, sa Pag-asa Island, ganun din. Pagkatagalan, yung China makikipag-usap sa kanila. Taiwan, yung mga kalapit na bansa, hindi mabubuhay sila doon. Basta seryoso talagang tunan ng pondo ng gobyerno.
7: O, talagang palakasin yung ano doon, paramihin pa yung mga tao doon.
0: Yan,
7: problema lang kasi doon, naintindihan naman natin yung mga LGU ng Kalayaan, yung mga official nila. Yung ano, yung transportasyon. Ang hirap ng transportasyon eh.
0: Ang hirap ano?
7: Ang hirap ng transportasyon doon pagka maalon.
0: Mm.
7: Naku, ilang isang linggo kang babiyahe.
0: Hirap yan.
7: Wala bang ano, mahal din pag eroplano. Oh, yun ang ano din eh.
0: Wala pa yata ang commercial flight doon eh, no?
7: Wala
0: panay,
7: eh.
0: Ano lang yung...
7: barko.
0: Barko at saka yung maliit na ano.
7: Sa ano yun? Sa mga sundalo.
0: Sa Westcom, di ba?
7: Sa Westcom.
0: Yun, o.
7: Oh. Oh, sa...
0: Minsan nakaka-flight yung ano dyan eh. Yung media.
7: Mm-hmm.
0: Oo, di ba?
7: At saka...
0: Ayun. Tapos nasusulo lang ni paring Romy yung ano, biyahe. Ay, hindi, biro lang.
7: Ikaw naman ang vice president eh. Kaya mag-usap kayo ni presidente.
0: May yung press corps ng Westcom eh.
7: Pero sa Kalayaan, hintayin nyo si ano.
0: Paring Roms, biro lang.
7: Ay, biro lang. Pag nag-retire si Sir Olsoron, yan. Magiging SB daw sa dyan sa ano eh. Sa
0: Kalayaan?
7: Ano, sa Kalayaan. Yan. Hintayin nyo si Sir Olsoron mag-retire, yung kaibig natin Philippine Air Force. Magiging ISB daw sa dyan, siya titira mismo.
0: Talaga?
7: Oo, dyan siya titira.
0: Sige. So sa ngayon po, yan ha, talagang ang Pag-asa Island, buong Kalayaan ay napapalibutan na po talaga kayo ng barko ng China. Kasi nga dito, sa balita na ito, 74, isang buwan lang ito.
7: Isang buwan lang.
0: Ganong karami. 82 noong nakaraang Mayo, noong June 74, di natin alam ngayon pong July dahil magawa pa ng record.
7: Hindi natin susuko yan yung China ha, pero ang dati daw pala Choy, may kinakausap ako ng mga dati ng mga sundalo.
0: Oh,
7: mga kaibigan sila diyan eh.
0: Oh, si Soto yung... pati si Kagawad Soto pati si Kagawad Roy. Oh, mga naka-duty diyan, di ba?
7: Oh, mga kaibigan sila diyan, mga sundalo sa mga okay naman sila diyan eh.
0: Okay naman,
7: oh. Okay naman yung ano lang, ngayon lang talaga hindi maganda yung relasyon ng mga ano.
0: Mm.
7: At saka pagka gusto mo ng palitan lang, alam mo ba? Gusto mo ng mga baon niya, yung mga barko, mga mangisla ng Chinese.
0: Barter sila, barter.
7: Barter!
0: Yan, oh, pwede.
7: Barter ka dyan, barter. O, diba?
3: Express! Balita sa umaga!
0: 6:44 ng umaga.
7: Samantala si Papa pong balita sa impeachment trial naman tayo ni Vice President Sara Duterte.
3: Absuelto o convictado.
9: Absuelto.
3: Absuelto.
7: Sa ikalawang araw po ng impeachment trial kahapon laban kay Vice President Sara Duterte, hiniling po ng prosecution na ipakita ang ilang bahagi ng dalawang oras ng video mula sa online press conference ng Vice Presidente noong November 2024 upang talakayan ang paksa ng grave threats at inciting to sedition laban sa kanya. Pinalagan ito ng defense team ni VP Sara at iginit na ipakita dapat ang buong 2-hour video. Sa putong ito ay tumayo ang ilang senator judges kabilang si Senator Rafi Tolpo para ibigay ang kanilang panig dito kung saan binanggit ang senador ang Rule 132 Section 17 ng Rules of Evidence. Sinabi ni Tolpo na walang nakasal sa Rule 132 Section 17 na obligadong ipakita sa impeachment court ang kabuang video. Bukod pa rito, nabanggit din ni Senator Tolpo na magkaiba ang pagpapalabas ng isang video at ang pagiging ebidensya nito mga bagay na kinilala naman ni Senate First Impeachment Court Presiding Officer Senator Ches Escudero. Samantala na numpas si NBI Senior Agent John Mark Canilong bilang kauna-unahang saksi ng prosecution sa nagganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatuon ang ikalawang araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Bise. Tungkol ito sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni President Bongbong Marcos Jr. at iba pang mataas opisyal sa video na ipinalabas muli kahapon sa Senate Court. Dumating naman kahapon sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ito ay hindi para dumalo sa kanyang impeachment trial kundi para makipagpulong sa kanyang defense team.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Sinong nakalamang Choy kahapon?
7: Ang kahapon, yung day one, lamang yung defense team.
0: Oh.
7: Kahapon, lamang yung prosecution.
0: Yun.
7: Kasi ay hindi napigilan ng depensa na mag-appear yung witness at may palabas yung video. Oo. No? So yun ang naging lamang nila doon. At hindi rin sila nakapag-cross-examine kahapon kasi nga siguro pagod na rin yung mga senator judges sa atin. Pero ang pinag-uusapan kahapon, authentication lang yun ang video. Wala pa yung doon sa laman ng video kung yun ba ay impeachable offense. So yun ay ano pa lang, yun bang video na yan ay authentic? Para sa akin, Choy, mabusisi lang kasi yung korte talaga eh. Ayaw nga, diba, sabi nila may proseso eh. Ayaw i-shortcut. Pero ang totoong labanan talaga, totoong bakbakan, pag doon na umikot sa statement ni BP Sara, doon sa kahapon, kung authentic yan, ako, authentic talaga yan. Authentic yung mga video na pinalabas, para sa akin, authentic talaga yun. Totoo niya namang sinabi yun eh. Yung video talagang ano yun.
0: Tsaka hindi lang naman sa isang interview. Mga interview na talagang nabanggit niya yun.
7: Nabanggit talaga yun. So, no question doon sa video eh.
0: Okay.
7: Kung authentic o hindi, para sa akin ha. Authentic talaga yun. Ang magiging labanan talaga doon kung sa sinabi niya, yung conditional threat niya, ay yun ay isang impeachable offense. Kung yun ay pasok, doon sa inciting to sedition saka grave threats, yun ang kung ano. Pero ito, as of yung kahapon, ang dinidetermine lang ay yung authentication ng video.
0: Oo. Saka yung day 2 talaga, nakatuon talaga yun para ho sa prosecution. Dahil yun po ay paglatag ng mga ebidensya, oras, kumbaga oras nila yun. Okay. Sabihin natin, 2 minutes yun kasi yung inahabol ng prosecution. Dahil nga naman sila yung nakaschedule sa paglatag ng mga ebidensya, papaboran talaga yun. Ngayon, kung halimbawa ang oras na ng defense at kung sakaling gustuhin pa rin nila na i-play ng buo yung 2 hours na yun, pwede naman nilang hilingin sa presiding officer, presiding judge, di ba? Sa ngayon, nasa prosecution yung bula kahapon, ang pwede doon talaga ay i-object mo.
7: Yun lang na pwedeng gawin ng ano eh, ng defense. Ngayong araw, cross-examination, time naman nila mag-cross-examination.
0: Subject sa cross-examination itong
7: defense
0: si
7: naman
0: NBI.
7: Ngayong araw.
0: Itong si NBI Senior Agent Mark Kalilong. Wala pa yung presentation ha ng defense.
7: Wala pa.
0: Ito pa lang sa ano pa lang ito sa kung ano yung rebut nila sa naging ano authentication ng video.
7: Para ako talaga ako naniniwala na authentic talaga yun eh. Kung papaikli lang natin yung hearing sana, wag na natin pag-usapan masyado yan. Authentic talaga yan. Ang pag-usapan natin, yung laman ng video. Kung yun bang statement na yun, kaya lang sa korte kasi talagang mitikuloso. Iniisa-isa talaga yan.
0: Wabusisi. Kahapon sa akin ganun din eh. Yung ID ko talagang binusisi rin.
7: Binusisi.
0: Ang tagal bago nagsimula, tinignan talaga yung ID ko. Mabuti na lang dalawa yung ID ko. Yung isang ID ko, nandito news director. News director kasi siyempre, nandito kay, sa loob.
7: Yung isa,
0: yung pag nasa labas ka, ang dapat na ID mo doon ay
7: reporter
0: or field reporter. Dalawa yung ID ko. Yung isa merong slash reporter.
7: Hindi,
0: so, pasok pa rin talaga.
7: Dapat
0: pwede pa rin ako doon sa mga
7: ang depensa mo dapat doon, pag news director ka, pwede kang sa loob, pwede kang sa labas.
0: Pero meticuloso
7: yung ano? Yung korte.
0: Hinahanapan nila. Palagi ko yung ano ko yung authority ko doon sa ano operation.
7: Sabi mo, sakop ko po yan lahat. News director kayo, sakop ko yan lahat eh. Pagka walang tatakbong, ako lahat yan eh. Dapat maintindihan na ano yun.
0: Pati yung perma.
7: At saka
0: yung date ng ID, napakahalaga pala nun. Tinitingnan kung expire na. Kahit na perma mo yan, kahit na picture mo yan, kahit na detalye mo yan, pero pag yan ay wala na sa ano, yung expire na.
7: Walang visa.
0: Oo. So napakahalaga pala sa labanan pagdating sa court yung kailangan
7: Ibang sa korte. Natin. Yan. At ang nag-viral kahapon, yung photocopy.
0: Ayun, oh, na ipakita rin, di ba?
7: Ang ano kasi sabi doon, yung sinasabi ni attorney ng prosecution, yung photocopy ay ano na yon, tinatanggap admissible na yon as original.
0: Yo.
7: Kasi may ruling noong 2019. Yung meron nabasa ko yung kahapon, Joy. Yeah, doon 2019, may ruling ng Korte Suprema. Meron kasing ano eh, meron kasing yung sa death certificate yun eh.
0: No.
7: Oo, yung death certificate ay ano eh, ay photocopy.
0: Mm-hmm.
7: So, nung isang tao, pinakita doon na pwede pa lang yung death certificate ay photocopy lang. Okay. Ano na yun.
0: Pero merong ano, may signature?
7: Meron naman
0: signature.
7: Oh.
0: Yung original signature talaga after ng photocopy.
7: Hindi, photocopy lang talaga.
0: Walang ano, walang sign.
7: Wala ano yung kung ano yung nakalagay doon sa photocopy, meron dito ng ano, actually shiner ko 'yun, shiner ko yung ruling na 'yon ng Supreme Court, yung maganda ano eh, kasi maraming nagano doon eh. Maraming tumaas ang kilay doon. Oh, maraming nagko-comment na ay mag-photocopy na lang ako ng pera. Pero sabi ng Supreme Court, the Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court provided there is no genuine question regarding the original's authenticity or fairness in using the copy. Yun na.

0: Nagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang pamalang panalwigan ng Palawan at ang Council for the Welfare of Children o ang CWC para sa pagtataguyod naman ng Makabata Helpline 1383 sa lalawigan ng Palawan. Isinagawa ang ceremonial signing nito nakalipas sa Hulyo 6 mismo sa Governor's Conference Room sa Provincial Capital. Nilagdaan ang kasunduan sa pagitan nitong sina Governor Amy Roa Alvarez at CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Ayon sa Governor, mahalagang hakbang ang programa upang higit na mapalakas ang proteksyon sa mga bata at matiyak na mayroon silang malalapitan sa oras ng pangangailangan. Sa ilalim kasi ng kasunduan, magsisilbing Central Reporting System ang Makabata Helpline 138 o 1383 para sa mga kaso at usaping may kaugnayan sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Inaasahan ding mas mapagtitibay ang koordinasyon ng pamahalaan at ng CWC sa pagsusulong ng kapakanan, karapatan at kaligtasan ng bawat batang Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold. Marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Kaya subukan mo na rin katropa ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili ito sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Minor de edad, sugatan, matapos naman ang batong inihagis ng kapwa minor de edad sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, bilya mo siya!
2: Sugatan ng 13 taong gulang na minor de edad matapos umanong tamaan ng batong sadyang inihagis ng isa ring minor de edad habang nagbibisiklita pa uwi mula sa paaralan bandang 6:15 ng gabi nitong Hulyo 6 sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa pamilya ng biktima, nagtamo ng hiwa ang bata sa itaas ng kanyang kilay na umabot hanggang sa noo matapos siyang tamaan ng bato. Iniulat na ang insidente sa El Nido Municipal Police Station at humiling na rin ang pamilya ng CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento upang makatulong sa investigasyon. Kasalukuyan ding nananawagan ng pamilya sa sinumang nakasaksi sa insidente o may impormasyon na makatutulong sa pagkilala sa sangkot na lumapit sa mga otoridad o makipag-ugnayan sa kanila. Samantala, ipinahayag din ng pamilya ang kanilang pag-alala sa mga insidente ng karahasan, kinasasangkutan ng mga minor de edad at iginiit ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas na komunidad para sa mga bata. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan ng sangkot. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Estudyante sa Soproña Española, Palawan, bali ang kanang kabay matapos umanong itulak ng kaklase. Katropa mo sa balita, Ray El Garran.
3: Naglabas ng sama ng loob ang isang magulang matapos kasing malaman ito ang sinapit ng kanyang 5 anyos na lalaking anak na kinder sa Abu Abu Elementary School, Soproño, Española, Palawan na nagdamo ng pagkabali ng kanang kamay dahil sa aksidenteng pagtulak ng kaklase kung saan ayon sa ina ng bata na si Bibi Jane Kiyokelas, nalaman na lang daw niya na nagdamo ng malalang pinsala ang anak nito nang makipag-ugnayan sa kanya. Ang mismong adviser ayon pa kay Bibi Jane, umamin naman ang kaklase ng anak niya sa ginawa nitong insidente habang agad naman raw na nakipag-usap sa kanya ang mismong magulang ng batang tumulak. Samantala sa ngayon ay patuloy ang pagpapagaling ng 5 anyos na bata dahil sa tinamo nitong pinsala. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, na Rail Garan XFM News.
1: Pitong milyong piso ipinagkaloob sa 12 asosasyon sa bayan ng Batarasa sa ilalim ng programang Sustainable Livelihood Program.

0: 4, vamos sa balita. Dennis Chua.
1: Umabot sa 7,215,000 ang kabuang livelihood assistance na pinagkaloob ng the Farm and Social Welfare and Development o DSWD sa 12 samahan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program sa Bayan ng Batarasa. Isinagawa ang pamahagi nitong July 6 taong kasalukuyan sa pangunguna ng nasabing tanggapan. Kabilang sa mga nakatanggap ng pinakamalaking assistance ay ang Bunubuno Hardware Supply Association na tumanggap ng 900,000 pesos at Kamburang Association na tumanggap naman ng 840,000 pesos at ang iba pang asosasyon ay nakatanggap mula 330,000 pesos hanggang 780,000 pesos depende sa kanilang inampiling livelihood project. Ayon sa DSWD, layunin ng programa na bigyan ng puhunan ng mga samahan upang makapagsimula, mapalawak at mapanatiling matatag ang kanilang kabuhayan. Ang aktibidad ay naging matagumpay dahil din sa suporta ng LGU Batrasa sa paunguna ni Mayor Al Sharif Iba. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
2: Bagat posible yung palakasin ng super typhoon. Bami, mga magsasaka at mangingisda, pinayuhan na na maghanda. Tropa mo sa balita, Girly Kadash.
3: Inaasahang palalakasin ng Super Typhoon Bobby ang habagat sa mga susunod na araw. Ayon sa pag-asa, maaari itong magdulot ng pag-ulan sa Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan na mas mararamdaman ang epekto ng pinakamalakas na habagat mula sa araw ng Huwebes hanggang Sabado, kung saan posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madalas na apektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda na gawin mga sumusunod na hakbang bilang paghahanda, lalo na sa mga lugar na direktang tatamaan ng nasabing bagyo. Anihin ang mga pananim na maaari ng anihin, ilikas sa mga reserbeng binhi, mga materyales sa pagtatanim at iba pang gamit na pansakahan sa ligtas at mataas na lugar. Maglaan ng sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga ililikas na hayop. Ilikas naman ang mga bangkang pangisda at iba pang gamit pangisdaan sa mataas na lugar. Ipagpaliban ang paglalakbay sa dagat dahil sa posibleng malalakas at matataas na alon sa mga lugar na maaaring maapektuhan nito. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Sige sa kuryente sa bayan po ng Kurur at Busuanga, bababa matapos may balik ang subsidiya. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
4: Bababa na ang singil sa kuryente sa mga bayan ng Corona at Busuanga matapos maibalik ng national government ang subsidiya sa power rates. Ayon sa Busuanga Island Electric Cooperative, nakatulong din sa pagbaba ng power rates ang pagtatapos ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA at ang pagsisimula ng 10 megawatts mula sa 24 megawatts Power Supply Agreement o PSA para sa dalawang munisipyo. Sinabi ng kooperatiba na patuloy nitong isusulong ang pagbibigay ng mas abot kayang serbisyo ng kuryente sa mga komunidad ng Calamianes Group of Islands. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye hinggil sa eksaktong halaga ng magiging bawas sa singil ng kuryente. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaysa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, IC Pakaldo.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: So, good morning muna kay Kagawad Marvin Sarol dyan sa Napsan.
2: Morning, ha?
0: Good morning kay Kagawad Marvin Sapra Sarol. Meron siyang resolution, Choy.
2: Ano yan?
0: Ganda nito, Choy. A resolution requesting the University President of Palawan State University to establish a Palawan State University campus in Barangay Napsan, Puerto Princesa.
2: Ah, ayos yan, ha?
0: Para daw matulungan yung mga magulang at yung mga kabataan na mag-aral ng kuryo sa West Coast.
2: Mm-hmm.
0: Kasi malayo talaga eh. O yan, kaya sinusulong ni Kagawad Marvin Sapra Sarol. Magkaroon ng PSO campus dyan sa Napsan. Good morning, ha? Good morning, Kagawad, ha?
5: Express! Express!
0: nice resolution.
2: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: Naipansing rin mo, Kuya Andy, napapakinggan rin tayo sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Network Page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
5: Express! Express! Balitas umaga!
6: XFM.
7: XFM.
5: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Plus Gold.
10: Ako si Weng. Tanggal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom, 25 years.
17: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang kape ko,
1: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sa anumang Supple Plus Gold.
9: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: XFM.
15: Mga katropa, XFM!

0: 7:15 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang
2: walang usapan. Sinasayang na usapan.
1: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: good morning. A bottle of gun. Miyerkules na ngayon. Bilis ng araw eh, no? Bebes, Biyernes. Pangakatropa ang pala dun dun ang Bullseye. At ito sa atin yan ng Yes to Health Bullseye Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. May napapansin ba kayo minsan doon sa yung bang yung mata ninyo mabilis mapagod? Diba napapansin nyo yan? Yan kasi kaka-cellphone, computer, ha? Kaya try nyo to, ha, mga kaibigan, yung Vision X Plus Soft Gel. Ito, may lutein, may zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidant. Diba? Parang may shield na yung mata mo araw-araw. Kaya kung laging nakaharap ka sa screen, mararamdaman mo yan. Oo! Mararamdaman mo yan, yung hapdi, pagod, minsan malabo na yung mata mo. Yung Vision X Plus Soft Gel, may zeaxanthin, yung binanggit ko kanina, nakaluti, naiipon yan sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Meron pa nga sa gabi, di ba? Minsan di ka na makakita sa gabi. Dito papasok na yung beta-carotene. Kasi nagiging vitamin A yan sa katawan eh. Importante yan sa ating night vision. Vision X Plus Soft Gel. May support ka para sa mas malinaw na paningin. Kahit low light. Mabisa ito. Mabentang mabenta to. Diyan, lalo dyan sa may bahagi ng Taytay. Ha? Vision X Plus Soft Gel. Mga katropa. Bueno, kahapon, dito muna tayo kasi talagang matindi itong mga pinag-uusapan ngayon. Laktawan muna natin yung mga usaping lokal. Dahil nandyan lang naman yan at marami tayong mga araw para talakayin yung mga usaping yan. Pero dito sa usaping impeachment, day 2, no? Kahapon, unang araw ng presentasyon ng testigo. Siyempre, yung nagpresenta ng testigo, yung panel of prosecutors. No? At ang unang testigong inilabas nila, mga kaibigan, as usual, bago nag-umpisa, debate muna yung mga senator judges. Mga kaibigan, kinwestiyon muna, siyempre, yung pagpalit-palit. No, na from Senate President to yung si Senator Gatchalian pinalitan ni Senator Chis Escudero, no? So parang mayroong mga diskusyon kaugnay nung mga bagay na yon. Pero kahapon may pumunta na sa Korte Suprema, no, na kinukwestiyon yung pagiging Senate o pagiging presiding judge ng impeachment court na si Senator Chis Escudero. Nasa ano na yon, nasa usaping Korte Suprema. Pero sinabi naman ni chairman, no, ng impeachment court na pagka may ganyang question, let the Supreme Court decide, mga kaibigan, no? So may mga ganun na namang usapin na medyo kumonsumo ng ilang mga oras din, ano? Pero normal yan kasi siyempre kanya-kanyang pagbibigay ng kanilang mga talumpati, no? Yung mga presiding judge, sila naman nakaupo lang sila doon, di ba? So, kahapon na ipresenta na ng panel of prosecutors yung kanilang unang testigo. No, day 2. Mga kaibigan, mamaya day 3, no, yung cross examination. Bibigyan daan naman ng impeachment court ang depensa na i-cross exam, no? Itong si Agent Kalilong. Kano kaya ito ni Danny Kalilong? Ha? Yung agent from NBI na nag-authentic doon sa mga video na nai-presenta kahapon, mamaya, no? Kasi marami nagtatanong, bakit si attorney ano na lang, si attorney Liguta na lang, no? Yung nagpipresenta at siya lang yung salita ng salita. At ito namang si attorney Narbasa na siya yung lawyer in charge. Kasi kanya-kanya yan sila, eh. Diba? Nakita nyo naman sa dami, 4 yung articles of impeachment. So may mga kanya-kanyang abogado na dinisignate para idepensa per article. Yung una, si attorney Sheila Season. Siya yung nagbigay ng unang mga payag, no? Day 1, kahapon ng lawyer defense in charge ay si attorney Carlo Narbasa, defense counsel, no? At yung naka-assign naman, inassign ng panel of prosecutors, no, para ilabas yung kanilang mga ebidensya ay si attorney Amado Ligutan. Ba, matindi to si attorney Ligutan, ha? Halagang hindi sa ano lang, ha, sa mga tumitingin, hindi niya pinaporma si attorney yung defense counsel, si attorney Narbasa, no? Ba, magaling din pala itong si ano, ha, si attorney Carlo o attorney Ligutan, ano? Valedictorian din, summa cum laude, mga kaibigan. Dekalidad sa madaling salita. So ipresenta ng panel of prosecutors through their counsel, attorney Ligutan, yung mga ebidensya. At unang ipresenta itong si Agent Kalilong, mga kaibigan, ano? Hindi ko pa natatanong kay Danny Kalilong kung sino si kaano-ano niya si Agent Kalilong. Ano, Danny boy? Kakusang Danny, ano mo si Agent Kalilong? At doon sa takbo, mahaba, eh. 'Di ba? At ang sa takbo ng pagpipresenta ng ebidensya, doon lang talaga sumentro sa video. Kasi grave threat ito, eh. Kailangang i-establish ng prosecutors through their counsel, no, mga kaibigan, yung grave threat. Kailangang mapatunayan na mayroong grave threat, mga kaibigan. Kaya iniisa-isa nila. Kung mapapansin natin, lahat ng dokumento, no, USB, yung mga photocopy, siya nga pala, pinag-usapan din yung photocopy, no? Yung photocopy, admissible na raw sa korte yan. Kasi meron ng Supreme Court ruling na yung photocopy, kahit hindi original, eh, tinatanggap na ng korte. Kasi na-question yan kahapon, eh. Nag-objection si attorney Narbasa. Your Honor, this is not the original copy. It is a photocopy. Sagot naman ni attorney Ligutan, Your Honor, please, photocopy is admissible in the court. Supreme Court president na yon. So doon nagkaalaman. So tumagal doon. No? Pagkatapos, yung mga, ito na, yung authenticity ng video. Mga kaibigan, kasi iniisa-isa eh. No? Para on record, lahat ng mga sasabihin, eh, pagdating ng pagsusuri, no, sa paghahatol, kung meron bang conviction, eh, naka-record lahat. Mga kaibigan, magaling to si Attorney Ligutan. Talagang iniisa-isa niya. Okay, inumpisa niya doon sa pagkatao ni Kalilong. Agent Kalilong, sino ka ba? No? Isa siyang agent ng NBI na naka-assign dito sa mga cyber crime division, nag-aral, no? At bihasa. So, inestablish muna ni Attorney Ligutan yung pagkatao ng testigo para hindi siya maging questionable, no? Inestablish niya muna bago niya inumpisahan. Kumbaga, sinuklayan niya muna para gwapo. Parang ganun. 'Di ba? O nag-aral ka, saan ka nag-aral? Pagkatapos inumpisahan niya, no, mga kaibigan. Ngayon, para masabi na expert itong si at may alam doon sa pag-authentic ng mga video, mayroong mga tinanong na ito, ganito, ito bang video na ito eh na nakita mo na? Oo, kasi pagka ganon na ang ina ang parang sinesentro ng pananakot eh yung presidente ng Republika ng Pilipinas, matik yon. Mag-iimbestiga yung NBI kasi parang active threat yung threat na yon. Kaya kumikilos yung NBI. Abay, president, boss mo yan eh. NBI eh. Siyempre, imbestiga mo, tatanungin kayo niyan. Ba? Inimbestigahan nyo ba to? Parang ganon. So kumilos si NBI. Kaya itong division na to, itong sila Kalilong, eh, gumalaw, mga kaibigan, ano? So, ano ba yung pinapa-authentic sa kanya? Ano ba yung gustong ilabas ni Attorney Ligutan based doon sa mga video na inilabas? Hindi ba yung video? 2 hours video na sinasabing parang online press con ni BP Sara, no? May sinabi na kung kailan yung date, no? Mga kaibigan, doon sa portion na yon na 2 hours eh kumuha lang sila ng 2 minutes kasi tinatanong eh, sabi ni Attorney Narbasa, defense counsel, eh, Your Honor, ilang oras ba? Gano'ng katagal yung video? Sabi nga ni Senate President Escudero, eh, o nga, gano'ng katagal ba yan? Sabi ni Attorney Ligutan ni 2 hours! 2 hours, Your Honor, please. But, nag-bat siya, wait! 2 hours yan, pero ipiplay lang namin 2 minutes. Itong 2 minutes na to, ito yung gusto naming sabihin at patunayan na ito yung threat sa presidente ng Pilipinas. Ito lang yon, no? Pero itong si Attorney Narbasa, hindi, play nyo na lahat yan. Paano natin makukuha yung konteksto kung 2 minutes lang ipiplay ninyo? Nagtalo na naman doon, mga kaibigan, no? Kasi nga naman, bago umabot doon sa pagsabi, meron kasing mga instances na bago mo sabihin yung bagay na yon, may nagtitrigger. So parang yung gustong malaman ni Attorney Narbasa, bakit umabot sa ganon na nakapagsalita si BP Sara ng ganon? Kaya yung buo na 2 oras, ba matagal-tagal yun, eh nagumpisa alas 2, kung tatapusin mo yun, 2-3, alas 5 na, alas 5 matatapos. No? Pero si Senator Chis, nag-rule, sige, eh, piplay natin yan in some other time. Pero this time, yung 2 minutes lang muna. No? Kasi yun yung gusto ng prosecutor. Panel of prosecutor to through their counsel, Attorney Ligutan. So, na-play yun. Ay, hindi na ba sa'yo? Yung 2 minutes. Ito yung gustong authentic, no, ng prosecutor na ito yung threat. Ito yung gusto nilang, kasi kung papahabain natin, maraming technicalidad eh. Ito lang naman yun. Yung video. Dito magtatalo kung meron bang grave threat, meron bang active threat sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa kanyang asawa, at sa Speaker of the House, si Martin Romualdez that time, na Speaker pa siya eh, mga kaibigan, ano? So ito yung 2 minutes video na pinagtalunan kahapon, mga kaibigan. Sige, play na. 2 minutes lang to, ha? 2 oras siya, online press ko ni BP, pero yung 2 minutes lang yung ginupit nila para doon sa kanilang Article 4 na grave threat. Sige.
1: Wala sa dalan yung kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
2: Okay lang po, ma'am. Kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You read what you talk.
1: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman yung mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
2: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil, ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
0: Okay. Si BP Sara, ano, mga 2 minutes yan, no? Pero ano yan, 2 hours video, haba, no? Kaya merong pinupunto si ano eh, si Attorney Narbasa na i-play natin lahat 'yan, no? Kasi ang gusto niyang i-establish na bakit nasabi ni BP Sara yung mga ganyan? Dahil ba sa emosyon? Kasi kung matatandaan natin, bago binanggit ni Attorney ni BP Sara yan, yung kanyang chief of staff si Attorney Lopez. Meron ka bang picture ni Attorney Lopez diyan? Yung chief of staff niya pinatawag sa hearing, ano? Mga kaibigan sa I think Quadcom, ano? Quadcom, yung mini trial. Tapos kinontemp. 'Di ba? Pagkatapos nadala sa ospital. No, nadala sa ospital. Pinunta ni BP Sara yun, talagang hindi niya iniwanan si Attorney Lopez, yung kanyang chief of staff. Kasi nagisa doon sa ano eh, nagisa doon sa Quadcom. ng Kongreso. So, nung panahon na yon, parang puno ng galit ang Vice Presidente, no? At yung emosyon nagsama-sama na. Parang gusto yun ang gusto nilang i-establish yung Defense Council, na kaya naman nabanggit yun ay dahil sa sobrang emosyon, tensyonado, galit. No? So, depende yun, ano? Kung paano nila i-depensa yun, kasi yung active threat, paano ba naging active threat yan? Totoo ba na mayroong kinumisyon si BP Sara na isang gun for hire o kung sino na papatay? Meron pa siyang sinabi yung pupugutan ng ulo? Nandyan? Oo. Dalawa yun eh. Pinagdugtong-dugtong ni Atty. Ligutan eh. So gusto niyang patunay na hindi lang isa beses na nagkaroon ng active threat ang presidente. May piplay pa mamaya tayo. Pero ito muna, gustong i-establish ni Atty. Narbasa na Defense Council na kaya binanggit yun, dahil sa emosyon, no? Dahil yung mga nangyayari, chief of staff niya yun, na ospital, di ba? Din lang sa ospital, na-contempt. So parang yung galit, kaya siya nakapagsabi ng ganon. Pero yung sinabi niya na may kinumisyon na papatayin si BBM pag may nangyari sa kanya, at si First Lady at yung si Martin Romualdez, no? So, yun ba active threat o dala lang ng emosyon dahil punong-puno na yung isang itong si BP sa mga nangyayari sa buhay nila, no? Mga kaibigan, yun yung parang gustong ilabas ng depensa, kaya nakapagbanggit ng ganon. Pero sa panel of prosecutors naman, through Atty. Ligutan, gusto niyang patunayan na talagang active threat yun. No? At sabi niya, hindi lang isa yan. Hindi lang isa, binanggit ni BP yan, na pag namatay siya, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa, at yung si Martin Romualdez. Meron pang isang video. Ipresenta din yon. Nasa record din ng first witness na si Kalilong yung video na yon, ano? At inimbestigahan din nila yon. Ito yung pangalawa na sinasabing active threat para sa Pangulo ng Pilipinas na ipresenta kahapon ni Atty. Ligutan ng abogado ng mga prosecutors. Sige.
3: Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized.
4: And the second video, please. Time stops 1 hour 36 minutes to 52 seconds, 1 hour 36 minutes and 58 seconds, please. Oh, it's done. Is that it?
3: Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko.
4: Mr. Witness, you heard the Vice, Mr. Witness, you heard the Vice President.
0: Okay. Anong pagkakabanggit? Ulo. Putulin yung ulo. Putulin yung ulo ng presidente. Yun yung pangalawa na idinidiin talaga ng panel prosecutors, no? To Atty. Ligutan. Na hindi lang isang beses niya pinagbantaan ang presidente. Ilang beses, no? Una, patayin si BBM pag may nangyari sa kanya. Magtigilan, patayin, pati si First Lady, pati si Martin Romualdez. Pangalawa, ito, gusto kong putulin ang ulo niya. No? Ulo ng presidente, mga kaibigan. So, doon nagtalo kasi yung mga photocopy, USB, secondary na lang yan eh. Ang kaso, Articles of Impeachment number 4 ay yung grave threat. Meron bang grave threat? Kailangang patunayan na mayroong grave threat, mga kaibigan. Okay, so yun ang idinidiin kahapon. At dito sa mga video na nilabas, mga kaibigan, gustong patunayan ng prosecutor na talagang sinabi yun ng Vice President. At siya ang nagsabi, ang Vice Presidente, na pag may nangyari sa akin, patayin mo si Bongbong Marcos, Lisa, yung kanyang asawa, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No? Pinatunayan din doon ni Attorney Ligutan na yung mga binanggit ng Vice Presidente ay nakaapekto at kinonsidera itong totoo ng presidente. Nag-react doon si presidente, na i-play din yan kahapon, no? Sabi ng presidente doon sa inipresenta kahapon, hindi natin papayagan ito. Gagalaw tayo dito. Kasi threat ito eh. Si Martin Romualdez nag-react din dahil ibig sabihin, mayroong reaksyon doon sa binanggit. No? Para masabi talaga na hindi ito gawa-gawang o yung parang pananaano lang, parang sinabi lang na ganun. Pero gusto talagang establish na active yung threat. Nag-react kasi yung presidente, nag-react si Romualdez at yung ibang mga pinaparatangan doon. No, mga kaibigan. Bon tawag tayo doon sa ano. Kaya yung pag-react ng presidente, pag-react ni Martin Romualdez, Speaker of the House, ginawa ding ebidensya 'yon. Nandoon lahat, no? Mga kaibigan, kasi nag-react, ibig sabihin hindi ito sabihing biro-biro lang. Kung hindi nag-react si presidente at hindi nag-react yung mga binabanggit doon na doon sa pananakot, parang baliwala lang, hindi nila 'yon sinasabing totoo, no, para sa kanila. Kung hindi, parang wala lang. Pero hindi pinalabas talaga doon ng ni Attorney Ligutan, ng Council for the Prosecutor, na active yung threat. Kasi nag-react yung presidente. Nag-react yung Speaker of the House. So, tinuturing nila itong active threat para sa kanila. No? Mga kaibigan, actually, may yung NBI, mayroong mga na i-file din na mga kaso daw regarding dito. Mga kaibigan. Pero ito namang depensa, kung makikita natin yung kanilang estilo kahapon, maraming beses na nag-o-object sila. Objection. Kasi yun lang magagawa nila kahapon eh. Objection, objection, objection. Hindi pa nila oras. Mamaya pa lang yung oras nila para i-cross-examine yung first witness ng panel of prosecutors. Diba? Oo. Di na pwedeng tanong-tanongin yun eh. Kasi si Attorney Ligutan, diba sinasabi niya, hold your horses. Relax. Darating din ang oras ninyo. Ngayon, ako muna. So, inubos niya talaga yung oras hanggang matapos. Alas 6:30, mag-aalas 6:30, inubos niya ang oras para doon sa bibigay ng impormasyon galing doon sa testigo nila. No? So walang nagawa yung defense counsel kundi objection. Ito namang Senate President, overruled. Maraming beses na ngayon, pagka in-overruled ka tapos si objection, di ka pinayagan, no? Ibig sabihin, walang bearing yung objection mo. Walang, hindi, di ba? Hindi tinanggap. Parang yung Donkey Attorney Season, di ba? Mga kaibigan, yung unang araw na sinasabi na ni Prosecutor Luis Toro, ipresenta natin si ano, si BP Sara. Basahin yung impeachment, yung articles of impeachment, basahin isa-isa at pasagutin siya kung guilty or not guilty. So denied yun. Hindi pinayagan ng ano, ng Senate President, presiding judge si Escudero. So ganun din yung nangyari kahapon. Hindi rin overruled yung objection niya, hindi rin na payagan, di ba? So pinayagan lang yung mga inilabas lahat ng panel of prosecutors. So mamaya tingnan natin kung papaano naman tatanungin, kasi kailangan nilang basagin tong ano eh, kung sa depensa eh kailangan mong basagin yung credibility ng testigo eh. Ganun yan pagka sa korte, para hindi siya magiging credible witness. Diba? So tingnan natin kung papaano gagawin ng depensa yan at papaano nila ididepensa na yung binanggit ni BP Sara na ipresenta naman ni Attorney Ligutan, abogado ng panel of prosecutors, ay hindi isang active threat. Mga kaibigan, katulad ng binanggit ko kanina, eh may mga nabasa tayo na hindi active threat yan. Sa nangyari kay BP Sara dahil nag-trigger ito simula nung mini-trial na ginawa ng Quadcom, talagang dinurug-durug sila doon. Tapos pinatawag si Attorney Lopez yung kanyang chief of staff tungkol naman doon sa mga confidential fund. Pagkatapos nung di makumbinsi itong sila Barbers, pinakontempt nila hanggang madala sa ospital si Attorney Lopez. Hindi iniwanan ni BP Sara yan. At doon, mga ilang araw, yun, nagpa-mini press con siya o nag-online press con. At doon niya nabanggit na galit na galit, nagmumura pa nga eh. Diba? Minumura niya si Presidente. No? Hanggang mabanggit itong mga threat na ito. No? So muli, ang tinitingnan dito is kailangang patunayan na mayroong grave threat, mga kaibigan, o active threat. Active. Yung bang totoo na talagang gusto mong patayin. Gusto mong patayin yung presidente. Gusto mong putulan ng ulo ang presidente. So meron bang ganun? O dahil sa mga pangyayari, di ba? Kasi ang tao pagka napuno na, kahit hindi totoo, di ba? Kahit hindi totoo, magsasabi ka ng sana mamatay na yan. Kung ako lang, patayin ko yan. Kung ako lang, saksakin ko yan eh. Pero hindi mo gagawin yon kasi nadadala ka lang ng emosyon mo dahil punong-puno ka na eh. Di ba? May mga ganon. Pero iwan ko kung paano patutunayan sa korte yan. Ito naman, inababasa lang natin. Kasi sabi niyo ibang mga abogado, una, dapat mapatawag o malaman kung sino yung kinausap ng Vice Presidente para patayin ang presidente ng Pilipinas. Para patayin yung Speaker of the House. Kung na-establish sana yun, no? Tapos nag-corroborate, halimbawa nakuha yung assassin. Opo, kinausap po ako ni BP Sara. Sabi niya, pag napatay daw ho yung, pag may nangyari sa kanya, patayin ko raw ho yung presidente. Patayin ko daw ho yung, patayin ko raw yung Speaker of the House. No? Yun marahil, pwede siya mag-corroborate doon sa sinasabing, Your Honor, please, ito po yung witness number 4, number 3, kung saan ito yung kinumisyon ni BP Sara na para patayin ang presidente. No? So mabigat na yun. Yun talaga, active threat na yun. Kasi nakuha mo yung tao na sinasabing papatay at kinumisyon ni BP Sara. Natotoo na talaga na may plano na patayin yung baka nga hindi lang grave threat yun. Baka pwede ng ano yan. Frustrated mother o ano. Pero anyway, ang backup lang dito sa first witness is yung USB, yung video, no, mga kaibigan. Pero pinagtatalunan pa rin yung grave threat, mga kaibigan. Okay? Maganda rin yung nababanggit sana kung halimbawa ay merong nakuha na tao na magsasabi na siya ay siya yung kinomisyon ng presidente o ng vice-presidente na para patayin si BBM, no, mga kaibigan. Pero tingnan natin kung papaano pa rin, kasi ang dapat kung ako lang kung sa depensa, dapat hindi mapatunayan ng panel prosecutor na merong threat sa presidente. Paano nila gagawin yan? Yung binabanggit natin kanina, hindi. Sinabi naman ni BP Sara yan kasi nga, dahil sa emosyon. So paano mo patutunayan sa korte? Hindi rin natin alam. Dali tayo abogado eh. Diba? Dahil sa sunod-sunod na mga nangyari sa kanya. Pero maganda sana kung umatin si BP Sara, no? Siya mismo magsabi na, hindi. Nasabi ko lang yan kasi punong-puno na ako eh. Tao lang tayo eh. Diba? Na pagka napuno na, eh kung ano-ano nang nasasabi. Diba? Pero hindi siya papayagan ng abogado niya kasi talagang dudurugin siya ng prosecutors doon. No? Kung halimbawang malusutan man niya yung grave threat din, Article 4, apat yan, doon sa Court of Public Opinion, patay naman siya. Diba? Alam niyo naman yung mga, sa, lalo ngayon, dumagdag na yung Facebook, YouTube, diba? Di mo na makontrol yan, mga kaibigan. No? So dito, sa mga pangyaring ito, eh, tingnan natin. Pero yung attorney Ligutan, ang galing ha, Bon, di ba? Meron silang, ito, pakinggan natin sandali ha, mga kaibigan, para lang maging parehas tayo. Pero nakita ko sa day 2, the panel of prosecutors have it, no? Sa kanila yon, yung araw na yon, kahapon. No? Kasi nga, eh, hindi naman makapag-rebut pa yung defense kasi hindi pa nila oras. Ngayon yung oras nila, mamaya eh. Para i-cross-exam si Kalilong, yung agent ng NBI na nag-authentic doon sa video na nilabas na nila. Sige.
4: Si Agent John Mark Kalilong ay isang senior agent of the National Bureau of Investigation. Number 2, he is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training in the field, making him competent in identifying, preserving, collecting, and authenticating digital evidence. Pangatlo, si Agent Kalilong ay bahagi ng NBI Cybercrime Division Team na inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at pagbabanta

0: kahapon doon sa testigo. Puntahan muna natin.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
0: Pira, nakaka-persweetness pa lang tayo. Talagang medyo matagal pa ito. At baka tumagal pa raw ito ng 9 months. Pero doon sa mga una dalawang araw, talagang tinutukan na ng buong mundo. Hindi lang Pilipinas. Ha? Mga kaibigan, na ngayon, kasama natin sa Senado, si Katropang Silvestre Rambo Labay. Good morning, sir!
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumbitado.
2: Good morning, Katropang Louie. Kung usapin natatagal, abot pa ng 7 to 8 months.
0: Hmm.
2: Ano pa lang ito? Kung baga sa ano, tulpok pa lang yung nararamdaman ko. 7 to 8 months. So mga Marso pa, sa susunod taon pa, inaasahan. So, yun yung unang binanggit ni Kenny President Sherwin Gajayan. Sa ikalawang sa ikalawang impeachment trial, kapag sa Vice President Sara Duterte, pinuksan ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng panalangin kung saan ay nakasaad sa kanyang panalangin. Nasakitigyan sila sa mga senator judges ng gabay ng banal na espiritu upang magbigay ng hatol ng walang tinitilingan at nagsingit din ni Senator Cayetano ang usapin ng flood control anomaly at ipapanguri ng korupsyon sa kanyang mapungad na panalangin. Sa naturang pagtinitin, hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo na kung mayroon ng nakahandang sinupang salaysay ng mga susunod na testigo ay dapat na magbigay na sana ang makukuha nito sa mga senator judges bago ang pagdinig upang magsinting gabay naman sa kanila sa pagtatanong at pagdatalakay at maiwasan din nila ang mga sitwasyon na nakakantala. Isinalang sa witness stand si NBI senior agent na nakasign sa digital forensic examination si John Mark Kalilong, 21 anyos, ibang taon na siya sa NBI, no, bilang isang senior agent at forensic expert. Si Kalilong ay nag-imbisiga kay VP Sara Duterte noong November 23-24 sa pamamagitan noong video online press conference Facebook ni Gatix po presidential spokesperson Ari Roque. Si NBI Crime Division ay humingi, no, sa nangakahilingan na mapreserpa. Humingi sila sumulat sa Meta kung saan ay mayroon siyang screenshot na electronic copy pagkatapos nito ay kanyang ipirinsinta. Sa naturang ding pagdinig, nag-motion si Senator Pia Cayetano na alisin na sa record ng impeachment court ang mga tanong ni Senator Judge Rizal Tederos kay Prosecution Counsel Attorney Armando Virgil Ligutan. Kaugnay ito ng ika-apat na artikulo ng impeachment na tumatalakay ito sa umano'y threat, no? Yung panta ni Sara Duterte, no? Katropang Louie doon sa ikalawang impeachment kung saan ay sinabi ni Pia Cayetano na gusto lang naging closing statement na
0: yan,
2: no, na pahayag.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Ni Pia ni yes, Katropang Louie.
0: Senator Ontiveros.
2: Oo, ni Senator Ontiveros.
0: Mm-hmm.
2: Yung parang naging...
0: parang ano, inunahan niya na kaagad. Inunahan niya yung tanong.
2: Oo, inunahan na kaagad. Yun ang binabanggit niya na eh. Inunahan na kaagad.
0: Ay, pero mo, tanungin mo, is this impeachable?
2: Oo, yun ang maganda katanong.
0: Pero,
2: is this impeachable?
0: No.
2: Great threat. Can we say that great threat is impeachable?
0: Sinagot naman ni Attorney Ligutan yun. Sinagot, oo.
2: Oo, maganda yan. Paliwanag pa ni Senator Pia na kung pahintulutan nila na mangyari ito, ibig sabihin na niya na nag-shortcut na siya
0: shortcut,
2: yung proseso. Nakasundo nila, oh, nag-shortcut na. Nandun na kagad siya sa dudo.
0: Mm.
2: Kahit na siya ay nagkamali, binabanggit niya, dapat pansinin din siya kung halimbawa siya bilang Senator Jalis nagkamali, dapat tanongin din ng magalang na pagtatanong no? Binigyan din pa ni Senadora Cayetano, Pia,

0: dapat ay natin maayos ang proseso ng proceeding o pag-litis at maiwasan din yung mga katanungan na maaaring magbigay na tropang luhi ng mga pagkakataon ng magkabilang panig na maglahat naman ng
1: pero yung ano, patropang Rambo pinapaano eh, pinapa-strike out of the record ni Senator Entebbe, ni Senator Quintano yung tanong at tanong ni Ontiveros at sagot ni Ligutan, pero hindi yata pinayagan ni ano ni presiding judge.
0: Oh, yun yun. Oh, nilinaw naman ni Ontiveros, meron siyang mga paglilinaw no, na layunin lamang ng maunawaan yung kahalagahan daw ng ebidensya na iniharap sa impeachment court. No. Wala siyang ibang dahilan kundi para malinawan lang, no? Sa naturang impeachment court, yung video na banta ni Titi Sara, yun ang pina-highlight kung saan ipinakita doon, no? Yung nagmula yung USB drive na isinumiti naman nung NBI agent. Yung bilang bahagi ng ebidensya na iniharap ng ang nagharap niyan ay ang House Prosecution Panel. Ayon doon sa prosecution no, ng House Panel, ay makikita sa naturang footage yung umano'y mga pahayag ni Didi Sara no, na naglalaman ito ng mga pagpapanta at utos na ipapatay niya si Pangulong BBM at pati yung patropang Louis, yung
1: si
0: pati yung
1: Martin Romualdez,
0: dating House Speaker.
1: Pati siyang asawa.
0: First lady.
1: Oo. Pero ang
0: naturang video ay
1: sige.
0: Bahagi ito ng presentasyon ng mga ebidensya okay sa ika-apat na article, no? Article 4, no? Ng impeachment. Na tumatalakay ito sa mga pagbabanta laban sa Pangulo, unang sinat yung House Speaker.
1: So mamaya,
0: patuloy na mga
1: tropang Ram.
0: Pinag-aralan ng gusto ng impeachment court yung mga ebidensya sa ikalawang araw no, kahapon. At ngayon, ikatlo, kung saan ipagpatuloy nila yung hindi naantala yung cross-examination no, katropang ipinahayag din ni John Mark Kalilong, yung NBI agent, sa isinagawang ikalawang impeachment na nagpalabas sila ng mga sabina sa ilang mga online na isinagawang online na press conference. Tumalo yung mga dating mga reporter no, noong November 23-24. No? Kabilang doon yung meron na nga doon yung mauna eh.
1: Patay na, patay na.
0: Yung reporter ng Inquirer, pati yung isa pang reporter na dumalo rin doon na so, pinapatawag nila. So, hindi ayon yung nagsagawa ng press conference.
1: So, mamaya, tropang Rambo, panahon na. Kasi kahapon, marami nagtatanong, bakit hindi nagbibigay ng kanyang mga pahayag o nagtatanong yung defense counsel si Attorney Narbasa hindi pa nila oras eh. Mamaya oras na nila yung defense counsel. Sige, balikan mo si Katropang Rambo. Si Rambo, mga kaibigan, katropa natin yan, XFM Mega Manila, siya yung correspondent natin doon. Araw-araw, nasa Senado sila. Katropang Rambo, So mamaya, oras na ni defense counsel ni Attorney Narbasa kasi kahapon, puro lang siya objection. Oo, ngayon.
0: Oo, mamaya, cross-examination.
1: Yan, So mamaya.
0: Cross-examination naman, hindi na sana.
1: Oras.
0: Kasi hindi na pinahintulutan. Kasi na, presiding justice, senator, Mrs. Cudero, na magsagawa na ng cross-examination para patuloy yung pagdinig para malaman kung nagsasabi pa ng totoo hindi no, yung witness na pang Louis.
1: Okay.
0: So mamaya yan, malalaman natin yan mamaya. At iba pang mga testigo na lulutang mamaya katropang Louis ay agad natin ipapala. Mamaya yung alas dos pa naman.
1: Alas dos
0: pa yung mangyayari yan. Nice. Alas dos yan.
1: Ilang testigo? Isa na lang.
0: Katropang Louis.
1: Katropang Rambo. Isa na lang, sir.
0: Yes.
1: Dalawang testigo to, di ba? NBI yung sa
0: dalawa.
1: Okay, sige. Okay, thank you.
0: At mamaya yung mga ano naman testigo, yung mga bangko, mga opisyal ng bangko na kung saan nag-deposit si VP Sarat, yung